0: Tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will go sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. Mm. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom GDTX 500, maitisi kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent GDTX 500 kag maitisi, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag GDTX 500 kag maitisi na adlaw-adlaw.
1: GDTX 500!
2: Di na kanon. Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, bayuwang.
3: Sa kadlaw kapila ka mag-inom?
2: Sa
3: GDTX 500?
2: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
3: Subong kamusta?
2: Oy na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. May nagugina
1: pa siya. GTX 500! GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: One point five K5.

0: That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: T3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag T3 Bio adlaw-adlaw. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mababa ka sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Gadragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: galaw magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
6: Ba, daw may condition ta priyaw?
7: Ah, oo gid pre.
6: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
7: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy. Squalene capsule, may ara ini squalene, omega 3, uy, kag vitamin D3 nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
6: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
1: Dr. Pinoy Squalene capsule, mabakal sa mga butika.
8: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
1: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig na performance.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fun!
0: I'm Solid Kaban.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
16: let's go with the flow.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Sa ako tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Pamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamahal sa mga butika.
7: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan. Ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
8: Kusan sa buyan. Kadang wala ka patay ng sang Luterna, galabwa akong sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang Luterna, nagpasalamat di ko kay na dulat tanan, kad ako bisa magulid ta sa kalawasan.
9: Luterna Max! Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galginhungud, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
10: 101.5 K5 News.
6: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, si Kisaki, pidya katama, si Ambas ang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
9: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ato si Pimbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fun, solid kabon.
19: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
24: Let's go with the flow.
25: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
26: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
28: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
27: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: T3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lorik kag monolorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsab sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mababa ka sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga pungkot.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon.
11: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go! Go with the flow!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow!
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
14: Charmy!
11: Charmy, let's go with the flow.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
19: Yeah!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News!
3: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
4: Permitted din kinastoryahan ang D3 Bio and mostly most of the time kinastoryahan tagin ang iya contento the extra virgin coconut oil. Kipwerte mangkit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masecrete siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
2: D3 Bio.
4: Hambal ganit nila 60 to 70% nga na cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
5: Lantawa Blaster Boy ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di maturang?
4: Dundi.
6: Hapay ta ng mga kahoy.
4: Hapay.
5: Di matura. Hindi niya piliyon nga, ah, ikaw, kuhan ka ng gamay ka balay, daw matumba ka na, o nahunta ka. Hindi. Biskan kuhan ka, kung maigo ka ginya.
4: Konkrito,
5: kung maigo ka, kakasay mong sensor boy.
4: Correct.
2: D3 Bio.
5: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
4: Lawas ta.
5: Lawas. Especially kung need gid niya, nga bagyuhon ang kaway. Bagyuhon niyang kagaw.
4: Pangpalido niya, no?
2: D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
2: D3 Bio.
4: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod nyo na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapan niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B-cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
5: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
4: Correct.
5: Ang ila nga traffic enforcer, ah.
4: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa kinang title mahatag ta kay regulatory T-cell. Amun siya gambal,
2: D3 Bio!
4: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
5: Ang inyo na lawas.
4: Inyo na lawas.
6: Tissue na.
4: Di nagsulod si D3 Bio dira.
5: Ang imo nga D3 Bio may amo na?
4: Wala. Wala sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
2: D3 Bio.
5: Bina mahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
6: Oh, kadadlaw inom ka.
4: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
5: Ang nami pagid, Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe. Kay once nga grabe, alimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO.
8: Correct.
5: Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
2: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Number 1 K5 News.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Muternamax, Max Epic.
8: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo, bangon sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka na.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
13: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
12: Extend supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5 News.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DDX 500!
6: Ako si Jean Paul Hinero. Susturyanta ka nun, ano bala ang nagakos ang colorectal cancer?
7: Wala ka dapat kadlokan ah. Kung nga magka colorectal cancer kun taas imante oxidant maimol ka kag man kag manggaranon layo ka kung naka DTX 500 ka adlaw bala ino ang DTX 500 kag may tisay or purse kay indi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan tanan nga porma sa cancer sir GP kaya niya likawan especially ang kabangdanan oxidative stress masilingan ni ka oxidative stress mga pagkaon no bla nga sobra katamis pagkaon sobra katambok sobra nga ugtas. Mm-hmm. Isa man sa kuan oxidative stress ang pag-ugtas.
6: Puting ugtas.
7: Da pangakig. Of course, da mo rason nga ang nagtubo ang cancer pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Tikong antioxidant naman lang ang aton paghambalan, wala sang makaperdi kun ano kataas ang DTX 500 parisan mo may TC kag pure C.
6: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer. Ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini amo ang mga masunod. Environmental factors, kaagay isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imopisyo, ang pagpanigarilyo.
7: Mm.
6: Again, ang asosang sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens.
7: Mm.
6: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balido palakaon katamis, those food develops sang cancer cells. No? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Ramil.
7: So, may nabalaan pagay ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo, sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
6: Grabe, no?
7: Grabe nga, makapakancer. Ti sobra na guru 100 kabisis natin, ginabalik-balik nga. Tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga, hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food. Namit gin man, Sir Boy, no? Inumin na lang dito, XY 100 kag may TC or pure C. At least paano, may pambato man imulawas.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
7: Another thing, Sir GP. Madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang mga negative effects ang reactive oxygen species. Sa DNA-repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, RGP, mas maintindihan ang pagka-importante sa DTX 500 kag may TC agon malikawan ang mga cell mutations.
6: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kaangay sa mga cysts, tumors, may yuma. Saranggit malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-a-take sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
7: Kalabanan sang colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una, Sir GP, sa sulod sang lining sang colon. No? Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posible nga magka-develop into cancer. Kaangay sang adenomatous polyps. Which is gina-consider na nga pre-cancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permi na mo na ginabalik-balik pag may magtubo ng bukol, hindi pa bayi. Inom na dahil DTX 500 kag may TC. Even chronic inflammation, Sir GP, makatuga man sang gitawag day in day damage.
6: Sige, hubag na
7: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease kaangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na. Magpupo kag akutoy, no, dugay-dugay ka pupo. Ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom DTX 500 kag may TC, hindi mo na siyang batyagan. So beat the cancer before it even start. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw and stay cancer free.
1: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
8: ang nagatinlo sang imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
12: Oras sa K5 News FM, alas 12:04. So, may hapon, good afternoon sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa, Edukalidad sa Radyo. So saliwat no, ming hapon. At the same time, welcome naman sa isa ka oras sa itong programa diri sa K5 News FM, Edukalidad sa Radyo. Of course no, ligad nga Domingo, wala kita sang aton nga episode. It's because no, nagtambong kita sa isa sa pinakadako nga competition, which is ang radio broadcasting nga gitahiwa sa SM, of course sponsored by the K5 News FM. But of course, congratulations sa aton nga mga winners sa sina nga competition. So, subong hapon, uputa man ang isa naton ka, of course, di kalibre kag di kalidad, no, nga siya K5 Airjoy. Good afternoon ka K5 Airjoy, kag kamusta?
13: Good afternoon, ayog na yung hapon man, and happy Sunday to each and every one of us. Happy listening, of course, to our beloved listeners dang aton nga mga ano, listeners nga ga-tune in gate sa aton nga programa kagang aton nga FB Live page sa K5 News FM Bacolod 101.5. So, to our beloved students, teachers, and of course, our parents, dira, tune in gid kamo kad you can feel free to comment and of course, give your insights, man. And of course, Sir JJ, we're very grateful nga nakabalik na diliwa sa K5, sa Edukalidad, of course, to bring back again ng education and of course, inspiration to everyone despite all the busyness of our lives, no? It is our very duty and responsibility, man, nga mag-share again sa aton mga listeners sa ano, sa education to everybody.
12: Alam po sa tamang tamandang atong nga upod sa tunga programa si Kaki 5 Sir Ed. So hopefully you are safe there. I believe na medyo busy gini mga schedule. Yeah. Of course man, no, ako man, gina-congratulate ko man ang akong student, no, because you know what, Kaki 5 Erjoy, no, nag-start na kami sa amon nga municipal meet. No, sa Morsha. So that's why, no, it's a two Saturdays, no, kaya hindi man pwedeng hiwaton siya during class days because again, no, we are following, no, kung ano ang mandate sa amon nga department. So congratulations, no, because yesterday I just witnessed, no, sang Arnis nga competition as well as ang air gymnastics nga ginpahiwat, no, dira sa Blutuan sang Lopezana National High School. So kudos to all the winners. Hopefully, no, for the upcoming cluster meet, you will be representing the municipality of Morsha nga maging madinalagon, no, bilang isa ka atleta sang probinsya sang Negros. And of course, no, aka Kif Erjoy, gina God bless na makagina good luck ang aton nga mga takers subong nga adlaw. Yes. So hopefully, no, yes, they will nail it kag maghaab sugpon sa ilang pangalan nga LPT.
13: Yes, hopefully. And of course, God bless of course aton nga mga seniors na naman sa Bacolod City College nga nag-take sang lat exam. I hope nga one take and no retake itong mga seniors din natin. And of course, I would like to greet manong aton nga avid listeners, Mary Ann Echo, nga nag-celebrate sang iya birthday last week. No? So belated happy birthday. And of course, Emily Hinaot from Barangay Banago, Aileen Andico from Morsha, Teresa Coros from Barangay Magsungay, Suceline Gustilo from Barangay Bata, Geraldine Gayoso from Barangay Magsungay, Grace Puchon from Silay, and Baliling Biglar from Alihi. So happy listening kita. You can feel free to comment man your insights sa aton nga discussion subong. And of course, damo gini ang makarelate, especially sa aton nga mga youth, mga kabataan subong.
12: Yeah. Kung mano gina good luck, gina God bless kung mano ang mga takers for the Geodetic Engineering exam.
13: Yes, good luck.
12: This coming Wednesday and Thursday. Hopefully, no, my brother will nail it, no, yes, for that exam. Alright, so K5 Erjoy. So, I believe nga we have our guests today. Yes. At the same time, no, ang ilang topic is very timely and relevant. Mm-hmm. Especially, no, it's not only for the community, but somehow, no, pwede ka siya ma-apply, no, anywhere. So, okay, Erjoy, kindly introduce, no, our guest for today.
13: Okay. So, joining us today to inspire man sa aton mga fellow kabataan dera to be aware sa aton nga mga bagay nila nga dapat nga pagkatun-an naman bilang kabataan. So our dedicated student responders from Bacolod City College, we have here our commander, assistant safety officer, senior and deputy commanders. We have here Miss Angel C. Mischola, Miss Julina V. Jocohoy, Miss Casey Elaine Corzon, Jeremy G. Araneta, and Miss Joynaline Sobrevega. So, good morning to each and every one of you. Kamusta ang life bilang college student and of course, as student leaders?
10: Okay lang, ma-manage naman ang time.
13: Mira, ka mo i-greet or pagatamayawan sa inyong mga families, friends, and of course, ang mga supporters man.
10: Ay, kinatamiya ko na gali ang akon nga Eloy sa Pero Claudelson 4, si Molly Celiodora, my father, Rudy Mischola, and ang tupad balay namon, nga pamatigit permi sa K5, wow, taga Domingo, si Lolo Not Not, kagang akon nga tiya, si Rodeco, nga fan man sa K5, kagang akon nga friends, si Christian Garcia.
14: I would like to say hi sa akon nga mga fellow orgmates, no, sa BCC SDRRMU. Hello guys, and also hi man to my family, kay Papa and kay Mama nga si Papang always man gapamati sa K5, and to our advisor Sir Andrew Lachica. Hello sir, and to our former head advisor Sir Jonathan Galang. Hi sir.
12: Yes, no, isama naton ka upod diri sa atong programa sa edukalidad, si Sir Jonathan. Hello, sir. Yes.
15: So, I would like to say hi sa akong family sa May Manila nga gilantaw sila ko na subong sa live sa kay Tita Belle sa Iloilo and also kay Mariel Roshana sa Kabug. And I would like to say hi sa akong upod sa SDRMU and sa our advisor si Sir Lachica.
12: Yes.
16: So may aga, no, ginatamyaw ko naman dagali ang akon mga pamilya sa Shanda Binitin. Pwede naging ang akon mama ng happy birthday lang da mamating ting kag delayed happy birthday man sa akong tita ng Raquel Flores kag salamat mayong ugto sa tanan ginatamyaw kumandang akon nga pamilya nga galantaw man subong. Hello mama, ginamalang kog isang malantaw. I hope galantaw ka subong. And sa amon nga mga orgmates, hello. Sa amon nga advisor nga si Sir na Chika, and sa amon nga former head nga si Sir Jay. Hi sir.
12: Yes. Alright, so madabang inyong salamat. At the same time, thank you so much no for answering our invitation to be no our speaker for today. So I believe no the topic is very relevant yes. No nowadays kag of course no your topic we'll be talking about on the importance of youth awareness in disaster risk reduction and management. So we would like to know no why is it it's very important for us to be aware of what we call this one DRMM.
10: No, but before I discuss the importance of youth awareness and disaster risk reduction management, allow me first to briefly explain para maintindihan gid sang ato tagapamati kung ano gid ang DRRM. When we say DRRM, these are the it is a systematic approach of avoiding, reducing and preparing for disaster risk. It covers everything that we do before, during and after the disasters. It's to protect the people, our property, and our community as well. It starts with understanding the risk. When we say risk, sir, it refers how likely the hazard to happen and how much damage it could cause. It includes the reduction. When we say naman reduction, these are the proactive step. When we say proactive steps, amo ni siya ang ginaobrata, the first step or the first thing that we do to minimize or lessen the impact before it arrives. And management, it is the way we organize or the way we lead and coordinate our effort continuously para mag hindi lang kung ang danger bala mag-aabot balahaw kag hindi taman malikawan ang hazard nga mag-aabot but through the DRRM approach we can lessen the we can build a safer and strong and resilient communities but ang pamangkot nga nakaka-focus lang sa youth. Actually, everyone has a role. Everyone has a stake in disaster risk reduction, no? Nang hindi lang na siya para sa authorities. But why gamatter gid nga ang may youth awareness? Mayara, dapat awareness ang youth in this field. The first one is nang youth are a very part of a very large population sa aton nga lugar, sa aton nga banwa. There are many of us, balaw. Kung ma-inform pagita kag ma-involve nang we can reach more people, we can cover more areas below. For example, kung may ara kita yung kita mga youth, kung may ara kita na namian or experience kay nagtatak kin sa aton nga utok kina-share taman balas aton kapwa nga youth. So, our numbers alone make us a powerful force for safety. The second one, we are the present and future leaders, no? Sa aton pa lang, sa school pa lang, sa aton mga organizations, sa aton mga circle of friends, we are already leaders na ng agisa pagid ng we can make a big difference, bala Sir Howell. Then we can use our knowledge, man. Dapat as we grow, we should also lift others up, man. And the third one, we live, we study, and we work in our community. Nga ara sa risk balaw, kabalo na tas kung anong kakalatabo sa palibutan experience na ang mga baha, ang mga sunog. So ara na sa to, nakadepende balaw, paano ta pa maging pa-better ang future balaw nga ang future kag ang masunod bala sa aton sir may ara man sila do experience man nila ang safe nga environment sir.
12: Alright, so what a very good no nga explanation about on DRMs, okay? Okay, Erja, you have a question.
17: So, as what you have said, Miss, no, ang youth, gidyang pinakadako man nga population man sa aton nga society. So, bilang kabataan man, Miss, what encourage you nga mag-join sa DRR, even though student ka nga damo na responsibility ang pagiging student, but what pushed you nga mag-join kid sa DRRM bilang student leader man nga mag-serve sa not just for your students man of course para pan mismo sa community.
18: Actually, sa una, wala gid kaya idea sa mga amo-amo ni nabalaan ko lang ni siya sa nag-orient sa amon si ang amon nga former advisor, si Sir Jonathan Galang. Dira gid nabugtaw ang akon nga utok. Kalami mga amo-amo na gali sa school, balahaw. Doon na ano ko sa self kung dapat gali ka balo ko ni, dapat gali ka look forward ko sa mga amo ni. Kaya hindi, wala ni siya ma-apply sa imo nga self but also sa mga imo nga mga loved ones. Yes. That's
14: so for me no, nang nag-join ko sa DRRM actually, kay it is very important kid balhaw nga dapat may ara gid taya na tun-an and dapat kabalota bala nang kabalota kung ano ang need ta himuon nang in case of emergency and also indi lang bala siling nga i-protect aton self kundi also nga ma protektahan ta man aton family, aton friends and also everyone.
16: Kaman bala mag-serve sa community. So, as a youth, dapat aware man ko sa nakalatabo at dapat prepared man ko bala ka paano makabuli sa akong self, sa akong family, at sa iban ng mga tao. Sa nang kita man nga kabataan, kakakita taman kung ano gakatabo sa aton nga environment.

0: And tood na may gidman gali ang amon nga programa kay makatuon kaged sa mga naglain-lain nga mga preparedness in case of emergency kay tood hambal nila nang dapat maging prepared and ready gid kita kay as we can see prone gid kita ya sa mga calamity sa palibot, so it's really important to be ready.
1: Alright, so you have all the reasons. So why is it that you joined that organization? So for me, ano nga mga activity nung wherein you tend to apply sa school nyo at the same time, pwede man siya ma-apply no in our community. No, for us to be ano lang gidya, because diba one of the main goals ng disaster risk is to make us ready, no, and prepared every time nga may calamities nga nag-aabot. So I just like to ask lang, no, what programs or activities nga wherein until now na-sustain sa inyong school na pwede man siya ma-share or it could be applicable not only in the school community as well as in our community, Gijaya?
2: Actually, sir, until now, ang mga bago naman nga applicants, kina-train sila naman sa mga basic first aid, balay sir, kaya kung pamangkoton, gina sila naman, sir, ang first reason, gina nila nga nag-join sila. Kay miss na ano akong papa, wala gid ko may nahimo balahaw. Yes. Wala gid ko may na ano do nagtulala lang ko kay wala ko kabalo, wala ko ka idea. That's the reason nga nag-join sila sa SDRMU. Kag aside from basic first aid or basic life support, ang mga natunaan pagid namon outside sa school parehas mga disaster preparedness planning, ano ang pwede mo himuon before disaster, ginapasa man nila sa amin, sir. Ginapasa naman sila, sir.
3: So, ako naman, no, nang, like, for example, bala, if mayara kami mga duties, sir, sa, like, sa mga event, and, amo na, so, we need to be ready, gid bala hao, kung ano ang, like, for example, if, ano ang matabo, sample, dabi, if may naglain pa matyag or malipungan, de. So, kami na sa ang nag-respond, and also, hindi lang bala nga sa school mo lang na siya mahimo, kundi pati sa gwa, outside school is mahimo, tama na siya, sir.
1: That's why, no, amatugay hamal nyo kaginan, no, we don't know when this calamity, no, will happen. Strike. That's why it's very important nga not only as a trained individual but somehow, no, mas mayugidya kung tanan na may ihibalo regarding on basic life support at the same time first aid. And for that, no, I believe, no, in the curriculum right now, sa K-12, no, kung I just read some curriculum, na may aral siya subject na ginadala. So, for example, be ang first aid. Mm. So, may subject na siya or it could be the elective na munsubong sa senior high school. Oh, so, amunan siya kalami. We're in, no? Yes, correct na siya. It's very timely na dapat ang mga kabataan, Gajaya, ang mga youth should be trained, no? Yes. Na kung paano. Kag not only ma-apply sa eskwelahan but somehow, no, sa ilaman nga komunidad. Okay? So, kanami.
4: Okay. So speaking no sa DRR na hindi lang gid siya ng club for yourself, yes, nga sa imo lang siya self makabulik, and of course for your community man nga maging ready gid kita sa mga ano nang circumstances or mga disasters nga maabot. So speaking of being ready bala miss no. So why do you think ang awareness or ang readiness is important sa mga kabataan ta or sa mga youth?
0: Very important, kid, no? Kay magsiling kita awareness amo nang pagkabalo naton sang tanan nga hindi siling sang tanan but specifically sa mga disaster, mga risk or hazards be or potential hazards. Kay ang awareness amo na sa ang aton nga first step sa pagtake ta sang action. So halimbawa kung kabalo ka nga prone be inyo nga balay sa baha, dapat kabalo ka man kung anong himuon mo before, during, kag after. So, kinanglan, before ka man magbulig sa imo, let's say, family or sa community, dapat kabalo ka kung ano ang imo nga ginabuligan kag kung ano ang amo nga peligro nga imo ginatubang sa imo.
4: So, meaning to say, sir and everyone, ang awareness or ang readiness is the first step sa tanan magid nga mabra. So if you have awareness man sang gakatabo sa palibot mo, you have man the courage man nga mag-solve or mag-take step man sa ubrahon mo, not just for yourself and for your family.

0: Iliman as well. So, sa gakatabo sa aton palibot, no, magkakakita ta may mga bullying, may mga paniro and all sa mga eskwelahan and mga, of course, ang pinaka una-una gid nga na-involved da is ang aton nga mga students, yes, no. Sa subong pangadamo na recent nga mga issues. So, bilang DRR ano, organization, miss, ano ang mga steps nga gakaubra nyo to manage that or to avoid or para lang man nga maging aware man ang mga safe students, maging safe ang mga students sa aton nga school or sa iban pa nga mga school. So, ano ang pinaka-key role gid sa DRR when it comes sa amo nga situation?
1: Actually, sir, nang hindi gina siya ano ka student po, but the only thing we can do is to coordinate with the health security sa amon nga school. Then may planning kami na gina gasend kami na letters sa mga DRR, mga police balancer health to conduct drill para ang student kung matabo na siya ang amo na nga peligro, may awareness sila, kabalo na sila kung ano ang ilang himuon. Tapos ang amon naman nga obrahon, ga-disseminate kami information kag mga dapat nila obrahon, sir.
2: Because you know what, no, shooting incident is now part, no, of DR, I think, correct? Oh, that's why, no, we don't know, di ba? Kaya hindi ka man mabasa ang mga paminsaron, yeah, sa mga estudyante, di ba? So, that's why it's very important, man, no, to have our knowledge, no, on how to what, no, to make ourselves secured, mm-hmm, and safe every time nga may mga amon nga matabo. So I would like to ask lang, no, with this question. Anong kinalain, no, or paano mabalaan that a thing could be a risk, dangerous or hazard? Oh, how can we describe or different
0: differentiate
2: these three terms? Because I think, no, ang iba niya gaka-interpret, mm-hmm, na si risk, si hazard and danger are the same. Diba?
3: Yeah, I think it is very common tood nga mag confused between the two. So first, when we say hazard, amo na siya ang mga butang nga makahalit not just sa aton as human but also sa environment. We have different hazards man. We have natural hazards, means that, you know, the climate, the earthquake, the typhoon, mm-hmm, floods, mga baha nga kaka-experience ta. Those are natural hazards nga kaka-experience ta sa environment. And we have also man-made ones. Those are mga sunog, mm-hmm, nga gahahalit man sa aton palibot kag sa aton nga kabuhi. And ang risk, amo ni sa ang mga peligro nga kaka-experience ta if maano tabi, ma... o kung saan o siya matabo, ito din ta mapaktan. So, dapat amo na important gid ang mangin aware and mangin prepared when that when that happens.
2: Alright. Okay, sometimes, no, it tends to have confusement, no, with that two terminology. That's why it's very important man for us to know, no, kinalain sang duwa ka mga terminolohiya. Right, so of course, no, I believe, no, nga your school is yearly ka mo recruit for
0: members.
2: Some members or paano ang proseso for that?
4: So nang actually, sir, ang amon gid nga mga target, no, is the first year, so mga junior gid, no, so amo na sila every year. May ara kami na ginatawag nga club fair if they are interested nga mag-join sa amon nga organization, mm-hmm, so pwede lang na sila kakadto. And also if nang mag-start na bala, sir, ang training or ang lecture namon and may ara gid willing bala japon nga mag-join, is amo na ginabaton na japon.
2: So aside from the school, makagapang recruit makamubalaihan sa mga out of school youth, or it could be you have your partnership with LGU or mga local government, or do you offer free trainings for them para at least man lang ang mga out of school youth, no, maging aware man for what we call this one, awareness about on DRM.
1: Now, regarding with the partnership, sir, ga-coordinate lang kami guro sa Takoling sa DRRMM. Shout out ang tagalik kay Sir Dolph Valdemar nga gahatag sa amon sang galamiton para sa amon nga pag-responde. Then, wala gid kami specific nga outside nga group sa amon nga school. Mm-hmm. Ang ginobra lang guro namon, sir, we conduct seminar kag training sa mga different nga school, bala especially ang mga high school na bala sir how.
2: Yes.
0: Okay. So sa mga students man na miss na sa nga mga willing gid nga mag-intra or curious ba sa amon nga organization, ano ang mahambal mo sila nga ang DRR nang maka-offer gid sila? What are the values or mga trainings nga kung magsulod sila is maka-gain gid sila something, not just for themselves but of course for the things that they are doing man?

0: So for those students wala nga willing mag-join sa DRR, ang mga benefits is makuha nyo siya, of course, first ang learning, bala sa mga basic first aid, and ang mga, syempre, ang awareness, ang preparedness, kung anong himuon nyo before and after sa mga calamities, disasters, and hindi mo lang sabi mahambal nga para nasasimo, bala nga ako agalingon, magamit mo man sa imo family, sa ibang nga tao. Kag ang learning, bala hindi mo lang sa kaisa pwede magamit, pwede mo sa mapasa sa mga next bagay nga generations. Then, pwede mo man bala ma-share sa iban. For example, may matabo nga scenario, pwede mo na mahambal sa iban para makabulig man sila sa ilang mga upod, sila workmates, in case nga makagraduate, naging kamabalahaw. So, ang learnings, gid na ginahatag sa DRR, makabenefits gid sa students kay damo, sabi, pwede mag, pwede mo sa magamit bala sa iba sa lain-lain nga scenario. So, amo na. Oo. Discipline. And,
1: yes. Na-adds on, man na siyang maging disiplinado sa kagulingan, kag maging responsible, bless real.
2: So, what are the different trainings, man, miss, nga gina-offer, gina-offer sa DRR sa mga students? Mga different kinds of...
0: For trainings, bala, like first na pagina na mention nga sa amon mga applicants is ga train gid mga first basic first aid, basic life support or proper CPR. Also paano kami mag-assess ang patient, paano kami mag-handle sa patient. And kisa bigagwa man kami or gaten kami sa mga seminars, sila makuha namon nga learnings, gina-share man namon sila. Then subong, we are planning bala sa community community
3: engagement.
0: Yes, communicate kami, coordinate kami sa ibang nga schools, especially sa mga senior high kag junior high kay mostly bay damo ba population sa amon nga mga age. So kinanglan gid nila sa amon nga learning kay damo nagigakalatabo sa aton nga sa kakalatabo balang mga disaster like lindol.
3: Yes,
0: magiyo amon na.
3: Oh, that's why, no, I think also, no, as part sang program sang DRM is you do also with simultaneous
0: earthquake
3: drill, di ba? I think it's twice a year or nga ginahiwat, no? We have March, then last time we have, I think, June or July. Aki nga nag-earthquake drill, di ba? Yes, we have also here September. Kaya last time when we are having our seminar, we do the earthquake drill. Okay, pero kasi ano, mas mayiguro, no, if possible, if you will do the earthquake drill unannounced.
1: No. Yes, para matestingan, gid bala ang presence how, of
3: yes,
1: the students.
3: How ready they are at the same time. Kaya kasi, di ba, if there will be a... simultaneous nga ginatawag tang arang earthquake drill, di ba? Doka wala lang. Di ba? Ang iba niya gatindog lang. So what if, no, if possible, no, even though there is a memorandum or a announcement, but much better, no, to test gud siya sang readiness sang tanan, much better unannounced.
1: Yes.
3: Di ba? So para at least, no, what will happen, then of course kamo mga DR, di ba, if there is what we called arang may mga accident that happened, you could also apply what you have trained.
1: Yes.
3: Okay, that's only for the documentation lang. Correct? Yeah. Alright. Okay, yes, kakita ni Erjoy, okay. Some more questions
2: so,
3: for them.
2: May mga, kung kisa aga, kakita ito na sa Facebook, no, nga, may mga students, kaya nga daw wala sang labot, for example, yes. May mga drills, may nga daw,
3: yes.
2: Ano, ga-makeup una, ga-makeup pa sila sa itong asang drills, or ma-picture-picture pa and all. So, what are your message or what do you think are the reasons nga may amuna nga mga students nga daw wala gid sila labot sa mga ano drills kuno abi para sila daw do kawala lang ang mga ginaobra sa disaster risk reduction.
1: I guess that's nga ginastrihan ta subong ang awareness ko lang sila sa awareness nga tawag hindi gid nila bala ma seryoso ang amuna nga bagay kay wala gid sila ya knowledge sang todo about disaster kag duguro do nadala pagid bala sir sa pa fame bala sir ha nga unahon danay ang post before mag seryoso bala sa mga amo na nga bagay amula na siya guro. But ari lang gali i-add ko sir no na to my fellow youth gali na call out kina lang sir nang I hope nga hindi tabala pag i-romanticize ang amo na nga situation kay there's a possibility nga gakadula ang sense of urgency,
3: yes,
1: urgency sir kag I know nga kita nga mga youth quick tayo mag-adapt sa mga bago nga trend,
3: changes.
1: Yes, changes we can easily catch up, especially for example sa TikTok bala ko ano mga bago nga dance trend, mga outfit dasig tayo maka-adapt. I hope nga we can bring that same energy man sa disaster preparedness kay my dear youth, the world is changing and some changes are very alarming, so let us be quick to adapt and learn and act as for safety ta.
3: Yeah, so correct na siya, diba? Because again, ang matama niyo kaina that we are the present and we're also the future, diba? Kita subong niya ang shape man for what will be the future of the upcoming next generation. Okay, that's why mo nakisa ang gaka-experience na every time may drill, it's not only for earthquake, may araw makisa fire drill, correct?
0: Yes, sir.
3: Diba? So, ang iban ko, tsakto na kaki-5 Earthjoy, nga unahon pa ya ang makeup, kaya because basi they have the motto nga kung if ever matabo manggid, at least they will die beautiful.
2: At least nakaliptip.
3: O nakaliptip, di ba? Pag rescue sa imo, ay ala kagwapa sa iyo.
2: And na mention mo kagina balamis no ang about sa social media and all. So ano yan ang big parts ng social media when it comes sa
3: yes,
2: pag-spread sang awareness or sang disaster risk reduction man sa aton nga kabataan, since ang kabataan subong kadagiyo nila
3: yes.
2: Eh, social media na gid. So
3: ano yung impact?
2: Yes.
0: Facebook, TikTok. So, what if gamiton ta sa balahaw para mag-gain knowledge and awareness bala sa mga kalatabo subong? What if ang gina-scroll ta sa TikTok, i-search ta if ano ang himuon ta bala during disasters, ang gina-scroll ta, ang gina-shared post ta da sa Facebook nga do hindi man sa bala important, what if mag-share man tala sa mga learnings bala para makita man sa iban? So, ang social media is dako gid siya nga purpose bala para mag-share ta kag mag-disseminate sa sang knowledge. So, dapat gamiton tagi sa sang tsakto.
4: So, nang I believe gid no nga subong nga gaano na ta sa modern world no. Nang tanan gid ya most of us are using social media.
3: Correct.
4: So, may ara guro ng iban bala, sometimes ang iban ng mga tao is socially ano sila bala, hindi sila aware bala sa amo na nga bagay, and ang iban if anong kakakita nila sa social media is amo na lang ginapatihan nila. So of course kita nga mga youth, we have to be mindful man balahaw sa kung anong gina-share ta sa social media, because sa iban may ara man siya big impact man. And also, we have to be extra careful lang sa kung anong gina-share ta. Like for example, if may mga announcement pala nga wala klase.
2: Oo, wala klase.
4: Tapos, if i-share na bi nga anong from ano gali, from
2: reliant.
4: Hindi gali applicable sa atin. So, diba, makakos siya ng misinformation. So,
3: Well, that's why, ang pinakadakosubong platform na pwede gamitin no in terms for that is the social media.
2: Mm-hmm.
3: So it's very correct no nga some are just using for that no for entertainment. So much better no we are going to use the social media no as a form of communication as well as no sharing relevant informations, especially no during the time of disasters. Mm-hmm. Okay? So, of course, no, ginatamyaw tamanda. We have here Sir Leonardo Sibilia, Gula Fernanza, as well as Jordan Poole, Kagawad, Edwin Montero. So, happy watching no, sa aton nga official nga FB Facebook Live sa K5 News FM. Okay,
2: so I would like to ask lang, no, is there any particular nga mga experiences or mga instances nga na-experience yung nga nagtudlog it sinyo sa important nga lesson nga kag nag-shape sa inyo nga ang disaster preparedness, kag ang awareness sa kabataan is very important. Okay, so, and what are those challenges nga man nga na-face nyo during those times?
5: Hello. I don't know if you remember sang last year, November, ano to sa gani ka bagyo? Nalipat ako.
3: Tino?
2: Bagyong Tino.
5: Oh, Bagyong Tino. Yes, kusog-kusog, gid ko to siya, diba? So, sa amo to nga time, sa Tagabago, Kogalete, amon nga lugar, lapit gid siya sa pa. Mm-hmm. Di damo, sa amon nga lugar, damo man to mga panimalay, lapit man bala sa Pangpang. Di, kay Baskog, ang bagyo, nag ano gid nag-awas gid ang tubig sa pa kag naglabot kag nagkalaano gid nagkalaano nagkala like totally wash out gid ang mga panimalay sa amo tong lugar. So importante gid gali ang pagiging prepared kabalahaw before sa amon ang calamity. Kay before nag-hit ang amon nga typhoon ang amon nga barangay captain naglibot gid siya ya purok to purok nag-announce nga may amo na nga
3: super typhoon.
5: Oh, masulod ang super typhoon. Nag-ano gid siya nag-warning, nagatag warning sa mga panimalay. So importante gid nga mag-prepare ka nang iano mo bala dapat kabalo ka kung diin ang emergency area or field, evacuation field. Ano nga mga importante nga gamit ang imo dalon, mga bayo, mga importante nga papeles kay ano hindi taman mabalik ang aton nga kabuhi mo. Maano lang na maanod lang na bi ang malay, mga gamit, madula, pero mas importante gid ang aton nga kabuhi. So mo gina nang gabi gid ang bulig sa pagiging ready mo and aware ka before sa amo na ang mga calamity nga ma possible nga mag-hit or mag-abot.
3: So, if possible, no? If possible, we need to have our 72R yes. Emergency kit, no?
1: Or
3: so,
1: yes, ang go bag, sir, or ang able day, sir. It doesn't need to be nga dapat mahalalalon, balahaw.
4: Hindi, gid nga mahal, gid dapat. You can start with the simple lang or mga balde, wala ninyo nga available. Pwede nyo na nga daan, mapreparahan, butangan sa mga dilatas, mga basic needs yo kag mga importante para sa inyong kabuhi.
3: No, para at least ya kung may bagyo magid or something that will happen, mabitbit ka na lang.
4: Yes, sir.
3: Di ba hindi kay ko ara ng bagyo, dira ka pa imo mang himos.
4: Yes.
3: Okay, gasala ka kun una di na to mga certificates niyo mga NSO di na to sa so much better no that naka-pack na siya ready at the same time nakabutang naman sa isa ka lugar nga we're in. Wow, mo na lang niya. Yes, some more to add on for that, please.
0: Regarding sa go bag or for sa 72-hour emergency kit, so if naka-prepare naman ko bala advance, balaw, then wala pa man may disaster, you need to check also, especially sa mga pagkaon, if ang expiration date, balaw, kay kisa, what if we mag-abot ang time ng ara ng disaster pero ang nadala mo ang pagkaon na expire na, so paano mo sa kaunon?
3: Correct.
0: So, to those wala nga kapamati or galantaw, please check from time to time ang inyo mga ang inyo nga go bag if may kinanglan ka mo islan or may kinanglan ka mo idugang kay importante man na sa.
3: Yes, oo. So, kalaw ay man no nga nagbagyo na subong at the same time, buwas ka experience sa imo pagkaon, 'di ba? Mga noodles, 'di ba? So, it's better man no nga time to time i-check gadaya.
0: Yes, correct.
3: Correct. So, may mga times man no nga hindi man disaster pero nita gamiton because gakawad-an man kita.
0: Yes.
3: So, isla na lang the after, correct? Imbis nga safe ka tuod pero naging unsafe ka man it's because naging kaon mo ya, it's cause food poisoning. Oh, yeah. So nagdoble pa noon ang imong problema. Okay. So amo na ha sa aton nga mga gapamati no sa aton mga kabataan no much better nga practice on tagini ang natawag nato nga 72R emergency kit or could be may eco bag kita. Let's start no sa aton nga panimalay. No hindi kita maghulat nga ang disaster magabot na igo ka pa ya magkarankaran ka magprepare. So it's better no to be ready and prepared. All right.
2: So, for example, naman bimis nang ang emergency hindi ta mapaktan if sa school siya matabo. So, may mga parents gid na yang grabe ang nervyos sa ilang kabataan. So, what are those things naman nga dapat or need man nga dalon sa mga kabataan sa ilang tagsa-tagsa nga bag for them to be ready man kung may mga situation nga mag-arise.
1: No, i-example ko na lang ang sa amon, sir, nga juniors, sa applicants, kina-encourage, kina-namon sila, sir, nga dapat nga mag kung mag-go sila sa school, may ara gid sila basic first aid, medkit, sir. Kay emergency can happen anywhere at any time. So, hindi maginatuod, mapaktan niya. Pero kung may ara bala, in case nga matabo siya, at least siya, may ara ka bala i-look up sa imo nga bag, preparado ka, hindi ka na mag-sala-salado, hindi ka makakos panics mismo sa self mo, sir.
2: So, what are those miss nga pwede nila maano? Nang, specific.
0: Calamities matabo una ginay ma ano ang aton nga kuryente, so dapat may flashlight sila kag may emergency phone, biskanar lang wala signal pwede sila maka-communicate sa ilang family, and also amana mga medkit,
4: betadine
0: ng gauze pad, and anything nga makita pa sa medkit. Yes.
3: So amana kisa no ang kulang siguro no sa aton, especially sa brutal, even though no kami we tend to have the requirement no sa kabataan nga to have their medical kit or med kit nila, pero sometimes siguro because nga ang iban cannot afford to have that one, so amo siguro kis ako lang gid siya. Okay, then of course no i-add on ko lang no yes no correct lang siya kay Fair Joy, no what if no the disaster no happens sa school, ano ang dapat himuon, just like what happened to diba sa Nepal, diba nga it's just a sudden lang gyaya nga nagbaha sang dako katama. So I would like to ask lang no, aside from those mentioned, diba, so ano gid ang una himuon no sang atong kabataan aside from having the kids sa ilang bag, diba? If that disaster happens, for example, be may linog, diba? So ano ang dapat himuon no sang isa kabata para maging safe siya and sound?
0: Okay. So let's see, example na linog or earthquake. So first we should practice bala ang DCH or ang ginatawag tanga duck cover and hold. Na practice na sa dapat sa mga students. So after ta sang duck cover and hold, dapat aware man ta kun din ang aton evacuation area kag kun din ang safe place na dapat kadtuan sa mga students. Or if ever you na trap kabala sa sulod sang mga collapsed building, dapat may ara gita whistle balahaw para in case nga ara ng mga rescuers mabalaan nila kun din ang inyong location. So ang whistle gamit nun tagin na sakay para malocate sa mga ma-rescue sa aton or sa mga students.
1: To add up lang, sir, the first thing dapat nga obrahon, syempre hindi dapat nang assess yourself danay, then create plan, do some research kay accessible naman subong ang mga Google dutanan, mostly man sa youth do may mga cellphone na bala, sir, unlike sang una, do some research, then be aware sa mga pwede mo palapitan bala, sir, in case nga matabo ang amo na nga emergency, sir.
3: Kasus ang problema chak to kay inang hambal no ni ano nga if disaster will happen, example, be may super typhoon, may baha, no, number one gajaya is the loss of the signal. No, pamangkot, no, what if I don't have the whistle, no, I don't have the flashlight, diba? How can I able to communicate with my family or relatives that I am safe, diba? So, amo na kasi ang problema sa aton, diba? May disaster, pero hindi kayo ka-call, diba? Unless kung if you're recalling 911. Diba? Pero kung sa ano lang siya, yeah, diba, we could able to lose gudya sang aton nga ano, connection. So for that, no, paano?
1: It involves well planning, sir, no? Gather kami sa inyong family. In case matabo ang amoning situation, diin ta makadto, diin ta ma-meet, ano ang obrahon ta, daamo na siya, sir. Dapat may communication good sa mga pamilya, bala, between sa amo na ang family, sir, para hindi na kamo, bala, sir, mag-sala-sala, bala, sir, how, kung matabo ng amoning situation. Gasugod din sa sir sa sulod sa panimalay.
3: So, I mean to say, you should be agreed where will be your avenue or inyong
1: yes, sir,
3: rendezvous or inyong meeting place.
1: Correct? Yes, sir.
3: So hopefully, no, it could be what visible man sa kada every pamilya, di ba? Nga dapat time to time, no, i-discuss gid no sa atong kabataan nga, or if ever ha, kay man ang Philippines is on the Pacific Ring of Fire, no, that's why it's very also important sa mga parents na nga educate naman atong kabataan, no, with regards sa mga disaster that will may happen. Okay, so kanami no kung ang parents mismo amo man ang naga-add on. Di ba kag nagapahimang no sa ilang kabataan no nga kung amo ni matabuha diri ka makadto at the same time something like that, something like this. Okay?
2: And speaking of those experiences, miss, ano naman ang inyong mga message na lang or nang something to say to your fellow youth man nga when it comes to being prepared, being aware when it comes to disaster risk and reduction management.
0: So first nang indi ta na paghulaton pang duma experience na blang amo nang ano nang we don't have to be an expert para lang makabulig sa aton galingon kag sa aton nga family. So dapat kay subong pa lang ayos ta nang dapat maging aware and prepared kita sa ta mga calamities or mga emergencies.
3: All right. Yes.
4: And also guys no nang as a youth bala sa raw nang indi ta man need lang bala nga mag-wait lang ta sa ano sa help and recipients of help no. We can also take lead gyud sir like if you are knowledgeable enough and kabalo ka kung ano himuon mo nang need mo lang magsalig sa kagalingon mo sir nga maging safe.
5: Okay. So as a youth kabalo naman kita kung gaano ta ka-active when it comes sa social media no. Everything is accessible gidyan nowadays. Maka-learn kita maka-mangin aware kita sa mga possible disaster nga maabot. And amutong hamba kagina dapat seryosohon gidya when it comes to mga drills or disaster preparedness kahit to din di siya lahog-lahog lang mo and this disaster can happen anytime and din siya, wala niya siya yagapabalo in advance pwede gani possible gani nga mag-abot buwas so dapat maging prepared kita in advance kag as a youth man once nakabalo nakita balahaw or naka or informed na kita, we should not just keep it on ourselves. We can help man by sharing it on social media or sa atin nga families. So sa amon gani nga slogan sa DRR, empowering people, saving lives. But how can we empower people? We can empower people by sharing our knowledge as well. So as a youth, we play a major role with Jakay. Dako ang aton reach mo when it comes sa social media. So, mas ano gid siya, nami gid lang at tools sa pag-spread man knowledge sa iban.
3: So. Alright. Yes,
1: for me naman sir, leading doesn't come with age man. It comes from the willingness to act, to serve, and to do something for the betterment of future. It doesn't mean nga young ta, student ta, we're incapable of making a big change, sir.
3: And lastly,
0: okay, so as a youth, bala, kita ang ginasaligan, bala nga mag-lead. So, if you are active sa social media, maybe we ka, ano, ma-search ka mo bala kung diin ka mo pwede ka attend sa mga seminars or trainings nga pwede ka mo ka-learn or ka-get information kung ano inyong himuon kag pwede nyo man ma-share sa iban.
2: Okay, na so in overall, no, so mga hambal na ganin nila nga, we cannot give what we don't have,
3: yes.
2: No? So if as a youth, if we don't have that knowledge man sa kaugalingon ta, ang tendency na is mahulat na lang ta for help or mahulat na lang ta nga kita mismo ang rescue. But if we have that right knowledge, amount of knowledge nga kabaluta kung ano ang obrahon, we can be an active person nga makabulig man sa iban. So being a youth, hindi lang na siya nga kay damo pata time, i-waste na lang sa kung ano nga mga bagay nga makapa-enjoy sa ton. So being a youth, pwede kita maka-make step towards a betterment man, hindi lang sa aton sa kagalingon ta, but of course, to those people man nga lapit sa aton, especially yung aton nga mga family. So let us use our time wisely kidya bilang kabataan.
3: So it's very correct yung katama, no? Nga, of course, the future, no? Arig sa aton subong nyo bilang mga kabataan. So whatever it takes, no? Kung may mga opportunity man da, di ba, mga free seminar and workshop regarding on disaster, so grab it. Because I believe, no, ang kada barangay sa kada syudad kag banwa, di ba, seminar and workshop regarding on disaster, so grab it. Because I believe, no, ang kada barangay sang kada syudad kag banwa, di ba, visible naman katama, no, ang DR. Especially, ako yeah, I'm very proud, nung sa school, is very active katama, no, ang among mga kabataan with regards of DR. Okay, so, nagaano sila ya, every time nga may activity, no, they have their volunteer nga pag-duty because I believe, di ba, wala man na siya sang sweldo sa inyo. It's all about commitment. Diba, and dedication. That's why it's very, we are very having our salute, Gudjaya, no, to those individual nga nag-take risk man sa ilakabuhi just to save lives. Correct? So, hopefully, no, sa atong mga kabataan, no, nga tanaw, you will be inspired sa atong nga mga young, nga mga saviors, yeah. Diba? No, not only nga mga guapa, at the same time, no, they are also what? Skilled. Alright, K5 Erjoy, do the honor.
2: Okay, so, we would like to present the Certificate of Appreciation for imparting their phenomenal insights and words of inspiration on the topic, the importance of youth awareness in disaster risk reduction management, for the listeners and Facebook viewers of 101.5 K5 News FM Bacolod, Edo Calidad sa Radio, every Sundays 12 p.m. to 1 p.m. in the afternoon, given this 20th day of September 2026 at K5 News FM Broadcast Complex, Barangay Takuling, Bacol City. The certificate is presented to Ms. Casey Elaine Garzon, Jeremy G. Araneta, Ms. Julina G. Jacocoy, Ms. Jeremy G. Araneta, and Ms. Angel C. Mischola. And I hope to those listeners man, especially sa kabataan, miyaragit kita nakuha sa aton nga topic subong nga maging serve as an inspiration to take step nga mag-help sa aton community.
3: Alright, so madamo kayong salamat. Kag, of course, magkita na makita sa susunod na Domingo diri sa atong programa, Edukalidad sa Radyo. This is RJ G. Naghambal, edukasyon ang solusyon.
2: Thank you so much, everyone. This is RJ Pia Bilardo that will leave a quote that says, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you so much.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! Mike, kumso!

Brand DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
15: Wherever you may be, working hand in hand.
0: Good afternoon, mga ka-K5. Kags. Kag, good afternoon man sa aton nga mga tigpalamati sa kahanginan kag sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. And before we start our program, gusto ko lang gali tamyawon ang aton nga provincial director si Police Colonel Dennis Wenceslao. And also our Deputy Provincial Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Joem J. Malong. Ma'am? Kagang aton nga Deputy Provincial Director for Operation nga si Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. And also pagkatamyawon man aton sang maayong hapon ang aton nga Chief for Police Community Affairs and Development Unit nga si Police Major Wilfredo Binuman. And also ang Chief sang aton nga Public Information Office nga si Police Major Jodices Catalogo. So, maayong hapon gali, liwat, mga ka-K5, kag-welcome sa isa na naman ka-episode sang Nokpo sa Radyo. Yes, and this has been a very busy week para sa Negros Occidental Police Provincial Office. And anyways, every week busy man gid, no? Because we are tasked to maintain the safety and security sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. So sa subong nga hapon, I will be sharing some of our operational accomplishments sa sininga semana, no?

Yes, mga ka-K5, so sunod sa aton nga tasking, no, which is information dissemination. Syempre, isa sa mga questions nga ginapamangkot sang aton nga mga listeners, kag aton nga mga followers sa Facebook, is the ano bala ang mga nahimo sang aton nga kapulisan sa sininga semana or every day of the week. Everyone seems to be curious, so ipag-share naton ang iban sa aton nga mga operational accomplishments kag iban pa naton nga mga activities this week. So one of the accomplishment naton for this week is the arrest of the wanted persons diri sa probinsya nato, no. And one of the arrested personalities as of this week is alias 12. So our Calatrava, okay, so based sa isa sa balita nga aton nga na kuano, there is an arrested wanted person nga pagataguon lang naton sa alias nga si 12. He is 43 years old and resident sang Escalante City sa Negros Occidental. Based sa report, he is a security guard residente sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, Banwas ng Escalante. So suno sa report nga nabaton naton, si si alias 12 is the intelligence officer kag vice squad leader sang squad 1 or squad 1 platoon sang Northern Negros Front sang New People's Army. And ang iyang kaso is murder under the criminal case number RTC 2610959, that was issued by Honorable Presiding Judge sang Regional Trial Court 6th Judicial Region sang Banwa sang San Carlos. And yeah, ang arresting unit naton is the Calatrava Municipal Police Station, which was led by the operation was led by our provincial intelligence unit kagsang RMFB NIR. Ginpahibalo naman ang arestado sang iyang Miranda rights kag anti torture law sa lingwahe nga iya na itsindihan. So sa karon yara ang aton nga arestado sa BGMP NIR sa San Carlos City. Ang arestado para sa nagakaigo nga disposisyon kag ginsunod naman sang kapulisan ang paggamit sang alternative recording device sa ila operasyon suno sa mga nagakaigo nga layi. So subong ara na sa safe and secured na ining si alias 12. And there's actually more.

And sa piyak ng mga bahay, no, arestado na naman ang isa ka wanted person nga may kaso nga paglapas sa illegal nga droga or the Republic Act 9165. Ginserbi ang warrant of arrest sa Silay City. Ginserbihan sang alauna 5 sang hapon, September 18. So this was Friday sa Silay, sa Barangay Mambulak, ang warrant of arrest kontra sa akusado. So pagkataguon talang ni siya sa alias nga si Emmy. He is 26 years old, residente sang San Antonio Luna Interior, Barangay Mambulak, Silay City. And suno sa report nga nabato naton sa provincial office ang Negros Occidental Police Provincial Office, ginkandak sang tracker team sang Silay Component City Police Station ang pag-serve sang warrant of arrest. Ang kaso ya is ang paglapas sa Section 11 Article 2 sang Republic Act 9165, which is the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa idalom niya sang case number 14362-69/2024-48. And this was issued August 20, 2024. This was issued by the presiding judge of RTC 6 Branch 69 sa Silay City. So kung kuha na to, no, these arrests are, I mean, ang kaso sang aton nga mga arrested persons is usually heinous crime and drug related cases, which is isa sa mga focused operations para sa pag ano eh sa pag maintain sang peace and security sa aton nga probinsya.

And that's not all. So isa pa ka accomplishment nga ipag-share naton this afternoon is relating sa operation against smuggled illicit cigarettes. So isa sa mga problema naton subong sa probinsya is the smuggling of these unlicensed cigarettes, no? As you notice, may mga sigarilyo subong nagalapta in circulation sa aton nga probinsya nga wala sang nagakaigo nga mga documents, and they usually don't have the seal nga gina issue sang aton nga Bureau of Internal Revenue or BIR. So this operation actually happened in CL Ledesma Highway, Barangay 5 sa San Carlos City. So may na-discover nga duwa ka boxes with printed Carnival and Bosco brand both smuggled cigarettes. Each of them contains 50 reams with an estimated market price at around 100,000 pesos. So, isa ini sa mga ginafokusan naton subong sa probinsya, as you have noticed, padamo nga padamo ang aton nga operation against illicit cigarettes, because this type of activity not only halit sa aton nga health, but also makahalit man sa aton nga economy. Since these cigarettes wala nagabayad sa nagakaigo nga tax, kag wala nagapaidalom sa intsakto nga proseso, may ara ini siya sang epekto sa aton economy kag sa aton nga health. Since these are not regulated, wala ta kabalo kun ano bala ang mga pinangbutang da nila sa mga sigarilyo nga ina, or kung paano nila ina gina safekeep. So makahalit man siya in a hazardous way sa aton nga health.

And those acts are violation on the Section 34 prohibiting in the operation of commercial trawl, commercial purse, seine, and commercial hulbut-hulbut in the municipal water. And also Section 41 or the use of active gear in municipal water under Municipal Ordinance Number 1202 Series of 2012. So that's it, no, mga ka-K5. Ang pagpangisda, hindi taman gid siya mahambal nga illegal na siya nga buluhato, no. But it is actually a noble profession ang pagpangisda. But then may mga laws kita nga kinanglan naton i-observe to maintain the environment and also to maintain the natural resources. May mga lugar nga hindi kita pwede kapangisda. May mga manner of fishing nga hindi natin pwede himuon. So kung magpangisda kita, wala man dasang malain, but let us observe. Let us observe the application of laws and regulation, especially sa mga municipal ordinance natin, para masulhay lang ang aton nga pagpangabuhi.

Okay, and aside sa aton nga mga operational accomplishments for this week, isa naman sa i-share naton nga balita is as we have all known, there is a an active shooting incident sa ano naman sa Cotabato, which is which happened inside the school vicinity. So ang involved is isa na naman ka estudyante. Hindi na naton pag i-quanged ang details, no. It has been covered all over Facebook. I'm sure everyone is aware. Ang aton lang subong, that's why we opened that topic, is because kung natabo ina siya sa Cotabato, hindi man malayo nga matabo ina sa aton lugar diri sa probinsya sang Negros. Because before Cotabato, this shooting incident inside school vicinities already happened sa iban pang mga eskwelahan sa parte sang Pilipinas. And before, siguro ang mga taga Cotabato gahambal man nga layo man siya sa aton, ah. Hindi man na siguro matabo sa aton. Just like in Negros, gahambal kita nga layo man to saya, ah. Hindi man na sa aton. But then, there is still a possibility nga matabo man na di sa aton. So, hindi ta na paghulaton. Sa subong hapon, pagatagaan ta kamo sa mga tips kung paano ini siya ma-prevent. Because as everybody says, prevention is always better than cure.

Okay, so mga ka-K5, no? Antes pa man ang pusel, ang problema ara na daan sa sulod sang balay. Kag sa sulod sang tagipusuon sang aton nga mga kabataan. Gani tatlo lang kabagay ang tandaan ta: balay, bata, kag eskwelahan. Because hindi man ni matabo ang shooting incident ni kun wala sila sang iban nga problema, wala man niya nagahambal ang aton nga mga kabataan nga do kanami paniro ah. Tistinghan tabi ako. So, may ara na nga daan sang existing problems nga kinanglan ma-address before pa maglabot sa amo sine. So, una sa aton nga mga panimulat,

malay. Kung may pusil kita, we have a responsibility to keep it safe. Sa mga pusil sa balay, sa mga tatay, nanay, tiyo, tiya, lolo or lola, nga may mga lisensyado nga armas sa aton panimalay, one thing is hindi na siya hampanganan. Hindi na siya display, wala na siya ginagamit ang pusil para ipadayaw or ipakita-kita. Kag siyempre kung himuon ina naton, may mga kabataan sa aton panimalay or sa aton nga mga tupad balay nga makakita sina. And as we all know, ang kabataan is always curious. Ang pusil is a good friend but a worst enemy. Maprotektahan kita sang armas naton, it can defend us in times of troubles, but then if not taken seriously, ang aton nga armas mismo pwede makasakit sa aton. So ano ang mga dapat naton himuon? First thing is ilock sang maayo. Dapat naka-vault ina siya gani if possible. Kung may inubakal kita pusil, siguro hindi man mabugat sa aton nga magbakal sang talaguan sa mga armas nga ina. Ang mga bata, dapat hindi kabalo sang password or wala sang access sa aton nga bulutangan. Kag bulagon ta ang pusil kag ang bala, no? Even me myself, ha. Kung may pusil ko sa balay, but pag abot ko sa balay, ginakakas ko gina ang magasin kag ginabutan ko sa safe nga bulutangan nga hindi ma-access ang bisan kung sino. Because again, most of the injuries sa firearms is self-inflicted. Hindi naton malikawan ang hindi naton ma-avoid ang aksidente. But there are ways nga ma-prevent naton ina. And also, hindi pag ipadayaw. So, ang aton nga armas is for protection. Protection for us and for our families and our homes. Wala na siya gin bakal para ipadayaw, ipakita kita, or ipost sa Facebook o kun ipakita kita sa aton nga mga kabataan. Because at the early age, they are already curious. Let us not make it happen nga curiosity kills the cat or the children. And also, sa mga kaupdanan ko nga pulis, mga kauturan ko nga mga soldado, security guard, nga may mga pusil nga ginagamit sa aton nga trabaho. Since ginagamit naton ina sa trabaho, paghahalungan naton ina. Let us make sure nga it is secured. Because ang aton nga armas is aton responsibilidad. If happen nga nagamit ina siya sa indi insakto, we are also liable. So paghahalungan gid naton nga indi malabot sang aton hinablos, kabataan or kung si sino pada. Let us make sure nga nakabutang gid siya sa secured compartment. If possible, baklanta sang gun safe.

Okay, and aside sa armas, no, ang ikaduwa naton nga dapat i-secure is ang mga kabataan. Hindi lang ta kay puro akig. Let's say ang pag-akig, pagbakol is part of our discipline, but hindi lang na siya siling amulang gidina. We also have to make sure that gakaitsindihan nila kung nga agin akigan sila or gakaitsindihan nila kung nga agin bakol sila, dapat istoryahon man naton sila. So sa subong, damo nga mga bata ang ara lang sa kwarto. Naka-cellphone, naka-headset, seems nga very introvert na ginsubong ang aton yung mga kabataan. No? But since nga babad sila sa cellphone, sa internet, they are very exposed. Abi mo, okay lang sila, pero wala ka kabalo, may ginabatsyag na sila or may something na nga naka-influence sa ila. So ang pag-istorya sa aton kabataan is very much important. And also sa adlaw-adlaw siguro, may mga 10 minutes lang nga pag-istorya, okay naman na siguro. Kamusta hon taman sila? Hindi kay puro lang cellphone, check taman ila grades. Pamangkuton ta kung kamusta man sila, kung may ginabuli sila bala sa ila eskwelahan, may problema, amigo nila, kung may ginabatsyag sila, o kung may gakasense na tanga daw hindi na amo sa ilang pagpamatasan, we really need to intervene. And also, isa man sa mga dapat natong tanawon is ang pagbag-o. Dati, mahugod, mahampang subong hindi na. So, may mga changes sa ilang personality. Kung sang una, mahilig sa maghampang, mahilig makipag-istorya, daw kajali siya. But suddenly, naging hipuson, isolated, kag daw hindi na mahilig makipagkuan sa mga barkada nila. Isa ina ka mga signs. Basta amon sing gani, red flag na ina kunbaga. Lantawon ta kay base, may ginasuffer na sila nga depression or lantawon ta kung diin gahalin ng ilang mga ginabatsyag na eh. Because mas damo kita yasang experience kumpara sa ila. Mas lawig na yung tiniunta sa kakalibutan. No? I'm sure, bisan ano pa nang ginaagyan sa aton nga mga kabataan, kahinablusan, or kung ano pa da, may ara gid kita sang ma-advise sa ila.

And also, kung may mahambal siya nga daw medyo kabudlay pamatian, pareho be kapoy na ko. O kung gusto ko na lang madula, o kung may himuon ako nga malain, hindi ta na pagkadlawan or hindi ta maghatag dayon sang kwan nga reaction nga example be, lalaki ka, magpakalalaki ka eh. Dapat pamatian ta ina siya kay hindi ta na paghulaton nga kundiin pa na malabot. Damo-damo sang interventions nga pwede naton makuan. Kag in kaso hindi kita kabalo kung paano mag-intervene, we can always seek professional help. May ara man kita sa mga psychologists, guidance counselors, mga maestra nila, social workers sa aton nga mga barangay nga pwede makabulig sa aton on those interventions. Kag sa mga kabataan gali nga nagapamati sa aton subong, kung may barkada ka mo, mga friends ka mo sa school, nga nagkakakitaan nyo sa mga amusini nga signs, palihog nga hindi nyo lang pagtaguon. Open dira ang aton nga mga teachers, ang aton nga mga police officers nga nakadeploy sa aton nga schools, kag ang aton nga ginikanan. I'm sure may ara gina sila sang mabulig. Kag siyempre, hindi na naton pagtagu-taguon eh, kay aragin na usa ulihi ang paghinulsol. If wala naton ina na open, kag mag-escalate sa kung ano pada nga level, siyempre, blood are on our hands.

And also sa aton nga mga eskwelahan kag komunidad. Ang eskwelahan is supposed to be the second home kag dapat safe. The school is a place for learning. Ang eskwelahan dapat may proper nga pag-check sang bag sa gate. As we have noticed sa mga public schools kag mga private schools dire sa Negros Occidental, before magsulod ang mga kabataan sa eskwelahan, gina-check na nila ang mga bags kag kun ano-ano pada kag gina-confiscate ang mga hindi man kilanglan sang aton nga mga estudyante. Hindi para maggahod, para I mean, hindi para mag-create sang kung ano-ano pa nga fear, but to avoid anything unexpected nga matabo sa eskwelahan. Kag dapat may mga tawo nga makabulig sa mga kabataan naton, like the guidance counselor nga mag-intervene, especially our teachers. Since second parents kita sang aton nga mga estudyante, let us help in monitoring them.

Kag sa mga barangay naman, magbuligay kita. Kung may bata sa aton lugar nga nakita ta nga daw may ginadala nga hindi dapat o kung daw pirmi nagapo sa social media sa mga nagapo sa mga something violent like mga armas, mga pinatsyanay, isugid naton sa ilang ginikanan para maka-intervene kita dayon. Ang pag-post sa Facebook, ang pag-post sa Facebook ang solusyon. Kadtuan ta ang pamilya. Istoryahon nga si Amone, pirmi lang sang nakita ga po sa Facebook ya nga may mga Amone. Para as early as that time, ma-interfere na naton kung may malain man silang plano. And also, ang mga kabataan natin Subong is very exposed sa social media kag sa internet. Let us make the social media safe place for everyone. Unta-tunta ng pag-share sa mga videos ang shooting incidents. Kag ginapangabay man nato no, sa aton nga mga teachers kag mga social workers. Kay kada share mo, ginapasakit mo lang liwat ang pamilya sang biktima. So kung ano man ang natabo, let us make it a lesson learned. Hindi ta na pag-i-repost just to earn views and to be monetarily compensated sang Facebook tungod sa number of likes and followers naton. Kung gusto man naton nga damo ang aton views, damo aton followers, kag damo ang aton likes, let us post positive videos man bala. Something maka-learn kita, educational, something magamit naton in everyday life. Hindi kay puro lang bala violence. And the most important of all, unta-tunta na ang bullying. Because bullying will not result to anything positive. Anything ginahaboy tanga negative will come back to us negatively as well. Hindi taman mahambal kung ang ginabully mo is really passive, basi ginasupot-supot niya lang ang iyakaakig, because there are times nga anger is covert. Gasupot lang nga gasupot until such time nga maglupok kag nagapalupok gid man sila. If we have problems at home, i-share ta na sa aton pamilya. If we have problems at school, i-share ta sa aton nga mga classmates kag sa aton nga mga teachers. It's better nga ang pangitaon ta is mga amigo para ma-share ta sa aton problema. Let's not look for enemies nga pautwasan sang aton nga mga problems.

Yes, mga K5. So, kita nga mga Ilunggo, kilala kita nga mapinalanggaon kag maamiguhon. Hindi naton paghulaton nga may mamukaw pa sa aton nga or magulpi lang may maghatag sa aton nga balita nga may gahinibi na to, may gatirohay na to. Ang natabo sa Cotabato kag sa iban pang bahin sa Pilipinas, likawanta nga matabo sa aton. Let us talk to the children. Let us safe keep those weapons we have at home, and let us be involved. Mas mayo kon as a parent maistorya kita sa mga teachers, because hindi taman mahambal nga sala ni sang teachers kay nagpabaya, because hindi lang na ila ubra, ubra naton ina, ubra ina sang teachers, sang community, sang law enforcers, kag sang aton nga mga faculty members. And also hindi makabulig ang pagbinasulay. Ang makabulig dire is collaboration. Let us collaborate, magbinuligay para malikawan na naton ang mga amo sini nga insidente. Because kalain mangid pamatian, no, those schools nga kuntane safe place for learning, lugar para sa lapis kag papel kag mga libro, is nagiging lugar sang mga violence. Hindi ni siya normal. Hindi ta ni paghimuon nga normal, kag hindi ta pagbatunon nga maging new normal ini siya. Because violence is not a place. I mean, has no place in our schools. Has no place in our community. Has no place everywhere.

0: So mga K5, amula na subong sa ato, no? Pagkatapuson na naton ang aton nga pagpangalagad sa sining hapon. Gusto ko lang pasalamatan galiliwat ang aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy para maghatag sang tsansa nga mabatian kita sa kahanginan. And also gusto ko man pasalamatan ang staff and personnel sang Negros Occidental Police Provincial Office nga wala nagauntat sa pagsuporta sa aton nga programa. Pasalamatan man aton ang aton nga mga kauturan nga yara subong naga-duty, wala ginakapoy kay naga tumarsang DTX 5, coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa para hindi tapagtuyon sa duty. So madamo liwat nga salamat. I-like kag i-follow ang aton nga page K5 News FM Bacolod kag Negros Occidental PNP. And amo man ang Police Regional Office Negros Island Region. Madamo liwat mga salamat mga ka K5.
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: K5 News. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Champion.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, i-for problema ko gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
3: Paano mabuligan ang sobrang sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with your boy Sulweta.
4: Kadamo, damo ka makita sa ospital, gagalin niya. Katandog sila gilid, gaiyot. Ha, bisika no kada kanong kamaskulado. Basta appendicitis gauri na gani, gauningon. Amoni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Mm-hmm. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Mm-hmm. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Ramil?
5: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kagsigisigin ang D3 Bio sang una, di tani ko makuan mo. Malupkan ka akuan.
6: Appendix.
7: Do ay pa to be D3 Bio sang una, pa. No?
5: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
7: Ay, purti ka dyan.
5: Ang paglumpog sang appendix.
7: Ano laman ang untog, Rodok Man, no?
5: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
6: Ah, grabe,
5: tapos pag-abot mo sa bilog ko kabuhi.
7: Ay, purti ka dyan.
5: Ang paglumpog sang appendix.
7: Ano laman ang untog, Rodok Man, no?
5: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
6: Ah, grabe,
5: tapos pag-abot mo sa ospital,
7: wala man may mapasin mo.
5: I-post pa ang imong tiyan.
7: Yan din sakit, oh, muniyo.
5: Yan sakit, oh. Ah, purti.
0: D3 Bio.
5: Inisiyag ka katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kwan ka, constipated ka, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
5: Ang D3 Bio makabuli. Mm-hmm.

0: gid para nga ano hindi magpundo didtong mga higo sir Bono. Amo nang nakanami mo lower right abdomen dragi na permi sakit kung mayara ka kan problema sa appendicitis. So inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So ang ditribayo i-correct niya sir boy para nga ano nami ang imong pupo.
1: Nami ang pupo.
0: So wala blockage nga matabo. Ikaduha, paano mabuligan sa ditribayo? Kung adlaw-adlaw kagainom sa ditribayo, ang monolaurin nga ara sa ditribayo, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kung hindi ko nikilala.
2: Mm-hmm.
0: Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
1: Mga ascaris
0: na. Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
3: Ditribayo! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
4: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
0: Mga butika. Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gigainom ditribayo. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside si na, sir boy, may ara siya sa gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubagid man.
2: Mm-hmm.
0: So pero di na matabo mga may mahubag pa sir boy kaya man sa monolaurin pa lang pinatay na niya ang mga kagaw gin pa normal na niya yung popo paano pa ka mag-appendicitis amo na ang nakanami sang ditribayo nga wala sa plain ditri
2: amak mo no kung normal yang mga synthetic nga bulong may ara si mo anti atag si mo antiparasitic gaan ka pa sa ginatubag anti sa anti-inflammation may ginagaan ka antibiotic ara sa nang sa ditribayo sa
0: apat na pihata Taksimo.
2: Ah, taksimo.
4: D3Bio.
2: So, anong bala ang makuha mo sa D3Bio? D3Bio, abi mo ginaprotektahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo na yung rason kung ka D3Bio ka, ang basing iban. Hadlo ko sa COVID, hadlo ko sa viruses, that's why ka D3Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaubra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga alak sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, kung permi ka kapang sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
4: D3Bio!
2: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
0: Te, amo na ka-importante nga adlaw-adlaw gigayari ka ditribayo. Hindi lang ya appendicitis, malikawan mo. Colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, sir boy, early in the morning, tatlo na yung nakaditribayo.
1: Ikonami.
0: Kampiyon,
1: no?
4: Ditribayo! Ditribayo with Physio!
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3Bio. D3Bio. D3Bio. Health News.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: K5 News.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
6: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500, ang superior antioxidant. Mag DTX 500 ka. 101.9 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Tigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
0: gito. TTX 500.
2: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag mighty si. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
4: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
2: Mm-hmm.
4: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
2: Mm-hmm.
4: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imo nga tonsils, nagaputi ng mga patsis sa imo nga tonsils, nagapaos. Ti the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi namo ginabalik-balik
5: ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Kung kay isa bla doc may hilanat ining upod
5: sa
2: kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo.
5: Bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu, katarro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
2: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula, kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imo nga prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabanglanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
2: Mighty
5: C. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
0: TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
6: Kila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
6: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: TTX 500.
2: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
5: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining itawag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa musbaba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang aso dok sang sigarilyo, no? Kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
5: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
1: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
2: Sisa, kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
2: Subong kamusta?
1: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
0: siya. DTX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath.
3: Ew, yucky.
2: Mag-Spore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
6: Negros Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
7: Hello mga konsumidores! Welcome sa itong programa, ang Negros Power at your service. Once again, I am your host, San Martigala. Well, this time, naligad, discuss kita sa mga sa isa ka program sa Negros Power. You know, ang goal nga maging convenient ang inyong pagpangabuhi, ang Negros Collect, kaupod si Ms. Gisette Castor. Well, subong, i-discuss na naman ang isa naman ka-programa, ang Negros Update. Ano niya siya ang Negros Update? Well, ato na pag-asturyan, kaupod ang Customer Service Assistant Manager, Ms. Marvy Cabardo. Hi, Ms. Marvy, kamusta?
8: Hello. My human, it's been a while, yes, right? So. It's been a while. And hello sa tanan nga consumer ni Negros Power.
7: Oh, naligad lang, naligad. Doon kasuki ka, doon nagpaway-huway kita, anay.
8: Yes!
7: Balik naman. So, well, Miss Marvy, I know ako, mabisi ikaw subong sa kalatabo natin, especially ang manual load dropping. But we'll talk about Negros Update for this time, okay? What is Negros Update?
8: Negros Update, program ni siya, ni Negros Power. to update all accounts of our customers, mm-hmm. especially ang mga customers natin from the previous DU. Mm-hmm. Now, we want nga ang ilang records diri sa aton, updated tanan nga records. Okay. There are customers, of course, nga bag-o na ang tag-iya sa balay. Mm-hmm. May ara man customers nga patay na. Mm-hmm. Ang previous nga owner, ang ilabi nga under pasangalan sang lolo nila, mm-hmm. or sang papa nila, or sang mama nila nga patay na. So, sila na subong ang bag-o nga ga-start sa dira nga property. So, dapat i-update natin, mm-hmm. kung sino nagged ang real owner, mm-hmm. sang sina nga mga accounts.
7: Why is this important?
8: Well, it's very important man sa aton nga records, of course, kay syempre from time to time may mga updates sa Negros Power, may mga programs, mm-hmm. sa Negros Power, so kinahanglan man naton mapabalo, mm-hmm. no, sa aton nga mga consumers, sa aton mga customers, especially nga go into digitalization na sa subong si Negros Power. So it's very important nga ang ngalan, ang data under each accounts are updated.
7: Okay, so ano ang mga information ang pwede ma-update sa Negros Update?
8: Pwede naton ma-amend or ma-islan ang names, billing names, mm-hmm. address, kinang may Arabic iban nga mga address, no, sa subong barangay lang ang nakabutang, mm-hmm. wala nakabutang kung ano gid sila nga mga subdivision, mm-hmm. or kung ano gid ba lang mga specific street, no, so pwede ta na ma-islan, mm-hmm. kag para ma-correct. Then ang ilang mga contact number, mm-hmm. ang ilang mga email address, so we can update those mga information.
7: Okay, wow. So at least no, hapos siya. Kasi syempre kung ikaw na yung tag-iya, mas mayo imong diya ang pangalan.
8: Yes,
7: you can
8: of
7: do whatever
8: course.
7: You want if you're the account holder.
8: Yes. Diba? Of course. And syempre sa subong kadamo kita sa mga government agencies man, okay. or even mga banks nga naga-request sang
7: bill.
8: No, naga-request ang proof of billing naton. Yeah. So, it's very convenient, mm-hmm. if under sa imong ngalan, correct. Ang imong account diri sa kay Negros Power. Kay that would serve as your proof sang imo man nga billing nga gina-request sa any transactions that you will do.
7: Okay. Let's talk about the process. How to update, you know, information using the Negros Update.
8: Okay, we have made it very convenient, mm-hmm. sa aton nga mga customers, no. They can update their data, mm-hmm. through sa aton nga Facebook messengers. Okay. They can send it there or they can email us or they can simply proceed here sa aton nga office sa Negros Power.
7: Okay, now requirement. So, syempre may requirements kini yan, pwede lang kuya kambay nga ako si amoni mo. So what are those requirements whenever I want to update my information sa Negros Power?
8: Okay, sa requirements naman ginpahapos na sa Negros Power ang mga requirements. Yes,
7: okay,
8: kay,
7: ano na siya?
8: Syempre before do kabudlay gid sa aton nga mga customers, no, especially for those nga mga informal settlers, mm-hmm. naton, no, nga wala bala sang mga title, mm-hmm. nga i-present sa aton. Yeah. So, ginpahapos ni Negros Power. All they got to do is present lang sa aton ang ilang valid ID. Mm-hmm. As to the proof of ownership, pwede man sila kapangayo, certificate lang sa barangay. Then, kadto di sila sa aton, may permahan ng sila sa aton nga deed of undertaking, which of course, amumana siya ang protection man naton sa in case may mga conflict, mm-hmm. sa changes sa mga names, mm-hmm. no? Kung may mga problema bala sa pag-change. So, wala kita sang sa labton sa pag-change sina, so anytime pwede naton siya ma-change basta makapapirma lang kita sa ilaya sang deed of undertaking.
7: Wow. Now, what are those possible ng mga constraints or problems ang matabo kung si Negros Power consumer failed to update?
8: Actually, the possibility lang na when it comes to may mga update or may mga project or may mga program si Negros Power, syempre dumabudlay yan ang aton nga mga customers mag-avail sina. Kay ti ang aton gid kag pinaka importante nga ang account is under sa imo nga ngalan. Ang gina-consider ni Negros Power always is as per the ERC rules and guidelines sa der na Magna Carta, kung sinogid ang ara nga ngalan sa account, amugin na siya ang priority because he has all the right over the accounts.
7: Okay. Now, for example, he's not the owner of the account. Can he still make changes?
8: Yes. Of course. Ano lang kita, mangayo lang kita sa iya sang SPA, Special Power of Attorney, if hindi siya ang account, kag siya ang ma-process diri sa aton. So, ang owner, dapat mahatag sa iya sang SPA para maka-process di siya sa aton.
7: Okay, wow. Well, mas namin dyan na-updated ng ikaw ang owner, no? So, well, are there any fees? Kasi may mga fees in eh, para mas mayroon i-discuss na din, updating the information?
8: Actually, the good news is wala gidya fees. No, Negros Power wanted to help our customers nga ma-change naton kag ma-update ang tanan nila nga mga data sa aton. So wala gidya fees kung magkadto ka mo diri or even mag-send ka mo sa amon nga messenger or sa amon nga email, we will accommodate you.
7: Okay. Maagi ako sa, you know, do ka somehow related man sa information, sa e-billing, di ba lang ang ginatawag?
8: Yes.
7: Ms. Marv, if you're not the account holder, if you're not the owner, can you enroll yourself sa e-billing?
8: Actually, pwede. Mm-hmm. Pwede siya. Kahit it's under naman sa online natin nga system. But, of course, may ara, gid kita dapat authorization from the owner of the account. Yes. Pero ga-send kita sang valid ID naton sa dira. So, muna nga gina-verify manamon. Because there are sometimes na nag-register nga tenants, then pag naghalin na si tenants, nagaproblema na si owner, kundi ina ang iya bill, kay gali ato dito sa email ni tenants. But of course, pwede lang man kita maka help man sa kay owner to change it also sa iya man nga email. So, yes, every time, basta pwede kita ka-update anytime sang ila nga mga email address for the e-billing.
7: Well, mas mayo gyud ang updated ang information nato.
8: Yes.
7: Amo gina sa ang goal naton subang. Well, lastly, Ms. Marv, anong message nato sa mga consumers?
8: Sa tanan nga mga consumers, ginahangyo gid namon no kamo nga magpalapit diri sa Negros Power to help us update all your datas, all your information sa amon nga system kay para kung may mga programa sa Negros Power, una kamo nga makabati, una kamo nga amon mapabalo kay tungod updated ang aton nga data diri sa system ni Negros Power. We really wanted to reach out sa inyo tanan and become part of the Negros Power family.
7: Yes. Well, sa ato mga consumidores, tandaan gid nga ang aton impormasyon sa aton nga account importante gina. So we should be updated sa kakalatabo sa Negros Power. And if for us to be updated, dapat updated man kami sa inyong information. Kidra kami mabasi mag-inform sa inyo email, sa inyong phone number. And also, you should be the account owner of the specific account sa Negros Power.
8: Yes. And by the way, I just would like to let everyone know nga ga-update kami subong sa tanan nga contact numbers. No, kag sang telephone. So please update gid kay very important gid ni because if we have your contact number, we can send you details sang mga brownout, details sang disconnection. We can send you information, all types of information nga ari diri kay Negros Power. Pwede na kamo makabaton sina.
7: Well, thank you so much, Ms. Marv, for always saying yes sa paghatag, you know, paathag information sa ato mga subidores. Sa mga subidores, kita na naman kita for the next episode. Subong na-discuss ta ang Negros update. No? Very, you know, timely and very convenient ining programa sa Negros Power. Thank you so much for watching and listening sa ating mga program, Negros Power at Your Service. I am your host, San Martigan.
6: Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
0: 5 News.
3: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C! Babaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kidya katama. Yan ba sa tiyo ko? Tumar ko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw, gula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
3: Mighty C! Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix!
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati kung arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahin nay na shad na dula sa DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
13: Babaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
13: Babaka sa mga butika.
2: Spore Biotics nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
15: Ba, daw maayo kondisyon ta priyaw?
16: Ah, oo, good pre.
15: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
16: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
15: uy,
16: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
15: Sige pre, ah, maingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
21: K5 News FM.
22: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
23: Mabibili sa mga butika.

0: D3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imo lawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, yung basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Colitis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ngatiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Importante magali Doc, may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
12: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins and minerals.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Squalene Capsule.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold
2: Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
8: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kabon.
19: Virtual Pag-ibig, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go! Go with the flow!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow!
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
22: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.
25: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
26: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
28: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
27: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
29: Play!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
3: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
6: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
8: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-joy ride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sige ka kidiya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
11: Extend Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Number 1.5 K5 News.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
16: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.

0: 4 Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4 Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4 Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas 4 Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas 4 Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas 4 Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pa gid ka mga preservatives sang masami. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Sa Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
8: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagkaubag inis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
9: Gluterna Max. Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
16: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
4: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
4: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Kulang ka mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
6: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa lang kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin. Agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
10: Ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM.
15: This song is brought to you by
16: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
17: Mabibili sa mga butika.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan naginom ka?
4: TTX 500.
3: Kailan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
1: gito. TTX 500.
3: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag mighty si. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
5: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
3: Mm-hmm.
5: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
3: Mm-hmm.
5: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsi sa imong tonsils,
3: mm-hmm.
5: nagapaos. Di the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag mighty C.
3: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod
5: ng
3: kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
5: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection kaanga isang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang mighty C. Ano ba lang mighty C? Amo na ang makontrol sa gituag imo nga infection.
3: Mm-hmm.
5: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
3: May ladok if viral kay self-limiting.
5: Oh.
3: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagin niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kamangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
3: mighty C. Ginabatsyag.
5: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ituag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
1: TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
6: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
3: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: TTX 500.
3: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
5: Kadamo pa, syempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag mighty C ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag mighty C.
3: Ang asudok sang sigarilyo kag aso sang pagtutod sang basura grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
5: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag mighty C na adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
2: Gina Canon, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwa.
3: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
2: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
3: Subong kamusta?
2: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsa.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News.
1: D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso,
1: hinana,
2: sipon, kagubo,
1: tugasong virus, kagmikrobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid
1: na ginahimo monolaurin sang atong lawas
2: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
2: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
2: DTX 500.
1: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
1: Masaminig ka balatian?
2: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
11: Sporbiotics kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Sporbiotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Sporbiotics.
12: Kadaragsa nga punggod,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Ba, daw maayong kondisyon ta priyaw?
16: Ah, oo, good pre.
15: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
16: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
15: uy,
16: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
15: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Mabakal sa mga butika.
7: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
7: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
7: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift!
21: OT!
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
26: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
27: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
28: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
29: Play!

0: 3, Bio. Yali ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa GX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang GX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C, kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Sport Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Gadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Number 1 Hit Music Station 101.5 K5 News. K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnar, at
16: Oras ang K5 News FM, alas 5:38 na sang hapon. Sa aton sing pagpangalagad mga ka-K5, isa ka-flash report. Ang aton karon nga pagkakuwaon na pod sa kay ka-K5, Berto Gakita.

0: Kaki Fiberto, ibalitamo.
1: Kaki Fiberon, mabatian diri sa akong sininga lugar sa buong ang pagsinagit sa pagbibi sa pamilya Abibas matapos isa ka lalaki diri Kaki Fiberon, patay matapos gintiro sang tupat balay yaman mismo subong gid lamang nga hapon kasi Petrot okay ang akon kinang audio dira
0: kasi Petrot okay okay gid ang audio mo kasi Petberto naka live ka naka Facebook live ka
1: yes naka Facebook live kita pa dolang gid kasi Petrot katuwa kita mag Facebook live
0: oo eh hindi lang pagigo palihog sa kwan ha sa victim sa may mga oo
1: audio lang at kung subong audio
0: hindi inamin ko sa imo da live dira sa field naka Facebook live ikaw
1: wala ka kasi bro
0: okay
1: audio lang nito naka
0: sige.
1: Facebook live na kanina
0: okay sige sige go ahead kaki five Berto
1: kaki bro diri kita subong sa ato bang tas report lang kita pag diri kita subong sa isa ka balay diri sa may Purok Saturn parang kaya tumalan pa Kulod City sa sulod sang balay ni ini kakita broads sa kahinipi ang mga bata sining biktima naging tiro patay diri sa tubang mismo sang ila sining balay kakita broads no ang suno diri sa aton sining initial nga nakuha nga information na interview na ton diri ang iya sining bata sang biktima nga subang nga tirayan suno kay Ryan kakita broads nag inom-inom ining biktima nga si Rene Abibas, 40 anyos. Again, Rene Abibas, 40 anyos sa Gadriman, ang ilang pininapalay. Alas 9, kung kayo na, alas 11, nag-inom na ni, nahubog ang yasin nga tatay, ining biktima sa Gifrots, nahubog, nakainom. Tumot nga si Ara sa influensya sa makahulubog, ining biktima sa Gifrots, hinali nang nga nagwa ining biktima sa ilang tininapalay, kag nagsarusog, mabalatong sa tisin at kanto, hintumpuntaya po ang tabok nga palay sa iya sininga tumiguman, nga doon friend ka man diri, kasi Fiberon, baliging katuan niya ang iya sininga kay Tulubog siya, mga nakainom pa, nagkanto sa tubang sang palay sa iya sininga tumiguman diri sa tubang na tisin mo sa iya sininga palay. Karoon ang hinimo sang biktima, nagkonfrontan siya ibaligin yung gitan niya, gwa ta, no? Amo na bigas si Fiberon, gwa ta, nga agitip, ang simangkot na to, anong kausa? Nga aking konfronta ka si Fiberon, siyang biktima, inyong si alias sa Romart, no? Amo na yung suspect, kasi Fiberon, amo na yung suspect, anong kausa? Kay kagab ito, no? Amo na yung tabo, naglabay yung suspect sa balay nila, nag-inaway ng biktima, kakangyatin yung asawa.
0: Uy!
1: Nag-inaway ang asawa, ya, kay kaginambalan, sang suspect, ining nga biktima, kag-asawa niya nga, sa disturbo sa inyo sa kagabi yun,
0: no?
1: Nagahot sa inyo.
0: Oo.
1: Ang muna ba, si, ano, kumisiyam sa
0: nai. Ang suspect, kagay Five Berto, taga-dira man lang, kaingod, balay malang sa nga biktima?
1: Subang balay git.
0: Oo.
1: Siguro mga, tao dito
0: bang sa... Pila kalupok, kagay Five Berto, o kung pilang igo sa nga bala, sining biktima, kagay Five Berto?
1: Isa lang kaigo sa bala ni.
0: Uy.
1: Isa kaigo diri sa wala nga tan ang igo sinigang biktima.
0: Oho.
1: Kasi five ba. Rod, so amo ta matabo kagat eh. Wala man ko no sing kinagamo kagat eh, gid no?
0: Mm-hmm.
1: Amo lang to sing contract. Ano man nga system kasi na kinom ining biktima, mata kabatsad sa mubo,
0: isa
1: nagduro na potwa. Na potwa siya ang amo to nga pagkita siya kagabi sang niya sining nga kubatalay. Amo karon gin katuan niya, no? Gin katuan niya. Yan ang balan niya nga, amo to eh, no? Nga, kisita mo kami daw, kuwa dat na, no? So, actually, ang balas ang yakin nga tata kayo na, exactly nga, balis, kuwa na, no? Kuwa na pala, no? Pinapagkuwa ko nun ni tata, yung suspect. Si, kapag katulog ni tonong suspect, kasi ba bro, kaninali lang, pagkuwa isang suspect sa balay nila, may gamay na kumprontahan ay, ginkuha isang suspect ang sulpak nga, nga kusil.
0: Uy!
1: Ha? Pak nga kusil, kasi sa broads, kasi ito pak ito homemade la.
0: Oo.
1: Ayan, ito lang ang sistema, ito ang pagampal, ang isang
0: mirada. Kasi sulpak, magsiling kita sulpak, kasi pa Berto, tubo, nga duwak bilog, nga ginabutong-butong, o, either depende sa ilang pag-ubra, nga do sulpot, nating balas na, di 12.
1: amoginang natabokay na, amoginang armas, no? Pag wala ka nang isa lang katiro, igo sa chandri sa may wala ka diba, bro? Diri sa mga nakita nga mga tao, kay tita mo man tao.
0: So, di mo do, kay gwa, balay lang kagato bangay, balay lang ning biktima, kag suspitsado, lapit sa paglutang sang suspect sa biktim, eh, na yun?
1: Lapit din, actually, ang nagwa ang ano eh ang pagtiro diri kita ang pisa balay katibay pa road diri sa tabuk to bang kita balay nila kay tungan tong an lang balay nila take ang bata nga si Ryan nga subang dina amon ta pugong no amon ta pugong pa tama na na dugi na hawidan niya bla na makadto balik sa balay nila kay pinakainom naman si nagwa ining tiksi ang suspect sa si Red Rods kag tiniro no isa lang katiro kag kita Rods Poray Art, yung dala sa ospital, kag dito ginbawian kong kaboy. Kasi sa Brods, ang aton sila nga pagbalita, pagtuwa mo lang sa aton, sa kong kasi sa Brods, amo pa lang ini ang information na aton
0: sige.
1: Na kumpirmar na ginbawian kong kaboy ining niya
0: biktima
1: na si Rene Abibas 40 anyos.
0: Sige, ibu-bu mo na nagkaroon sa programa nga Larga Vista ang iban pa nga mga detalye kag Fiberto. Salamat, Gid.
1: Sige, ang dugang siling information, kasi Kakiva Broads, bantayan sa ibang natapit kapos program, kang K5 News at Makulad. Ako si K5 Berto Gakit, at bato pato si K5 Martin, na isa para sa kampil na balita, servisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit. Ang balita ni K5 Berto Dulong Lumans Kalawaan sa Klinika D3 Bio. Magabalik na kita sa ato singa pala tuntunan.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamis sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream, agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
9: Dr. Pinoy
8: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masaliga, santo pa.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang butin, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban.
15: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
16: Cheers sa barkada nating
17: night shift,
16: OT.
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go!
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
21: Let's go with the flow.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 30.

0: man years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na.
1: May 5 winners ng 1 million cash.
2: At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
5: para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cashali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio.
10: Problema sa pangkaso,
9: hilana,
10: sipon,
9: kagubo,
10: tugasong virus, kagbiklobyo.
9: Ang D3 Bio ka na.
10: Ang D3 Bio,
9: puno sang lauric acid,
10: nagginahimo monolaurine sang atong lawas,
9: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
10: Mag D3 Bio.
9: Adlaw-adlaw.
10: D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Senior citizen ka na bala,
9: kag medyo
10: lipato na,
9: ibalik kag protektahan ang memorya.
10: Mag D3 Bio ka na.
9: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
10: nga isa ka sahi nga brain food,
9: kag gantinlo man sang aton uto,
10: rason
9: nga gandami ang memorya.
10: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
9: DGX 500.
10: Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
9: Mag DGX 500 na.
10: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
9: Likawan
10: ang komplikasyon dala sa diabetes.
9: Mag DGX 500 na.
10: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement.
9: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
10: Likawan ang komplikasyon kag balatia.
9: Mag DGX 500,
10: ang pinakakampiyon ng antioxidant.
9: DGX 500,
10: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C,
10: mabakal nga butika.
9: Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C,
10: mabakal
9: sa mga butika.
13: K5 News FM. News FM.
14: Oras sa K5 News FM, lasais 2 ang gabi.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Different Bio Evening Newscast.
16: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast. Subo nga Domingo, Setyembre 20, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki ginaligar ginpakdol sang helmet sang isa ka LTO enforcer sa Bacolod City.
1: Sa balitang nasyonal, presyo sang Philippine passport ginapaabot nga magsaka.
0: Sa balita international, CNN kag duha ka iban pa nga news outlet ginban ni Trump sa White House.
1: Sa balitang sports, sa Philippine women's soft tennis team nadaog ang bronze sa ASEAN Games.
0: Sa ato naman, balita entertainment. Red the Spiegelman, top 6 sa Miss International Queen 2026. Lasay sa 5.
2: Ulat panahon

0: Sa aton nga ulat panahon, wala sang ginabantayan nga low pressure area o kon LPA ang pag-asa sini nga hapon sang Domingo. Apang ginaandaman ang magalumon nga kalangitan kag pagulan sa probinsya sang Negros Occidental bangod sang localized thunderstorm. Dugang pa sang pag-asa apektado sang habagat o kon southwest monsoon ang Southern Luzon. Yara naman sa light to moderate ang kabaskugon sang hangin sa direksyon ng southwest patulong o kon padulong sa Nakatundan. Ang low tide ginabulubanta yara sa 0.19 meters last just 33 ang gabi, kag ang high tide yara sa ukon sa 0.7 meters last 4:21 sang kaagahon. Magabot lang ang adlaw buwas sa alas 5:37 sang aga. Lasays-says.
1: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Para na sa aton mga balita lokal, sa pinakauna nga balita, senior citizen dakop sa drug buy bust operation sa Banwas ang Ilog. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenye.
2: Dakop sang Ilog Municipal Police Station ang isa ka senior citizen sa ginpatigayan nga drug buy bust operation sa sityo Lapak Barangay 2 Ilog, Setyembre 19. Ginkilala ang nadakpan nga amo si Alias Leomi, 62 anyos, isa ka panday kag residente sang Zamora Street Barangay 2 Ilog. Nakuha siya pag ginakop ang 5 ka heat seal Jones Bar and plastic sachets ang ginapatian Shabu, nagabugat sa ginabulubanta 1.5 grams kag may balor sang 10,200 pesos. Dugang pa nakuha man sa isa ka container nga may unod nga droga kag cash nga 500 pesos bilang buy bust money. Ang nadakpan ang yara na sa kastaliya sa kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si ka K5, Officer Spenny para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang 31 anyos nga lalaki nakuhaan sa masobra 50,000 nga ginaligar illegal nga droga, may kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patinio.
4: Arestado ang isa ka 31 anyos nga lalaki matapos nga makuhaan sa ginapatihan Shabu nga nagabalor naman sa 51,000 pesos sa Block 23 Lot 13 sa Zone 2 Progreso Village 1 Abada Sky Barangay Vista Alegre sa siyudad sang Bacolod kahapon. Ginkilalang suspect nga si Alias Ralph, 31 anyos, legal ang pagidaron kag residente man sang nasambit nga lugar. Na-recover sa suspect ang 8 tanan ka pakete sa mga ginasuspetsyan Shabu nga nagabugat naman sang 7.5 grams kag nagabalor sa nasambit nga kantidad, lakip na ang buy bust item. Sa karunyara ng suspect sa kustodiya sang kapulisan para sa nagkakaigo nga disposisyon sa paglapas ang RA 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang sa iban pa nga balita lokal, apat ka mga persona dakop sa buy bust operation. Masobra 10,000 pesos nga Shabu nakuha sa ila. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
5: Arestadong apat ka mga lalaki sa asud-asud nga buy bust operation sang pulis sa Barangay Vista Alegre, handumanan kag sumag sa siyudad sa Bacolod City nga weekend. Sa report sa Bacolod City Police Office, ilaging kilala ang mga nadakpan nga Musanday alias Ralph, 31 anyos, isa ka pintor, alias Chok, 25 anyos, alias Ray, 32 anyos, kag alias Jay, 30 anyos. Nagwa sa record sa BCPO nga wala sa listahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council ang mga gindakop. Nagkumpiska sa tatlong kooperasyon ang 14.9 grams sa suspected shabu na ginabulubantan na gabalor 101,320 pesos. Inigabalitag na dulusin yung sang EDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, in si KK from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Kag sa katapusan ng balitang lokal, lalaki nga bago lang ginoperahan sa ulo, ginsulod ang puloy-an kag ginkawatan. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
6: Isa ka lalaki sa Barangay Handumanan sudat sa Bacolod nga bag-o gid lamang ginoperahan sa ulo tungod sa masakit nga mild stroke, ginsulod sa kawatan sa iya ka puloy-an cellphone. Kag kaheta nga nagaulod isa ka libo ka pesos, ginkawat. Sulod sa kawatan kagina sa kagahon pasado las 2 Setyembre 20, ang puloyan sa isa kalalaki nga bagong gitabang na operahan sa ulo bangod sang mild stroke nga si Jofel Etchen nagluntad ng insidente sa Pro Crossville, Barangay Handumanan sa siyudad sa Bacolod. Pinsiling ni Maria Miladina, asawa sa biktima nga sa pader nagtakla sa suspitsado kagsang ini nakasulod sa ugseran, ginkulikot sini ang sliding window para maabrihan kag para masulod ang balay. Sunupa sa asawa, nakuha sa kawatan ang cellphone kag wallet nga nagaunod sa 1,000 pesos nga plano pakutani nga pagagamiton bilang pambakal sang baston. Agid gamit alamang sa pamilya para makabakal sang baston ang muang kwarta nga para kutani inugbakal sang bugas.
7: Hindi siya nagagin. Spader?
8: Spader pa kadto
7: niya. Paano yun ang bariyan ng bintana?
8: Puro din ano yan, ginokit yan.
7: Okay, pag sunod din sa balay niyo, nabatsagan niyo, wala.
8: Na wala gi kami kabatsyag ya kay kapilan sa mga ngihi mo. Te nang amo man ang mata ko namuukan kay tulog mo nga amo ginaguro oras.
6: Naoperahan sa ulo ang iya nga bana sa tuong Agosto 20 bangod sa nagtipon nga dugo sa iya nga utok tugas ang mild stroke sa nagligad gabulan. Nagapanawagan naman ang isa sa mga bata sa biktima nga si Alana sa suspitsado nga ibalik lang ang mga ID sa iya nga amay bangod kinanglanon ini sa pagpa-check up sa iya nga amay kag benepisyo nga makuha sa gobyerno labi na sa iya mga bulong nga kinanglanon. Gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Lasay sa 11.
1: Balitang National.
9: Balitang National.
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa mga detalye na sa aton mga balita, national, ginbisita sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD sa pagpanguna ni Secretary Rex Gatchalian ang mga biktima nga yara sa ospital kag mga pamilya sa mga nagtaliwan sa pagpaglutang sa Banga National High School sa South Cotabato.
3: Naghatag ang DSWD sang bulig pinansyal para naman sa mga yara sa ospital kung diin hindi magdubo sa 3 ka mga na-confine sa gihapon sining Domingo.
0: Nagbisita man sa Gatchalian kag iban pang opisyales sa DSWD sa Burutuan, agud kumustahon ang mga manunudlo kag mahibaluan ang ilang mga kinahanglan.
3: Nagpatigay man sang psychological first aid para sa mga piktado sa nagluntad nga pagpanglutang sang Biyernes.
0: Samtang sa iban pa nga balita, ginapaabot nga posible nga magsaka ang presyo sang pasaporte sa Pilipinas.
3: Sa ginpatigay nga hearing para naman sa 2027 budget sa Department of Foreign Affairs o kung DFA, ginpahayag ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito nga ang APO o kung Apo Production ang namangkot kung panugutan nga pasakaan ang presyo sang passport agud nga masustain ang production.
0: Apang ginsiling naman ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nga gusto nila nga ma-delay ang anuman nga increase tugtog sa tunga-tunga sang 2028 agud nga madungangan o kun madungan sa release ang masunod nga henerasyon sang passport.
3: Naibaluan nga yara subong sa 950 pesos ang passports kag ang na-propose sa mga ini ang yara sa 1,500 pesos.
0: Dugang pa mayara naman sang discount para sa mga seniors OFWs kag iban pa kung saliin yara lamang ini sa 1,200 pesos.
3: Sa iban pang mga balitang nasyonal, gipahayag naman ni Sato Rubin Padilla sininga weekend nga ang final na ang iya desisyon nga hindi magpadalagan matapos nga sininga termino sa 2028.
0: Sa pahayag ni Padilla sang Sabado, naistoryahan na niya ang issue sa iya asawa kag nagdesisyon na sila nga mag-asilo sa isa ka Islamic nga pungsod.
3: Una niya nga ginanunsyo nga pag magapalayo na siya sa politika kag magagwa na o kung magagwa sang suisyon sa kung sino o kung sa diin anum ka mga individual ang pwede maging running mate ni Vice President Sara Duterte.
0: Sa katapusan nga balita national, ginmanduan na ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipadalom sa review ang mga ginpatuman ukon na subong nga school safety measures sa pungsod kasunod sa nagluntad nga insidente sa Banga National High School sa South Cotabato sang Biyernes.
3: Sa pahayag ni Marcos, kasunod sa insidente, wala dapat ginatugutan sa gobyerno nga magluntad ang mga pagpanglutang sa mga bulutuan. Ang ika-3 na nga beses nga natabo kasunod sa mga kaangay nga insidente sa Tacloban kag Zamboanga.
0: Nagpadala na naman ang presidente sa condolence sa pamilya sa mga napatay, samtang iyangagin pa siguro nga makabaton sa bulig medikal ang mga pilason.
3: Ginmanduan man ni President Marcos ang Department of Education ng DepEd para naman kag ang Department of Interior and Local Government kag DILG kag Philippine National Police nga igasumiter sa iyang opisina ng ginpatuman ng mga tikang para sa seguridad sa mga buluthuan.
0: Iyaman ginmanduan nga ibaluon kung paano napasulos ang estudyante ang armas lutang sa buluthuan.
3: Una nagagitpahayag ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nga ang nagapatuman sila sadto sa maid-id nga inspeksyon sa bag sa mga tao nga nagasulod sa mga eskwelahan.
0: Apang ginuntat ini sa nakaligad lang ang mga sinemana matapos nga magreklamo ang maginikanan nga paglapas sa privacy sa mga estudyante ang ginahimo nga inspeksyon. Lasay sa 15.
1: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, ginkompirmar sang CNN nga wala na ginpasulod sa White House ang ilang mga reporter kasunod sang announcement ni US President Donald Trump.
3: Gindumilian ni Trump ang nasambit nga network kag duha pa ka mga news organizations nga mag-cover sa White House matapos niya ini nga ginakusaran nga nagapalaptas ang fake news sa isa ka online post.
0: Nanindugan naman ang CNN na nga padayunon sini ang pagbalita sa administrasyon ni Trump.
3: Dugang pa sini nga indi sila malingkang sa piyak sa ginatawag nila nga illegal assault sa press freedom.
0: Lasay sa Jesse Size.
1: Balita Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Philippine Women's Soft Tennis Team nagdaog sang bronze medal sa Asian Games. May kampiyon kabalita si Kaki 5 Marv Aranuez.
9: Unang atiyon, nakaangkon sang podium finish ang Pilipinas sa Women's Soft Tennis Team event sa Asian Games. Nakadaog ang Philippine team sang bronze medal matapos malutos sa semifinals batok sa Japan sa score nga 0-2. Ang national team ang nalakipan ng Day Princess Katindig, Noel Manalak, Christy Sanosa, Shireen Salazar kag Hilary Paas. Iniman ang unang medalya sang Team Philippines sa sininga edisyon sang Asian Games nga ginapatigayon sa Japan. Para sa Balitang Sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500 by TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita, entertainment. Red Spiegelman, top 6 sa Miss International Queen 2026. May kampiyon nga chika si K5 Ivy Cordova.
10: Next up post bilang top 6 finalist, ang Pinay beauty queen nga si Red Spiegelman sa Miss International Queen 2026 sa Thailand sang Sabado. Ginkoronahan naman bilang Miss International Queen 2026 si Lo Colby sang Amerika. Samtang first runner-up si Tirashaya sang Thailand. Kag second runner-up naman si Saki Iwai sang Japan. Apisar nga nalutos ang Pinay, nakasulod naman ini sa top 4 sa best preliminary performance. Ini na ang ika-apat kaasud-asud nga top 6 placements sang Pilipinas sa kompetisyon nga ginalakipan ng Diane Patricia Lorenzo, Sofia Nicole Arcangel kag Lars Pacheco. Ulihin nga nagdaog ang Pilipinas sa TUM 2022 edition sa pangalan ni Fuchsia Ann Ravina. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Ay, congratulations ha.
0: Anong hambal mo kag ina?
3: Wala, likod may nag-agi.
0: Wala na nagsulod na.
3: Agi?
0: Ano si Red Spiegelman man? Hindi ko...
3: Pinay. Ano. Ti Pinay ang baling Ivy.
0: Oo. Oh. Babaeng babae. Oh. Abi mo... Kamudlay man isang official
3: mo. Ka-flat na lang sa aton sa mga newscast. Oo. No? Na-notice mo.
0: Notice mo? Basi, hindi, wala lang kita nga doon sa... Ano tawag
3: na? Kay...
0: Sa kondisyon.
3: Oh, so, sometimes yung isa. Pero mm-hmm. Japon ah.
0: I don't know kung sa epekto ni sang sang panahon.
3: Dike yung nakuan ko bala nga si US President Donald Trump no kung try gid yang sin and ever
0: gani, no?
3: Kay sa mga reports may mga allegations being daw something like daw gina ang administration do gina put down sang di kung gisa mo tamo mga critics bala ti administration niya ginatira man yung sin illegal assault kuno sa press freedom.
0: Muna magluwas na sa CNN, may duwa pagid ka news organization ngagin ano niya ngagin tawag ni
3: bukal ng guru yung ban. CNN.
0: Uy, by the way, kay Five Rods, liwaton ko lang. Si Red Spiegelman Gili is a Filipina transgender beauty queen who won the title of Miss International Queen Philippines 2026.
3: So,
0: top 6 finalist. So congratulations.
3: Sheen siya.
0: Ha?
3: From lalaki, nagpa...
0: Kaya mo na, ipagiglaban mo na.
3: Ay, nako. Yung mga LGBT.
0: Yes, damo ta friends nga. Ano yes.
3: Congratulations, at least top 6. We don't know lang sa history sinang international pageant if nakakuha na kita sa
0: at least naka-top 6, no?
3: Queen, gid bala. Why pa tanong so far?
0: Hindi ko ano sang history niya.
3: Okay, diba si Red, pero ba si The Song?
0: Sino? Kaya pareho sila pangalan ni si Red.
3: Hindi po ko si Red.
0: Pero ano siya no, iya nga apelyido.
3: Spiegelman.
0: Oo.
3: So ano siya daw German?
0: I think kay ang Spiegelman daw German siya kay Five Rods.
3: Or maybe minapinsaran.
0: Na, lain-lain na naman ang imo mga gakapinsaran. Uy, basi epekto ning imo nga ano sa pagmahal sang price ano, hindi man
3: price hike.
0: Oo.
3: Ayun. Maybe pesos.
0: Sa ano ganina? Martes na, no?
3: Yes, Tuesday na ang implementation. So, Tuesday, implementation.

0: ano tawag ni gagas. Pero sa akin, patambay yun guro sa parking na yan sa lakya, no?
1: Amo man.
0: Na, sige.
1: Sige.
0: Hi, nako. Happy Sunday, everyone. See you naman, buwan. Sunday, subong. Nalipat ka na naman.
1: Oo, happy Sunday. Nah. Grabe magambal happy Sunday.
0: Do ka subong nga pagka-happy na
1: yun. Kaya doon ka, ay, doon ako na nung something, doon ka off sa akin.
0: Kada mo, no? May presyo sang gasolina, krudo, tas masa, ano may posibilidad ng presyo sang passport.
1: Ina yung passport, yeah, I don't know. Ang ginhimo na nagani for 10 years. Mm. So, 950 to 1,500 na. Mm. 1,200 kung may discount.
0: Mm. Kung OFW.
1: Pwede ka sila gruway kung kuhaan budget, no? Pang couple, kahit hindi ka sa pangawat, no?
0: No? No comment. Ang mga inaya, tagnanaya kay Sir Jules, kasi si Sir Jules bala na yan. Basta mga pang, ano to, pangkawat? Oh. Si Sir Jules na yan, bahala. Sige, happy Sunday, mga ka-K5. Mga ka-K5, muna itong dalag ko ng mga balita. Subong ang Domingo, Setyembre 20, 2020 sa iyo.
1: Bantay naman boss, ngadlaw, palibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magkasunod na ang Largo Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa, sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Chatita.
1: Kuman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DGX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DGX Coffee Mix.
2: DGX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo

0: acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
1: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Gabalo ba na ka mo? Gamay 3 ang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

Lorgo. At exactly 30 minutes past 6 in the evening. Lorgo. Mayong gabi banwa, ining larga vista, kagako si Julius Mariveres. Lorgo. Gina forecast sang Philippine Atmospheric and Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa nga magulugal-umon tub-tub sa magal-umon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanago bangod sang localized thunderstorms diri sa Negros Island Region o kung NIR kalakip na ang Negros Occidental kagdakpanwa sang Bacolod. Lorgo Vista. Samtang aton ni Bruno Anay tonight, nano ang aton sinin dapat bantayan sa Super El Nino nga ginabrobanta magasugod na sa pagtikang sa bulan sang Oktobre karon nga tuig 2026 kaina sang aga na burubatsagan o early afternoon maburubatsagan muna sa dalanon ang masulusingkal nga tupa sang init o silak sang adlaw nga daw nagaparanupsup tub-tub sa aton katul-anan. Lorgo, amo na bala ini mabatsagan ta na. Although, nagligad ang aton sinitalakayan nga mabatsagan ang weak o kon mahuyang nga hangin

0: amihan kay di nagkambyo na kita from the southwest monsoon o kung gikan sa hangin habagat. Te ang ginapaabot pagid in fact is that may ara sang reduced rainfall sugod karon nga third quarter o kung katapusan nga kwarto or fourth quarter I mean sang tuig 2026 but sinigon pagtikang bulan sa Oktubre dalas-das na sa Disyembre may ara kita paabuton nga pagnubo sang pagtupa sang ulan at exactly 32 minutes past 6 in the evening. Ari, samtang tanan na wili sa mga development sa politika, in fact si Senador Robin Padilla nagpalayag nga hindi na siya magdalagan in the coming 2028 polls kag inisya kag ang iya pamilya magasaylo sa isa ka Islamic nation.
1: Lorga Vista.
0: Ay na naman Senador Robin Hood Padilla magabiya na sa Pilipinas ambot kon may ara pa makapagkambyo sang iya panghunauna. But nevertheless, Banwa, are, samtang tanan nagakinagula sa politika, kitaya, steady kita sa pag-update sa inyo sa mga bagay nga apparently nalimtan even by our national officials. Samtang tanan sako sa politika, aton niya, ang aton ginatutukan, ano gid bala ang posible matabo sa paghampak sang El Nino, hindi lang ordinaryo nga El Nino panawag sa iban it's a super El Nino but silingon kun sa batchoy may itlog kag may utok but ang iban ang panawag naman it is going to be a Godzilla El Nino and si Godzilla amo ini ang higante nga dinosaur o kon dragon sa pelikula and so it's going to be like that it's going to be a super or Godzilla El Nino by 2026 tub-tub sa masunod nga tuig. Are, pamatian tanay, Super El Nino, nano aton paabuton.
2: I've been AP's climate and environment editor for nearly 5 years. I've read and edited thousands of stories and analyzed numerous models on global temperature rise, which comes mostly from greenhouse gases being released when oil, gas, and coal are burned. One thing that worries me is the possibility that we are heading towards truly catastrophic extreme weather events. Imagine a heat wave that kills a million people, or a tropical storm and subsequent flooding that batters and washes away entire cities. Of course, the heat waves, tropical storms, flooding, droughts, and wildfires are already happening on a large scale. But are larger disturbances what we have only seen in books and in movies on the way? We continue to send billions of tons of greenhouse gases into the atmosphere. Major ecosystems from corals to the Amazon rainforest are reaching tipping points. And
0: all right,
2: for the next year,
0: we have a major... Now, so no, sa Associated Press, ang AP, isa ini kapangkalibutanon nga news... provider, but silingon, sila mismo nag-ubra balita, nagahimo balita. Amo ni sila ang ginatawag wire agencies. Nanong but silingon, wire agencies ang panawag sa ila kaysa panahon sang daan nga media inang wala pa kita Facebook, wala pa Twitter, wala pa TikTok. Ini sila wire agencies. Bangod, madasig ini sila. Magpadala o magkuha balita pinaagi sa telegrama, paminsara ba na, telegram or wire panawag. That's why wire agencies ang panawag sa ila. And ang Associated Press, isa ini kadako nga wire agency dito sa Amerika. Now, ang ginaistorya, amusine, nga ang isa or pila sa mga paabuton, a massive heat wave. But silingon, tuman kainit nga panahon. Sa pila ka mga pungsod ilakip na sa Pilipinas nga yari dire sa riyon sang Asya. That's number one. Number two, paabuton ta ang mas mabaskog nga mga bagyo. Timambal kamuti El Nino, wala tubig, wala ulan, bagyong ginaistoran. Exactly, you know why? Ang El Nino could lead to more powerful storms but jutay nga bagyo imbes nga maigo sa aton 20 to 24 kabagyo kada tuig butang taabi, apat o lima na lang butang ta. Pero ini nga mga bagyo mas mabaskog nga. Tungod sa nahambal ko na nagligad ang El Nino katulad lamang ini sa paghatag sang dugang nga battery sa bagyo. You know why? Because sa ginexplikar ko na sa nagligad pa nga mga sinimana, ang bagyo ang iya charging station. Kung kita may charger para sa aton cellphone, ang bagyo natural wala na yan kaya wala kuryente. Pero ang bagyo ginapanamkon kag ginabunag sa tunga sang kalalawran. And ang ginaistoryanta diri mag El Nino, mainit ang temperature ukon ang surface, ang ibabaw nga bahin sang tubig sang Pacific Ocean o kadagatan sang Pasipiko. Amo ini ang pinakadako nga body of water ukon dagat sa bilog nga kalibutan nga sa diin diri nahamtang ang 70% sang mga pungsod kag diri man nagalabay ang mga bagyo. Kung init ang tubig, anong buot silingon sina? Mas damo moisture o kung basa o init nga makadto sa kahawaan. And that is why ang ginasaligan sang bagyo amo ini ang moisture content. That's number one. Tungod man sine, may ara man sang mas mabaskog nga hangin para sa mga bagyo. Susuliton ko in very simple terms. Amo ni, kung mas nagainit ang kadagatan, mas nagabaskog ang bagyo, bangod mas damo sang tubig nga pagadalon sa kahawaan. Kag nagapabaskog man ini sang hangin nga ginabitbit sang bagyo padayonon.
2: And El Nino, a naturally occurring weather phenomenon that leads to warming in parts of the world. I decided to check in with some of the world's top scientists and experts to see how they are viewing this moment.
1: We have a long-term warming trend that's increasing the risk of a lot of these big hazards. A big El Nino puts an exclamation point on that and greatly shifts the global climatology to favor severe flood risk or severe drought risk, respectively, in different parts of the world.
2: Of course, climate scientists are always careful in their language, and with good reason. Nobody can say for sure when or where a mega disaster may happen, but we do know the intervals between extreme events are shortening. Arguably, we may have already entered a time of mega extremes. Consider the wildfires in Spain, France, and Canada happening right now,
0: Oy.
2: Or the floods in Texas last year, or Pakistan in 2022 when a third of the country was underwater.
3: If we get used to these sorts of events occurring season after season, if we get used to bracing ourselves and used to northern and southern hemisphere fire seasons overlapping, are we going to notice? Are we going to sit up and take notice like we really need to? I don't know.
2: It's also important to think of how mega extreme weather events could impact other things like a war or food shortages from drought.
4: Many countries around the world, the biggest threat from climate change will be the cascading consequences. It won't necessarily be the city leveling storm or the major heat extreme like wet bulb event. It will be the fact that an event happens at the same time as something else, at the same time as something else, and all these things are layered together.
2: While it's impossible Diyos to know for sure
0: Are
2: when
0: banwa.
2: Something may happen.
0: Pos kadali. Ang ginaistoryan amo sini. Ang aton paabuton nga cascading sa simple kaglaktod nga sugilanon, sampaw-sampaw na ang epekto sang climate change. Nga ang climate change ukon ang pagdamo sang higko gikan sa mga planta, gikan sa mga kemikal, gikan sa mga makina nga ginahimo o ginapatubas sang tawo, amo ini ang nagapalala sang aton nga klima. Why kita may memo dira? But ang problem amo sini, paabuton ta na ini kay nga ginatalakay ko ini because at the end of the day tanan kita mga buhi tubtub sa aton masarangan nga limbawa ang tuman kainit nga panahon kun diri sa Pilipinas mahimo balusan man ina sang puwerte nga baha sang puwerte kabaskog nga mga bagyo ini nga mga butang magapalala sang epekto pagid sang iban nga mga butang nga nagakatabo na nga daan katulad sang gera. Tipaano na karon abe? Sige baha, sige ka man bakwit sa imo balay kay may inkwentro ang military kag rebelde. Halimbawa, sige ang baha, sige man ang paglala sang balatian nga leptospirosis. Nga, kay sige man pangiha kag pangiti sang ilaga, wala ta may mimuda, leptospirosis ina. Sige man ang pagluntad sang bitok. Nga, kiti, gabaha. So, meaning banwa, what we are seeing right now, amuning term nila, a cascading of effects and consequences. Meaning, nga ining nagakatabo sa aton subong, nagasampaw-sampaw ang kalamidad, sampaw sa isa ka kalamidad, and so on, and so on. Tiya mo nang ginatalakay tadiri every night, because at the end of the day, kita ang may-ara sang control sa aton kabuhi. Depende na iya sa imo, ma-star ka sa tupad sang suba, nga posible anuron ka mo, ma-star ka gid sa dalom sang taytay, nga mahimo anuron ka mo, o, di ba? Masigi ka gid pamata, nga kabalo ka, wala ka may inugpakaon kag ipa-eskwela sa imo bata, kag inugbakal bulong. Ini nga mga butang should influence us. Diri kita makasiling nga may mahimo kita sa aton kabuhi. Hindi yan nga siling basulon talang nga basulon ang dalagko nga negosyo, basulon nga basulon talang ang gobyerno, ang ibanti basulon ang Ginoo, but it would depend at the end of the day sa imo. Ining aton nga talakayan every night, hindi lang ini pasundayag nakon. Ang akon tuyo mangin talamdan kag magaserbe, maga ubay sa inyo sa matag-adlaw nga pagdesisyon sa inyo kabuhi. Are padayon yun, tail ninyo palang ini ha, padayon.
2: Less a question of if as it is when.
0: Ay, Diyos
2: so
0: ko.
2: The question becomes, are countries prepared?
0: Alright, amo na. Ang pamangkot, ang aton bala nasyon handa o kung hindi? I do not know. You know why? Ti ang gobyerno, tadamo man mangin alamon. Damo man eksperto kung paano nila ipreparar. Ina banwa, I'm sorry. Wala ako kabalo.
5: Larga Vista.
0: Ti na kabahin man na sang aton nga paghanda. Pwede man ka pamangkot ka sa imo kagawad, kagkapitan sa barangay. Amo na gani siling ko, ang problema sang kalibutan, nagasibod nga nagasibod. Oo, naga-complicated. Di panawag sing iban, komplikado. Pero kung sa aton pa, nagasibod nga nagasibod ang problema sang aton kalibutan. Meaning, ngati ang aton pilion sa pwesto, kinanglan tawo nga kabalo maminsar. Kon mango, kag wala gana, magamit sang iya utok, tamaran maminsar, I assure you banwa, ina nga kapitan o ina nga kagawad, tukloon niya lang ng kwarta niyo.
5: Larga Vista!
0: Tinaya sa prangkang istorya mo sina. Because at the end of the day, hindi lang kinahanglan isa ka kandidato nga kabalo mga hatag arroz caldo, kabalo mga hatag groceries, kabalo mga lips to lips tigulang. Hindi. Ang kinahanglan ta is someone who can think for every one of us. Dalas-dasan ni tanan. As I have said, ang problema sang kalibutan, ang problema sang nasyon, nagadalom, nagasibod, nga nagasibod, it's up to you kung gusto nyo mango ang ara sa pwesto.
5: Larga Vista.
0: Ang aton pabukas ng mga balita ng komentaryo for tonight dala sa inyo sa kaalwan gihapon sang wala kalingkang nga tagdala sa inyo sang libre nga balita kag ihibalo every night diri sa Larga Vista, DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpi. D3 Bio ang John Wick sang lawas niyo nga nagapaalam sang immune system kag ang DTX 500 ang nagauli sang baterya sa inyo cellular nga ginakawat sang free radicals.
5: Larga Vista.
0: Atong aton gin istoryan timprano palang ato ha, El Nino palang ato. Duro pa kita mga balita sa aton nga pagpangalagad.
5: Larga Vista.
0: Sa aton ikaw kag ang kalibutan, puwerte ang North Korea ay nangisog na. Oo, nagpakitang gilas ang North Korea. Do ginatulok niya masakit ang Amerika. Pero siling, sang isa nila ka-opisyal, sing Amerika, gini, nag-arms build up, nagapadamo sang ila armas. Oo, tiyade, lantawan na. Sa aton, dugay-dugay, at around 7:30, sa aton makihibalo, makatalanhaga nga ihibalo, ano nga kolor sang mansanas na kita mo, pula lang? Matyag mo, may ara pagit iban nga kolor sang mansanas, Adrian? May ara, ano ang kolor sang mansanas? Bantayan karon dugay-dugay.
5: Lorga, Vista.
0: Samtang wala kamulod, hingagaw na panood para makita nyo ang aton mga video karon sa makihibalo sa aton siningapag pangalagad. And ang isa ka pamangkot, ang sapat balaga batsyag man kasubo kung ang ila bata o ang ila upod, ang ila nanay o kung ila lola nagkapatay. Ti karon may ipakita ko sa inyo, it seems nga ang elepante nagapangasubo kag nakakilala ang elepante kung ano ang buot silingon sang paglisan sang isa nila kaupod.
5: Lorga, Vista.
0: Very, very interesting ang mga topiko tonight. As always, diri sa inyo para tuntunan Larga Vista, magabalik kita pagkaliga damang sa pinaka-importante ng mga pahibalo.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Nang lunch akon nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kaya ang badya doon, amo na nga ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuli gid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan ang dati.
15: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Squalene Capsule.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
23: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, aton sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyong bagong atinimanan sa balita, iba na komentaryo kaling ngawan kag matod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruy-an sa kahanginan.
24: Ito!

0: Lorgo Fisto.
1: Isa katawo sa barangay Handumanan ginlutang sang iya tupad balay patay. Hibaron ta karon dugay dagay with K5 Beto Gakit Jr. ang bugos nga detalye.
0: Lorgo Fisto.
1: Samtang ari anay nagapasulod na kita at least diri sa pungsod Pilipinas, nagapasulod na kita sa panahon sang Pasko. Amo ning ginasiling nila nga ang Pilipinas may ara kuno sang pinaka malawig nga Christmas o kon pagsaulog sang Pasko sa bilog nga kalibutan despite sang aton sinigina atubang sa piyak sang mga kabudlayan nga aton ginasumalang labi na gidiri sa Negros Occidental kay tik ginadalasa ang aton industriya sang kalamay sang RSSI kag iban pagid nga mga problema and yet sa bilog nga nasyon o bilog nga kalibutan kun aton lantawon grabe man ang kaimtangan. May ara gera, may ara kinagamo, may ara sang gutom, may ara tuman nga kapigadoon. In fact, may ara mga nasyon nga may ara gihapon sang starvation. Ina ba lang ang tawo nagakapatay, nagakapugday, bangod wala sang kaunon. And that is why, nga tonight, samtang aton ginasaulog na ang Pasko, I know nga damo sa aton. Nagapati nga ti, mabatsyagan na ang Pasko, Yuletide season, pero ang akon gakadumtuman sa tung 1984. May ara sang isa kaambahan nun nga ang title, Do They Know It's Christmas? Amo ni siya ang counterpart dito sa Inglaterra sang nagbantog tubala nga We Are The World sa Amerika. Tung kanday Michael Jackson, kagkun kanday sin o patong nga mga singers dalagko ha. Pero dito sa Inglaterra, may ara 1984 ang ngalan Band Aid, hindi ang ginabutang sa pilasa, kundi magambal ka Band Aid, ayuda o bulig sang mga manugamba or banda para sa Africa, para sa mga nasyon nga nagapangatubang sadto sang gutom. And that is why I remember it tonight. Samtang kita nagabatsyag na sang kasadya, ano pa ginayan ang iba naton nga mga kauturan? Ari pamatian ta liwat ang ininga kanta.

Ay, ini ba lang mga nagkakanta tong nabatian ninyo si George Michael ato sang grupo nga Wham. Dumdum ka mo sa mga gwapo ini si George Michael. Ang iya na asawa sang una si Brooke Shields kung hindi ko magsala. And then si Steffi Graf nga tennis player. Dasun sang ulihi sang nag-edad-edad na siya sining niya matilaw kulaki. Agi gali siya. But nevertheless, si George Michael isa sa nanamian ko nga singer sang una pero ti isubong patay na. But nevertheless, isa siya sa mga singers sang Do They Know It's Christmas sang Band Aid sa tung 1984.

Oh, kung nantawon nyo sa YouTube ang video sang Do They Know It's Christmas, ining mabatian ninyo amo ni si Bono sang grupo nga YouTube la. Siyempre, bantog na gid si Bono, subong. Sang una amo ni, I think, ang pagsugod sang iya kasikatan eh, ni Bono. Nami gid man tingog si Bono eh. Sige be, pare Bono? Ay, ang mabatian nyo ga drums, kabalo ka mo sino, si Phil Collins. Sang grupo nga Genesis. Antes sila nagbulag, bala? So si Phil Collins, isa sa nag-drums sa sining kanta nga Do They Know It's Christmas. Di subong, si Phil Collins, I think daw hindi na makahulag. Anyway, subo, no? Meaning ba siguro gulang na gid ko, bala? 1984. Pila pa lang ng edad ko? 1974 ko eh. So, mga 10 years old ko na siguro. 10 years old ang akon nga grado. I think elementary ko. Nang manograduate ko ni bala elementary mo na. Oh, cute-cute pa ko to. Are, pamatian ta dugang.

0: 1984 ang bahanon sang Band Aid. Nagkalain-lain nga mga banda nga nagtipon dito sa Inglaterra. Ang tigulo, Do They Know It's Christmas? Nakaibalo-bala sila nga Pasko. And so, ini nga makaimtangan nagapabilin tub-tub karon. Kung sang una, damo ang ginagutom samtang nagasaulog ang iban nga bahin sang kalibutan sang Pasko, may ara lechon, may ara salad, may ara nata di coco, may ara buko salad kag iban pa, may ara bino, may ara beer, may ara whiskey. Ang iban nga bahin sang kalibutan wala sang kalanon bisan tubig ilim nun, wala. And that is very sad because ini nga kahimtangan nagapadayon tubtub karon. Halimbawa, diri sa Negros Occidental, abita safe kita o hilway kita sa aton mga puluyan. Sa iban nga bahin sang kabukiran, may mga tawo nga ginapangsulod, ginapatay sa atubang mismo sang ila pamilya, sa atubang sang ila kabataan, sa atubang sang ila mga asawa. May nagasiling nga NPA kung kaisa ginaako sang NPA. But then, that is how different they are from us. Kay kita, yaari kita makahulag hilway sa kasyudaran samtang sa kabukiran may mga kauturan kita nga kada adlaw nagasamo ang nerbios kag kulba.
1: Larga Vista.
0: And so that was way back 1984. Pila na katuig, sobra na 42 anyos. Actually, exactly 42 years ang nakaligad. Ang lyrics sang kanta Do They Know It's Christmas, once again sang Band Aid nagapabilin nga matuod tubtub karon.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-athag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Antes kita magkadto sa development sa aton international news kay Ario, ang North Korea nagtesting sang isa naman ka missile nila nga ginbasol naman nila ang Amerika. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nag-hook up na karon sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Kag mayong gabi man sa atong mga tagpaminaw sa atong mga igsuon diha sa Mabinay Negros Oriental nga nagapamati pinaagi sa CPSU Radyo Mascovado mayong gabi o mayong gabi sa kay K5 Floor Lingamen kay paring Nono Carpio kag tanan nga staff sang Radyo Mascovado 100.5 mayong gabi man kay Nong Edmund Diaz and family Unyot Badaos Jr. Joyce Ardoza kag Marilu Manaay dira sa Vista Alegre Merlita Marvas Barangay Handuman, happy Sunday ko no. Tony Brillias, okay. Mirna Hambre, Hambre. Ay Adrian Toga Jr. Okay. Okay, all right. Verify ta na Adrian. Salamat, salamat gid. Sa imo sinigin padangat nga information. Thank you. All right, Alan Di Aces, Roda Angeles Night Roda. Happy Merry Merry Christmas sa imo. Si Alan Di Aces gali sang La Carlota. Ala Sir Alan, mayong gabi. Sa kay Attorney Sapa, mayong gabi man. Merry Merry Christmas na nga daan sa imo. Maylin, si Dayon, Merlita Malvas, Tony Brillias, all right? Villa Candelario. Okay, Bryant Albaida, pamilya dira sa barangay Monte Vista. Salamat, salamat gid. Kay Den Villarreal, kung diin man siya nagabiyahe karon, mayang gabi. Sa kay paring Alan Vergara, Mayong gabi, mayong gabi. Sa kay Luis Peña, sa kay Johnny Jimeno, kay Erwin Velasco, kagawad na ni Castor and Family, kay Miss Guy, sa kay Maria, sa kay Ay-Ay, amuning mga doggies nila, puperte manika mapinalanggaon sa ido ang mag-asawa nga Castor, of course, tungod man sa maalagang alaga nga abilidad ni Inday Vebs Lucas, kagsubong man ni Inday Cara.
1: Lorga Vista.
0: Mayong gabi sa inyo. Jordan Poole, mayong gabi. Dudes Labrador, karunta naman dugay-dugay tapuson ang iba naton ng mga greetings. Ari unahon ta, ang balita, nano ini ang ginimo sang North Korea. Aton pamatian.
2: North Korea is flexing its military muscle.
0: Uy!
2: Pyongyang says its latest missile launches were part of a major live-fire drill involving artillery, attack drones, and multiple missile systems.
3: Well, the launch came just today after South Korea, the United States, and Japan concluded their joint military exercises, and this has certainly raised tensions once again on the Korean Peninsula. This was no single system test. The drill reportedly brought together attack drones, tactical cruise missiles,
0: Uy.
3: Tactical ballistic missiles, and large caliber multiple rocket launchers.
0: All right, pause kadali. Ang ginpakita sang North Korea kundi nag joint exercise ang Amerika kag ang Japan kag South Korea. Tinagbalos man ang North Korea, nagpakita sang abilidad, ginpalupad yaman ang iya mga mga missiles, ara man ang attack drones, may ara pagid ballistic missiles ang but. Tisiling sang North Korea tungod man sa pangpanggarit-garit sang Amerika. Bebe, padayon nun ta.
3: Ballistic missiles were fired from the eastern Wonsan area.
0: Oy.
3: They traveled around 250 kilometers before landing in waters off North Korea's east coast. Pyongyang says the drill will boost troop morale and strengthen its ability
0: Ay.
3: To completely collapse the enemy. But here's
0: Ay,
3: why these drills have raised heat once again. As the launch came just one
0: day after
3: South Korea, the US and Japan concluded their five-day Freedom Edge exercise. That drill involved joint training across the air, sea, and cyber domains, including maritime maneuvers, air refueling, and cyber coordination.
2: Mm-hmm. Seoul calls those exercises defensive in order to strengthen a coordinated response to North Korea's nuclear and missile threats. Pyongyang sees them very differently. North Korea had already denounced Freedom Edge as provocative and threatened countermeasures. And Saturday's launch marks another escalation in that cycle of military action and retaliation. According to reports, North Korea's 13th known ballistic missile launch event this year, and this is not the first time Pyongyang has responded to Allied drills with a missile barrage. Last month, North Korea fired more than 10 short-range missiles during separate
0: Ay, South Korea sang chura ni ano, sang leader ka North Korea.
2: Is coordinating closely with Washington and Uy. Tokyo, Seoul's National Uy. Security Council.
0: All right, Ari, pause anay kadali. Sa simpleng istorya, kung mag-exercise, magamba kita exercise, gahanas bala ang militar sang South Korea. Di siyempre, tambi na sang North Korea. Sang Japan kag Amerika ang tawag Freedom Edge. Tisiling sang North Korea ina isa ka provocation. Panggarit-garit tisiling niya ma-exercise ka muda. Mapalupad man kami missile, patay kita sini. Meaning nagasakit ang tulukay sang mga nasyon karon. And we're talking about Asia, ha? We're talking about Asia sa sininga ba? Hindi. Diri nga daan sa Pilipinas may ara kita US facilities, mga base militar sang Amerika. Di makalabot ning missile hindi. Yes, amo nang simpleng istorya da. Are, bantayan tapagid padayonon.
2: National Security Council resolutions.
0: Ay. Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Alright, ayos!
1: Lorga Vista!
0: Ay, mag-amuning istorya, banwa. At the end of the day, ang aton pamangkot, amo sini. Ti masigi pa ta pangaboy, kung maguba naman ang kalibutan. Well, I will say yes. I don't know about you. Kiti, siyempre, ang imuya kabuhi, ikaw lang na makadesisyon. Ang sunod nga pamangkot, amo sini. Ano ayan ang matabo sa aton? That is why. balo ka mo, kung wala kita na sang nagkakaigo, kag verified kiti, subong ang ginahibalota, hapos na lang mo. May atoto makaon buhi nga kasag. May ara makaon to sang buhi nga isda mukbang. May ara to babayi nga nagluab. Wala bra. Bason niyang iya lawas. Sa shower, tilantaw man ang tawo. Kay gabukol iya nipol. Ha? But, may mga butang nga kinahanglan sang tuod nga igtulupangod. Kagamuni. That is why nga diri sa Larga Vista, ti hindi man tayo kapapakita di puti nga hita o kung babae nga nagabika nga nagtigang nga nagabika-bika nga puti ang hita, hindi pwede. Kaya tiara na sa Facebook. But, ang aton diri mga ihibalo kagbalita nga pwede nyo gidya himuon ubay sa inyo tagsa-tagsa kapangabuhi. Kaya ti subong sobra ang information. Sobra ang nahibaluan ta sa internet. In fact, sa tuod lang kung idol mo si Beyonce o sinudang artista, pwede ka gani makahibalo kung anong size ang iya bra, ti sunod nga pamangkot. Kinanglan mo ginabala? Sinudang paborito mong artista, pwede mo i-search ano ang size ang iya sapatos. Ti sunod nga pamangkot, kinanglan ginbala?
1: Larga Vista.
0: That is why, Banwa. And amuna nga kadagabi diri sa Larga Vista, hindi man siling salin, kundi ang wala nyo lang nakitaan ah. Amo nang ginapakita namon sa inyo. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. angot sa sining shooting incident dito sa Barangay Handumanan. Hibaloon ta kagisayran, ano gid bala ang ginkamunuan sa to? Pagkaligad lamang sining.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. The best gid. Pagbabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Babaka ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagaburig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipat-sipat sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
0: Standby na sa report ni K5 Beto Gakit Jr. Bryant Albaide. Mayang gabi lang, monitor lang Albaide, Albaida family.

0: Pampas, Handumanan, tapos ni Kaina. Dudes Labrador, Emmanuel Buenafe, din ni si Dudes. Dulid, Hacienda San Luis. Ako yes sir, may DTX coffee lang. Butohon ko. Pwerte ba? Anyway, Ernesto Nipange. Mahanggap ilang kuno kay Gino Paruhinog. Botagatagay subong sa Purok Ervias 2. Salamat, salamat Ernesto. Buti mayo gatagay na kamuyan, no? Ati akuya hasta pagodin alas 8 imidya. Anyway, mayo lang nga pagtagay dira. Hindi pagkalimtan, ang ilim nun ipabilin lang sa tiyan, hindi pagpasakaon sa ulo.
1: Lorga Vista.
0: Alright, happy Sunday uli. Sila ni Tony Brillas. Leonardo Sevilla, Barangay Tangub. Thank you, Gid. Paliw ko tamyaw sa akong bata, dira sa Tampalon, si Ramram, Marjan, Paritiloy, Toto Mikoy, and Inday Moka. Salamat, salamat, Gid. Oh, si Paring Chano, Beto, Bito, si Bito Vinciano, ang akong amigo, nga abilidaran.
1: Lorga Vista.
0: Karon na lang dugay-dugay katuan si K5 Berto Gakit Jr. Karon na siya. Pero ari anay, nagligad gin istoryanta ang fire ants. Ari, may ipakita lang ko bala, ano kasakit ang fire ants magkagat ining imported fire ants bla. Nga butoy-butoy ang imo sini pamaniton. Grabe banwaw, ako giplanin dog bala ibo ko. Ari lang tawa bla. I-standby na ang inyong mga cellphone na kay dugay-dugay ara na ang aton makihibalo. Makatalanhaga nga ihibalo. Ano ang kulor sang mansanas? Pula lang bala? May itom bala nga mansanas? May puti? May blue? May yellow? Mabalanta na karon dugay-dugay. Ang elepante bala gahibi kung may upod sila nga mapatay? Nanay, lola o kung bata? Inaibaroon taman karon dugay-dugay. Diri kita anay, ano kasakit ang kutot sang fire ant? Kag nga ah. Kutot?
2: Abi? When a fire ant
0: sige.
2: Bites you, it grabs your skin with its Boom. Tiny jaws.
0: Aragay.
2: Like little pliers pinching down. But Boom. That's not the worst part. It holds your skin really tight, then bends over and stings you again.
0: Ah!
2: Pumping more venom galit na. Each time.
0: Ay, kalain.
2: Burning and sharp pain.
0: Ooh, ala! Ay! Kasakit! Tingala ko man nga kung kadton ko ina ang may isa ka klase suboy ang mugalit ng fire ant nga nagapilo gid siya bala gali ang iya nga kagat jo abe ang tawag daw pliers ina kadton niya una ang panit mo kay alsahon niya di kundi ma bilog-bilog ng panit mo bunon niya gali sang stinger ya ang iya dagom sa buli. Ibuno-buno, ya ang term is humping. Tikon sa aton, pag-ayod-ayod siya, that is humping, ha? Ginatuslok-tuslok, ya kapilagid ka beses. Ay, Diyos ko! Ti, samtang gatuslok siya, may ara, venom, nga nagasulod sa imo nga panit, kag sa imo unod. Amo nang ginatawag nilang toxin, nga, ay, Diyos ko, kasakit, formic acid ang unod sina. Ang formic acid, gikan ini sa tinaga nga Latin nga formica. Ang buot silingon, subay, ining formica. Ti amo na gali, toxin o asido, gikan sa dalit sang subay, nga do ginasunog ang imo unod. Kag ang imo panit, ti mabatsagan mo sa sulod gid suop, kiti ibunuon niya ka nga bunuon sang iya dagom sa buli. And so, that is the fire ant.
1: Lorga Vista!
0: Grabe, no? Are, ang iban nga mga talakayanta, karon dugay-dugay, balikanta ang El Nino. Up next, ha? Balikanta ang El Nino. May ara, pagid gamugya po, tiyo, pasensya, gidbanwa. I'm so sorry, ngang aton ginaistoryan, kinagamo, kag kinagubot sa kalibutan. Galing kay wala ko mahimo because hindi man niya pwede nga ibibibihon ta kamo. Amo ning gakatabo sa aton kalibutan and that is the truth. Hindi man niya pwede nga mahambal ta nga okay.

0: lang. Machanting lang kita nga. All is well. Sa ating idiots bla, all is well. Hindi man pwedeng amo na. Because ang gwa ko na karon kung hindi ta ka mo pagsugiran sang matuod, even if ini masubo, kag mabudlay nga kaimtangan, tikon ding gwa ko na butigon. So hindi ko na pwede maghimo. Balik kita, pagkaligad namang sa pinaka-importante nga pahibulo. Standby ang inyong mga cellphone ha, kay sa aton nga pagpanumbalik, makihibalo na kita. Makatalanaga nga ihibalo. Ano ang kolor sang mansana sa kalibutan? Ano ang dalagko nga mga ido? Kag ilipante, nagaluha bala o kun wala? Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3Bio Health News. D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makatapos magabuti ka.
3: Paano mabuligan ang sobra nga sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3Bio with your boy Sulweta.
4: Kadamo, damo ka makita sa ospital ng gagalinya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Gaiyot. Ha, bisikan nung katakanong kamaskulado. Basta appendicitis na gani, gauningon. Amoni siya ginatawag nga appendicitis. Ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix, isa ni siya kagamay nga punta sa imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sa imo large intestine nga gi-inflame kung masudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus, and even parasites. Dr. Ramil?
5: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3Bio, kag sige-sige ang D3Bio sang una, di tani ko makuhan mo. Malupkan ka kuhan.
6: Appendix.
7: Do ay pa to bi D3Bio sang una, no?
5: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
7: Grabe. Purti ka dyan.
5: Ang paglumpog sa appendix.
7: Ano laman ang untog, Rodok Man, no?
5: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
6: Oh, grabe,
5: tapos pag abot mo sa ospital,
7: wala man lang may imong pasimo.
5: I-post pa ang imong tiyan.
7: Yan din sakit, oh, muni,
5: oh. Yan sakit, oh. Ah, purti.
1: D3Bio.
5: Inisya gakatabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kwan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3Bio makabuligid para nga, ano, hindi magpundo dito mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higko. So, ang D3Bio i-correct niya, Sir Boy, para ngano, nami ang imong popo.
4: Nami ang popo.
5: So, wala blockage nga makabo. Black. Ikaduha, paano mabuligan sa D3Bio? Kung adlaw-adlaw ka gainom sa D3Bio, ang monolaurin nga ara sa D3Bio, it will kill parasites like enterobios, hindi na kung di ko nikilala. Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
7: Mga ascaris na.
5: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
1: D3Bio!
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka.
5: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gikainom D3Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside si na Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagit nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubagid man. So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3Bio nga wala sa plain D3.
4: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo anti, atag si mo anti-parasitic. Gaan ka pa sa ginatabag anti-inflammation. May ginagaan ka antibiotic. Ara sa inang sa D3Bio.
5: Apat. Ihatag si mo.
4: Atag si mo.
1: D3Bio.
4: So, anong bala ang makuha mo sa D3Bio? D3Bio, abi mo ginaputiktahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon o bo, any kind of flu viruses. Amo na yung rason ko ka D3Bio ka, ambas ang iban. Hadlo ko sa COVID, hadlo ko sa viruses, that's why ka D3Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsayado sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
1: D3 Bio.
4: Amo na gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
5: Te, amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako sir boy, early in the morning tatlo day na ka D3Bio.
6: Economy, cambio, no?
1: D3Bio. D3Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sa D3Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pag pabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong aday. Digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa madami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
21: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Antes sa aton dugang nga balita, ari anay sa aton makatalanhaga nga mga ihibado. Standby ka mo. Kay ipanumdum ko anay sa inyo nga ang aton makatalanhaga nga mga ihibado every night diri sa Larga Vista, mga lamigas ang kinaalam kag ihibado ginadala sa inyo wala kalingkang sa suporta sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpi. Hambalan nyo ng kutikalon. Pero gatimpla, kuya, sang DTX Premium Coffee every night. You know why? Because amuni ang kape nga hindi digulpe. But siningon, hindi magmurarat matamo, hindi kamasalan sang imo asawa nga tarsier ka o konzombi. Tungod gusto lang gid ang iya sangkap nga kape. May ara siya sang patamis nga ginatawag Stevia Natural Sweetener nga makabulig sa imo blood sugar type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko. Kag may ara siya sang ginatawag milagrosong uhong ang ganoderma nga makabulig away kagaw sa imo lawas. So diin ka pa, may ganoderma na, may kape nga husto, stevia pa ang patamis. Diri ka na sa DTX Premium Coffee.
21: Larga Vista.
0: Diri naman kita sa nagapaalam sa aton immune system, nagapahibalo sa imulawas diin ang maayo kagmalain nga kagaw. D3 Bio ang John Wick sang aton lawas. Amuni siya ang may virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala init, wala kalayo, dimudo duro ang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas, ago dimuon lauric acid. Patyon ang kagaw, virus, fungus o kon bakterya. Simple ang istorya, kung wala kagaw, wala ka balatian. Tungod sang John Wick sa imulawas, ang D3 Bio. Ari diri kita, una nga ihibalo, makatalanhaga nga ihibalo, ano bala ang kolor sang mansanas? Of course, may nakita kita, lusaw nga pula o daw may orange kag puti. May ara pula, buti sang una gusto ko niya pula nga mansanas. Hindi lang gali among kolor sina. Ari, una nga video, ano ang kolor sang mansanas? Alright, balikan ta dugay-dugay. Ano ang kolor sang mansanas sa bilog nga kalibutan? Ari, balunta. Kay of course ang bantog sang una ang ano ganit naman ang San Francisco apples inang pula-pulag diba nga halin sa Amerika. Sang ulihi may ara na halin sa China, lulusaw na ang iya kolor. Now ari ipakita ko sa inyo Raymond Pineda kag Junriel Caballo dala nga si Rosana Hernan nga hindi lang gali pula kaglusaw nga pula ang kolor sang mansanas. Kuno okay na partner, pwede na. Okay, are, balikan ta na karon dugay-dugay.
21: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kurado ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Aray, diretso kita! Ano ang mga kolor sang mansanas sa kalibutan mansanas?
2: What if the apple you know is only one tiny chapter in the world of apples? Here are the top 5 apples you won't believe exist. Number 5, Red Love Apple. Imagine slicing an apple and seeing red flesh almost all the way.
0: Hello?
2: That's Red Love.
0: Gabi na nol pati ako aw. Are, pause ani kadali. Red Love Apple. Ang unod sang Red Love Apple, kundi ang naandan taya, ang pula ara lang sa panit sa gwa, iniya Red Love Apple, pula nga pagigugma, pati sa sulod, pula. Hello, grabe no? Are, sige. Apple?
2: It's crisp, juicy, and beautifully marbled, with a balance of sweet tart flavor and hints of berries and cherries.
0: Uy.
2: Number 4, Wolf River Apple. This historic American apple is famous for its enormous size. A single apple can become several times larger than a typical supermarket apple. Its firm flesh has a mildly sweet, slightly tart flavor, making it excellent for pies, sauces, and other baked treats.
0: Number 3, interesting.
2: Hidden Rose Apple.
0: Mm-hmm.
2: From the outside, this apple looks completely ordinary, but slice it open, and you'll discover beautiful rosy pink flesh
0: underneath
2: the skin. Its crisp texture and sweet tart flavor can include hints of berries and citrus, making every cut feel like a surprise.
0: Number
2: 2, Crab Apple. Crab apples can look more like cherries than apples.
0: Ang gwa sang crab apple gagmay siya daw berries ina do strawberry nga nagakumpul-kumpul siya ra o lang tawan niyo bla abi ganin no na si Reza eh. Gali ang tawag sina crab apple. May pung-pung-pung-pung sila ya. Nga updanay, ari pada yun nunta.
2: But their strong apple flavor makes them excellent for jellies, jams, and preserves.
0: Some
2: varieties can be surprisingly beautiful, appearing in shades of red, yellow, and orange.
0: Hala.
2: Number 1, Black Diamond Apple.
0: Black
2: Growing
0: Diamond.
2: Growing in the islands of Tibet, this
0: mysterious
2: apple is famous for its exceptionally dark, deep purple skin that can appear almost black under certain light.
0: Uy, ka palang lagom siya yaho.
2: Has made it one of the most talked about apples in the world.
0: Kanami.
2: While its rarity makes finding one a real challenge. Which of these fruits would you try first?
0: Purple siya nga apple dito sa China, sa Tibet. Di magambal ka purple, doon ang palang lagom ang iya kolor to. May apple man nga nag-pung-pung-pung-pung sa nambal ko na. Crab apple. May ara man Red Love apple sa wala na kaingagaw nga pulaya pati ang iya unod. Okay, so tapos na kita sa mansanas. Diri kita. Okay, sa piyak naman kita. Ang sunod, parti naman niya sapat, talin prutas sa kadtuta sapat, are. Ang pamangkot, amuni, ang ido bala kabalo nga napatay iya tutoy, ang kuring bala kabalo kung napatay ang iya kahagugma, do wala kitaya kabalo kung anong patod sina. Ang naglibog uluya sang mga scientifico or scientist, elepante nga ah. Ari, lang tawa nyo. Wala sila gambal ng elepante, gabi. Wala sila gambal nga ang elepante kabalo kung ang ilabata o nanay napatay. Kundi, galibog ulo nila kay may ginapakita nga pamatasan ang elepante nga doon nakainchindi basig kaon kansibla. Anyway, are, padayon nun ta. Elepante?
3: Did you know elephants have funeral rituals?
0: Uy, ala! Uy, kalahi.
3: Elephants show deep respect for their dead.
0: Ahay.
3: They cover the bodies with branches and leaves.
0: Uy, ala!
3: Sometimes they even stand vigil for days.
0: Ikasubo.
3: It's a powerful reminder of their incredible empathy.
0: Ahay.
3: Isn't that amazing?
0: Uy, now, sa kagulangan o sa wild, may ara nakita ang mga scientist nga amo sini. Ang mga elepante, kundi wala na nila ginadala ang ila upod nga mapatay sa Alisbo o kun Rolling Hills, natural. Kiti kalayo tuya sang Africa, wise lega tawag abinga sinya, sir, ipakwa namon ding patay namon. Nga, hindi na yung kaigo ang elepante sa auto punibre. But nevertheless, ang napera nila mo ni, tinatural wala na yung ginabalsamar. Pero ang napera nila, nga hindi nila malubong sa duta. Siyempre, kiti wala sila ya maso o wala sila ya ano panawag sila, pala. Pero napyaran nila nga ang mga elepante nga buhi, parts ang ginatawag nga herd. Ang grupo sang elepante ang tawag sina herd. Isa ka hutong bala. Mapati ka mo nga ang tawag sa isa ka grupo sang isda, school. Ang tawag ya sang isa ka grupo sang mga pispis, flock. Oo, amo na siya. But nevertheless, balik ko sa elepante. Napyaran nila nga ang mga buhi nga elepante ginatabunan ang lawas sang ilang napatay nga upod gamit ang mga dahon o kunsanga. Dason, nagahipo sila sa palibot, nagatiner, inadlaw sa atubang sang ila patay nga upod. Kung nakainchindi sila nga napatay ang ila upod, natural ang scientist wala pakabalo, kiti pamangkuton mong elepante, natural way na yagasabat. Now, nevertheless, amun eh. Ang napyaran pagin amun eh, do my death anniversary, daw my death anniversary. Makaligad ang isa katuig, may mga elepante nga napyaran nga nakitaan sila nga nagbalik sa lugar diin napatay ang ila upod. Kagkun ka isa kun tul-an na lang ang bilin butang ta may bagol, ginatandog nila sang ila trunk inang sungo-sungo nila bala, inang daw laba nila nga ilong. Oo, ginatandog-tandog nila ang tul-an as if to say, ay kilala ta ka. But amo nang ginasiling ko, ang tawo wala pakabalo kung tuod nga ang elepante nagapangasubo. Pero may napiran man ang iban nga scientist nga daw may basa nga nagagwa daw tubig nga nagailig sa mata sang elepante. Of course, hindi nila makonfirm kung luha ina. And if so, kung ang elepante nakainchindi sang ginatawag loss and death, ang pagkadula o paglisan kagkamatayon sang ila upod. Subo nga istorya parte sa elepante. Halin sa lain-lain nga kolor sang mansanas, saylo kita. Ano naman ang pinakadako nga rasa sang mga ido? Okay? Are, lantawon ta, ano ang pinakadako nga ido sa kalibutan? Ano nga rasa? Lantawon ta ang top 5. Doggy? Are, ang dalag ko nga mga ido sa kalibutan. Lantawon ta, alright? Oh, dulang ido? Arang, wala pa? Wala pa or ara? Ara ng video? Okay. Anong wala, Ethan? Ara na da, nalinya ko. Nalinya ko na da. Okay. Magabalik kita, pagkaligad lamang sini.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
4: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. 101.5
0: K5 News FM. Logo Vista. Aray kadto anta ang katapusan nga video sa aton makihibalo. Ano ang pinakadako nga mga rasa sang ido sa kalibutan? Are, doggy awaw.
8: These are the top 5 largest dog breeds in the world.
0: Uyala.
8: These dogs are not just big, they're giant.
0: Diyos ko.
8: Comment which of these giants would you love to own?
0: Uyala.
8: But before we dive in, hit like and subscribe for instant good luck. Number 5, Leon Burger. Weighing up to 170 pounds, this gentle giant looks like a lion but is as sweet as a teddy bear. Number 4, Great Dane. They can stand over 3 feet tall at the shoulder and are known as the Apollo of dogs.
0: Yes,
8: they're that majestic. Number 3, Saint Bernard. Famous for mountain rescues, these fluffy giants can weigh over 180 pounds. Number 2, English Mastiff. One of the heaviest dogs ever recorded was a mastiff named Zorba, tipping the scales at 343 pounds. And number 1, Caucasian Shepherd Dog. Known as bear dogs, these massive protectors can reach 200 pounds and are fearless guardians.
0: Okay, ano ang nami Adrian nga ibutang da sa inyo sa tech booth para makabulig gwardiya? Anong grabe no? Though sobraya mga 500 kilos yang isa ka ido atong Leon Berger. Daw Leon ang iya itsura pero kuno buot pero timag-amuto ya kadako nga taglapit siya 500 ka kilos. Ang buot kon marisgo ko sa ako yang adaan may nadukon ko sa dalag ko nga ido. Of course gagmay wala pero dalag ko daw hindi ko nakaya guro kay ti. Number 1, hindi na kuya kalakat maayong daan. Kay ti kaagi kuya stroke, may kiang-kiang ko, ti basi guyuron niya kuya bla. Kagyudyuron ako sang ido. Oo. So, ang mga ginakulbaan ko, mga angay ni, nga klase ido. Ano na? Ay, Diyos ko. Itan, pagwa na to. Ay, Diyos ko. Ginsulod ni Itan si Oscar ang amon doggy, di blang, aw-aw namon, di ba? Actually, ang isa kaido ni Oscar, isaya katutoy, ay kay napatay ning iya asawa, si Whitey, at tutusbong balay, si Kakao ang alan niya. Anyway, paring Oscar, mayong gabi, di ra.
4: Lorga Vista.
0: Sa aton nga pagpanumalik, let's try to check K5 Berto Gakit Jr. sa iya balita. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga pahibalo.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX Coffee Mix.
22: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee
5: Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alerto gid ko. Sabay ni Katoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid. Pagpabas kog sa lawas.
5: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap.
25: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
27: Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
25: Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
29: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
28: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
30: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing makawan round sa akon. Inikal.
30: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: Kapalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
32: K5 News FM.
33: News FM.
32: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkadala sa paghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Vista Larga Vista.
0: Mayang gabi lang kay Sunny Narciso, Barangay 11, Gawahon, Victorias City. Salamat, salamat, Gid. Alejandro Villa Hermosa Jr., Purok Parkingan, Barangay Yubo, La Carlota City. Amelita Repolidon, watching from Sipalay. Salamat, Gid. Jimmy Ritita. Alright. Rosana Hernan, Mr. and Mrs. Jereos, Bakyas Mansilingan, mayong gabi.
32: Larga Vista.
0: Let's have kay Fiberto Gakit Jr. kung available na siya ang bugos ng detalyes ang shooting incident dito sa Barangay Handumanan. Karon gid lamang adlaw. Hebronta, na ano barang ginalinan sini kiti ang ina siya report sa iya sini nga pag-flash kaina nagasiling nga may ara sang reklamo ang isa katupad balay sang sini nga biktima nga nagagahod ang ilas ang iya sini kaingod kag ang iyang asawa abe ang bot silingon ang asawa sang biktima kag siya gagahod sila kay tita Bukanay balay pero ti ano gid bala exactly ang nagtulod sa ila nga naglabot gid sa lutangan. I will be knowing that dugay-dugay with K5 Berto Gakit Jr. Pero may ara pa kita sang balita karon dugay-dugay angot ini unahon ta lang si Toto Berto partner kun okay na siya para nga matapos-tapos ta ang iya nga balita. Pero kun wala pa siya sa iluhan ko ang development sa Iran ari banwa nagahawat-hawat naman ang aton paginawa kay ti saka panaog na naman ang presyo sang petrolyo nga tungod may ara gihapon sang tensyon sige gihapon ang inaway dito sa Iran and today ang Pentagon nagpagwa sang balita parte sa damage o kon kahalitan sa iya mga base militar dito sa Middle East abe lantawunta magapasaka pagidbala ini sang hilanat sa Middle East. Let's have this report before K5 Berto Gakit Jr. Adin partner, si Berto kon ang Iran. Araan na yung video. Unahon ta na lang ah. Karon na lang si Berto ah. Kon pwede siya. Let's have this report first parte sa inaway dito sa Iran. Kaya ang ginaawayan dire for the first time in history dire tamabalan nga ang inaway ara sa tubig nga tungod ang ginaagyan sang barko para sa krudo kag para sa kargamento sa bilog nga kalibutan hindi iya kahawaan kay ti hindi mo man na pwede ilupad sa eroplano ang petrolyo sa tubig git ina cargo ships are lantawon ta ang balita ka CNN
1: this morning. Brand new report released by the official Pentagon watchdog is giving us our first real insight into the damage sustained by U.S. forces since the war in Iran began. The report issued by the Pentagon Inspector General assessed that Iranian strikes damaged and destroyed hundreds of buildings and structures at U.S. bases across the region in just the first months of fighting. It also acknowledged the depletion of key U.S. munition stockpiles.
0: Aragoy!
1: Joining me now is CNN national security reporter Davis Winky, is it surprising to you? Is it unusual that we're just learning of all of this, where we are nearly 7 months into this war?
2: Some of the things that are new as official acknowledgments are, as you discussed, the hundreds of buildings that have been destroyed on U.S. bases across the region.
0: Okay.
2: I'll note that the report also covered damage to U.S. diplomatic facilities as well, and it was collaborative with the State Department's watchdog. But I also want to focus on one of the examples of how the destruction of buildings has impacted the U.S. approach. There's a naval base in Bahrain, which is home to the 5th Fleet headquarters and served as a big logistics hub for the U.S. Navy. As Acting Navy Secretary Hoon Kao put it in an interview recently, Iran blew the hell out of it. And I want to talk about how that changed logistics for the Navy in the region and made it more difficult for things like mail. they had to shift a lot of their logistics very far away to the Indian Ocean island of Diego Garcia, which contributed to those very public struggles that we saw for sailors aboard long-deployed ships such as the USS Abraham Lincoln that we covered over the summer. In addition to that, this is a first official acknowledgement in some ways of the munition shortages that have been downplayed by Pentagon officials. However, the report is still an incomplete picture of what's going on out there.
0: Okay.
2: It's unclassified, which means it doesn't have a lot of the details that the government is providing to Congress here, or that the administration is providing to Congress here. And, you know, a couple of the things we're not seeing in there are there's aircraft we know were destroyed that aren't reported in there. There's no cost estimate on what it would look like to rebuild U.S. bases, because we don't know yet what the posture of the U.S. military is going to be after this. And overall, the report is a contrast with the polished talking points we've seen coming out of officials such as General Kane and Secretary Hegseth on the issues, which have been polished and mostly focused on U.S. tactical successes.
3: A quote all right. from this
0: Ari,
3: report,
0: Ari Banwa, ang problema amo sini, ginako sang Amerika, may Pentagon watchdog grupo nga nagabantay para sa gobyerno sang Amerika nga for the first time damo ang nagkalaguba nga buildings sang ginbombahan sang Iran dito sa Middle East, Saudi Arabia, Oman, kunano pagid nga mga pungsod dito sa Middle East sa igo ako nila. Ang malain pa amo ni may ara report nga nagagwa nga nagahubas na ang ammunition or munition stockpile sang Amerika. But silingon nga ang ila mga missile kag iban pagid nga kinanglanon pang gera nagaamat-amat naggamay subong. Ti ano bala ang boat silingon sini? Bala maga padasig si Presidente Donald Trump sang away dito sa Iran? That's one. Because the more nga gadugay ang Amerika dito sa Iran, delikado ini for President Trump nga kay sini nga tuig may ara sila eleksyon September. Oo, una pa sa barangay kag SK elections. Ti konpirdi ang Amerika balo kamo ang kano diri niya sa gadaog. Bisan gadaog pagani kisa ang ila gobyerno kung damo patay nga Amerikano balda kagid. So ang kinanglan subong ni Presidente Donald Trump is a decisive win dito sa Iran. So kung padasigon niya ang inaway sa Iran, ina wala ta na balaan. Abe, padayunon ta ang ining report.
3: Is Iranian strikes. It says that Iranian strikes damaged and destroyed hundreds of buildings and structures at U.S. bases in Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Iraq, Oman, and Jordan during the war's first months. And you heard Winky there talking about how it is some offers some confirmation of the depletion of U.S. munition stockpiles. And he talked about the Navy base that was really hit in Bahrain and how it's kind of shifted the footprint for U.S. assets overseas. You add all of this up from your perspective and your deep knowledge here. What does it mean?
0: Expert ko nun yung gina-istorya nila.
4: Jump out at me, Kate. First is the cost, the expenses of this. The Pentagon saying 35-ish billion.
0: Agoy.
4: I suspect when you add in all of the destruction to the footprint, all of the ancillary costs, all the support.
0: Uy, 14 ang patay si ilaw.
4: Probably 500 million a day, so figure $1 billion every couple of days. So high expenses. And number two, you used the word a moment ago, Kate, it's footprint. As the nation, our nation, decides whether or not to rebuild this massive, extensive footprint in the Middle East, we have to think about those costs. We have to think about the geopolitics of this. And I think there are going to be some pretty significant changes ahead. Final thought here. I've been to that 5th Fleet headquarters in Bahrain too many times to count over the course of my career. It was the crown jewel of the maritime efforts in the region. and to simply shift those out to Diego Garcia, 1,000 miles away and more, I don't think is tenable. So,
0: all right, are. Pause anay kadali. Ang ginaistoryahan nila amo sini nga ang gasto sang Amerika posible galabot 1 billion atong isa retired to nga military official si James Stavridis. Siling niya, posible ang gasto sang Amerika 1 billion kadolyar kada adlaw. Tikon sa aton, 500 bilyones pesos kada adlaw ang ginagasto. Now, I mean 50 bilyones pesos ang ginagasto kada adlaw. Now, ang pamangkot amon, ang ginatalakay karon kung bala ang Amerika makapabilin sang iya pagtiner dito sa Middle East. You know why? Dako nga butang ini. Kay ang Amerika kung ilaragway ta katulad sang kahoy nga may ara damo nga ugat nga nagapanalaytay na sa ibabaw sang duta, ginaamat-amat subong lukat. Kung China man na ang ara sa likod, kung Russia man na, wala ko kabalo. Pero kung lukaton ang ugat sang Amerika sa Middle East, ano ka-importante ini? Mind you, Banwa, ha? Tuman ka-importante ini nga, ha? Tungod diri sa Middle East, diri ang pinakadako nga bahin sang pagkapudiroso sang Amerika sa kalibutan nga, ha? Atong gin-explicar ko sa inyo, bla, petrodollars na nung bot silingon sina. Tungod sang natabo after sang World War II, ining ginatawag Pax Americana. Katawayan dala sang Amerika ang kasugtanan sa Middle East, amusine. Okay. Diri kita tanan mabakal sang langis sa Middle East. Pero, ang ibakal nyo sang langis, dolyar lang, ha? Dolyar lang ang pwede ninyo gamiton. So, meaning, kung kita nga Pinoy, ang kwarta ta pesos, ipakambyuhan tagid dolyar para makabakal kita dito sa Middle East. Tiyan mo nang ginatawag Gulf Cooperation Countries, GCC. Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, kagiban pagid nga mga nasyon. Ti simple ang kasugtanan. Gamiton ang dolyar agod magbakal o magbakal sa ila sang petrolyo in exchange ang himuon sang Amerika, siya ang mabantay sa Middle East. Kita nyo halin sang una, duro ang American facilities, mga base militar dito sa Middle East. Di karon tungod sang Iran, napakita ng Amerika lang paluparan ng namon drone boat silingon iningira sang Iran kun sa istorya pa diri nawagak ang brief sang Amerikano kay napamatud-an nga ang isa kagamay nga nasyon ti butang tapag ginabuligan sa sang China kag Russia pwede gali batuan ang kano. And that is why very very important ini para sa Amerikano ang natabo sa Iran. Are, padayunon tapagid.
4: Cost and footprint.
3: And then just to the what has become the central focus of the war right now, which is the shutdown of the shipping channel, the Strait of Hormuz. It's still not open. Add to this, the Houthis have made these key gains around the Bab al-Mandeb Strait, which you and I have talked about so much. And now Saudi Arabia has taken their kind of go-around pipeline offline after a drone attack.
0: Aragay!
3: How bad is this?
4: Can you spell oil at 120 a barrel? I can't. If this continues.
0: Aragay!
4: And you've got a tale of two blockades here. The U.S. is blockading Iran's entire coastline. That's putting massive economic pressure on Tehran. That's good. But Tehran continues to not quite fully close the Strait of Hormuz. But I think out of the 20 million barrels a day you're normally expecting, it's probably 5 or 7 at most. So it's a significant shutdown. And Kate, that brings us to the map you just showed of the Bab al-Mandeb. You and I have called it correctly the Western Front in this war. The Houthis are on the march. The Saudis are concerned. You're showing that red area that they control. Guess where it is? It's right on that strait, and that effectively shuts down the Suez Canal just to the north.
0: Aragay!
4: So I think, again, the administration has real challenges at sea here, both in the strait and in the Bab el Mandeb.
6: What are U.S. forces saying about...
0: All right, pause, anay kadali. Are, ang makita tabanwa nga ang pilas dumakalamayo ni kung sa hambal pa sa mga tigulang sang una ang pilas dumahimo gidbakukang nga ah. Pardon the analogy, no? Pero tiamugin ng matabo nga ah. Because mana na gini ang pilas sang inaway dito sa Middle East nga. Ang simpleng istorya amo sini. Ang Strait of Hormuz ginaawayan. Kun gatulo-tulo ang supply sang langis gikan sa Iran kag iban nga mga nasyon, ano ang matabo? Simple lang, matalbo ang presyo sang petrolyo nga ah. Ang Strait of Hormuz ginabantayan sang Iran, ginabantayan sang Amerika para lumson sa iya kaugalingon nga langis ang Iran. Kahit hindi sila kanegosyo, hindi sila kapagwa sang crude oil gikan sa ilang nasyon. Bala ko mo kung sinong gabakal sang crude oil alin sa Iran? China, kagrasya, so kontra sang Amerika. So that's number one. Pero ang problema sa nambal ko na nga makalamayo ang problema tungod sa ibab sa idalom nga bahin sang Yemen, ang Yemen amuning tupad sang Saudi Arabia, may ara da sang isa man ka lugar, straight ang panawag sina. Amuni ang Bab al Mandeb. Nano ning Bab al Mandeb? Amo tong ginambal ko nagligad pa. Ang Bab al Mandeb may ari di ginatawag grupo Houthis. Houthis. Hindi ya Houthi. Si Houthi in the Blowfish na yung banda. Hindi na ya. Ang Houthis, grupo ini sa mga Muslim nga kaberks sang Iran. Kabalo ka muna nung ginahimo nila. Gamuhon Manila ang Bab al Mandeb. Tinano ang problema. Daari, amo nang ginasiling ko kalamayo pagin ini. Sa ibabaw sang Bab al Mandeb, ara dira ang Suez Canal. Dirini agalabay ang mga barko para maka-shortcut halin sa Middle East, halin sa Europa, pagkadto sa Asia, kagdira man ang halin sa Asia, ma-shortcut pagkadto dito sa Europa. Tinanong buot silingon sine, pati ang gina-order mo sa Lazada kag Shopee, ma-delay ina, kay hindi lang langis karon ang maapektuhan, kundi iban nga commercial goods. Halin sa gina-order mo nga sapatos, t-shirt, una naman nga gina-promo sang Lazada kag Shopee, maapektuhan oras nga masirhan ining Bab al Mandeb pakadto dito sa Suez Canal Banwa.
32: Larga Vista.
0: I'm sorry, wala ko nagapahog sa inyo pero amuna ang kahimtangan. Subong wala ko ya gina icingan ang balita ko de. Wala kuya gina butang-butangan sang patamis. Kay ti, amo nang gakatabo eh. Amo na ang pagdalom nga pagdalom sang inaway sa aton kalibutan. Number one, Iran. Domaluslusan sang karsunsilyo ang Amerika. Domaluslusan sang shorts si Presidente Donald Trump. Tinagakadlaw lang ni ang China, nagakadlaw man ang Russia. Ting North Korea rao, nagpangutos naman. Ay, ang bot sini. So now, Banwa, what you see are rising tensions. Nagasaka ang tensyon dito sa Iran, nagasaka ang tensyon diriman sa Asia. And so, while we say nga wala pag-gira nga pangkalibutanon nga ikatatlo, and yet makita ta ang gera subong na lapta by region. Middle East may inaway, sa Asia at least tension pa lang, pero tiway takabalo kung ano ang sindihan nga mitsa, agod maglinok panay na ang China, ang Taiwan, ang Amerika, and of course, pati kita dire sa Pilipinas. And oh, so again, I am sorry nga amuning ginabalita ko sa inyo, pero wala ko sang iban nga mahimo agud sugiran kamo sang kamatuoran.
32: Lorga Vista.
0: Franz Bulido from Sagay, Emeline Cordova, salamat, salamat gid, kagmayong gabi. Okay, sinong pang nalimtan ko? Gina Purano, mayong gabi. Cyrus News, mayong gabi. Stephen Wushawuha, kag mga taga DRRMO. Raymond Pineda, mayong gabi kay Papa Manoy, dira sa Bucros Dako, La Carlota City. Andrea Nijetjet, ano tong ginamin niya? Mga kabalan? O paring Fred, mayong gabi. Jasmine Moralista, watching from Handumanan. Vicente

0: to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marinvillez. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ulan na naman, balatian ara na ang kaso subong mo pila ka semana kun kaisa antes ka makarecover and amo ning ginasiling ko kinahanglan ang lawas ta ihanda ta man kadamo nga daan problema sa kalibutan lawas mo problemahon mo pagid. That's why ipreparar ang aton immune system. Take ang ginambal ko sa inyo, agod preparado ang lawas sa balatian DTX 500 ka tungod ang makapugong lang sang pagtuktok sang imo cellula ang antioxidants nga ara sa DTX 500. Ano man, simpre nga balatian na lintrang kaso, pagkadto ibanda nga mahimo makabutang sa imo sa peligro, diri ka sa DTX 500. Bangod amo ini ang nagauli sang ginakawat nga baterya sang free radicals. Kung ang imo cellula ginakawatan baterya, dasig ina magtuktok. Dasig ka magbalatian. So diri ka sa DTX 500 tungod duro ang iya antioxidants piraagi sa dahon amargoso kag sa disugard sugarcane extract.
0: Larga Vista!
1: Wain ako tiyempo sa ngalan sa amun Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao, Ethan James Sarmiento and Remuel Alcantara sa technical side. Julius Maravellas, good night, good night. Salamat, salamat. Para sa kampyon nga balita. Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
0: Larga Vista!
2: News FM. News FM.
3: D3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangputan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, at tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
3: Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa late ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.

0: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporbiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
6: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang gani-carots.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
6: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
10: Basta.
6: Ano na yung interval?
5: Maedukar ka pa.
6: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man namun nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting. Karon, ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta.
11: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sa 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
11: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom dito experiment kang mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
7: Husto Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas by the way Dok sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala ka sang kaon?
11: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours Sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kun wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapalainom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid, mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
7: So kung wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
11: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
7: Anong matabo, Dokya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
11: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Iwala na glucose or GP.
7: Oo.
11: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty man lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagid ka DTX 500 kag mighty C at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
7: Oo, ganagan, matamat.
11: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. kabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag mighty C or pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag mighty C or pure C na adlaw-adlaw.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
10: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500!
12: Di na dala subong imo sugar.
10: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
0: DTX 500 nag-inom. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga-problem magid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Pagsubong ka namin sa akong paminsarin.
0: Mighty C! Mapalit sa mga
5: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo
12: Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City,
12: atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Kalibo,
12: Reventor Building,
13: Osmeña Avenue,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique,
12: Juan Kyong Building,
13: Barangay 8 Bagumbayan,
12: fronting kay Sano Mall,
13: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
12: Kulasi,
13: National Highway,
12: kilid sang LBC,
13: Clinica de Alternativo Medicina,
12: Kabangkalan Branch,
13: located at ACM Building,
12: Texas Street,
13: Corner Bread Box,
12: Kabangkalan Public Market,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City,
13: Radyo Bandera Compound,
12: likod sang Pag-ibig Office,
13: and
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City,
12: Ernai Street,
13: fronting Paglaum Sports Complex.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
11: Dahil gid man, adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh, no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas ka gidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
16: Agud malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon,
11: like, Sir JP. Like okra, be?
16: Oo.
11: Tugabang?
16: Balungkay?
11: Takway?
16: Takway, takway.
11: Damo hindi na mina.
16: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
11: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
16: Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kag siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty Sigid kadadlaw.
17: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
11: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna man?
7: Masami.
11: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX500 kag may TC. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP.
7: Oh.
11: Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog.
7: Oh.
11: Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid niya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
7: Ustore.
11: Ibang concept sa kuan mo, Pinoy. Makantos clinic kay magpabulong na.
7: Oh.
11: Ang amo niya clinic,
7: lain.
11: Hindi amo tani ng konsep mo.
7: Makanto
11: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka MITC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
7: Oh.
11: No? So, ara na sa imo desisyon niya. No?
7: Hmm.
11: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MITC, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
18: DTX 500!
19: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
18: Mag-DTX 500 na!
19: Masamihin ka palatian?
18: I-DTX 500 muna!
19: Kung kulang ka sa antioxidant,
18: nagatigulang ka!
19: Mag-DTX 500!
18: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
19: DTX 500!
7: Right.
20: Informasyon sa ikayong lawas.
7: Subong man nga ara na na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
21: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
22: Ang Clinica Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh.
7: Mm-hmm.
22: Kung namin kanya magpangape, aga pa, nga, feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape, balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimok, kaya gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kaya puno sang antioxidant.
11: DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
11: Pero kung may kwarta sila, sir,
22: may budget.
11: May budget.
22: Kung gamit may budget,
11: channel, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
22: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na gin.
11: Bulletproof coffee. Mm.
22: Bulletproof coffee nga. Protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
11: Yes, so, right. Pinaka the best nga sekreto ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, ahubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
22: Uy, kampiyon.
11: Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibot-libot nga ka
7: na. Na gel, ha?
11: Oo. Pakayuhin nga, nai ko, Ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kung wala sila mahatag.
7: Oy.
11: Ati,
7: pike.
11: Pike na. Kapon, libot-libot sila rin sa takulingo.
7: Ay, gali ka?
11: Oo. Ilang ginasunod gid, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
7: Abaw!
11: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
7: Pikoy.
11: Tay, mabakal mo sina, way mo ko balo kung ano na ginaprobra sa FDA. Ang gamit ni engineer amo ginayang kwan niya. Sigurado.
7: Amo na legit.
11: Oh, legit. After nga makapamasan si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
22: Extend.
7: Gayuman ni engineer.
22: Ang extend nga kapanami sa imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Alright, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
20: Talk ni Doc.
22: Thank you, Sir JP. No, ang bal nila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo toging invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stimula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyles ang una, Doc Ramil?
11: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula.
22: Uh-huh.
11: Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang a portion sa selula.
22: Patay ka.
11: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanana.
22: Uh-huh.
11: Gamay lang a portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase nga mga parasites. So kung may D3Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
22: Pigaw na absorption sa lawas.
11: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce da sang gitawag free radical, sir boy.
22: Correct.
11: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
22: Correct.
11: Oh. Meaning pa amo nang tok-tok sa imong selula. Ka ang nakanami lang kasi D3Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3Bio sa imo nga selula.
22: Kampiyon, no? D3Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3Bio is rich in antioxidant. Kaya ginmention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginmention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa D3Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila gadamo na lang sila gadamo. Si D3Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapangsimintohan sila tanan, Dr. Ramil.
11: Ti amo na nga lain gid nga pala inom ka D3Bio kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula. Ang nami pa gid sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3Bio malayo kaya sa cancer, indi kadaliya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugot na hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duham lang gataki sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
22: Free radicals.
11: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay niyang ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
22: Wala kabuhi ya.
11: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
22: Correct.
11: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tok-tok sa atong selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3Bio. So ibagid niya kung palainom kaya D3Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw, Sir Boy.
22: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa D3 bio kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3 bio, lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3 bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio updan sang DTX 500.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio,
1: yung may Vizio.
3: Ang Vizio,
1: yung may D3. Mabagat
3: sa mga butika.
1: May DC.
3: Ang alkaline, nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo.
1: May DC!
3: Mabalis sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
13: Clinica de Alternativo Medicina,
23: Kabangkalan Branch,
13: located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market,
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
13: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
7: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
11: Si Permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, Sir Boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
11: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag ini kay may laxative siya.
7: Uh-huh. Mm-hmm.
11: Tingala ka gahumok imong kaon mo.
22: Imong pupo.
11: Imong pupo. Mm-hmm. No? Tungod sa gituag, medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amuna ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imo nga pagbawil movement.
7: Mm-hmm.
11: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasiligi kaya a pharmacy in a capsule.
22: Kampyon.
7: Mm-hmm. So, ang nami an kuya sa D3 Bio daw kaangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
11: Mm.
7: Ang pinaka-kontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
11: Mm-hmm.
7: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
22: gina-cloak
7: ang imong mga selula.
11: Mm-hmm.
7: Daw ginapintahan niya man, Sir Boya, literally.
11: Mm-hmm.
7: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
11: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
7: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
11: Oh.
7: May bakterya hindi makaatake.
11: Hmm.
7: Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
22: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
11: ako,
22: you
11: Sir Boy, 5 kagina.
22: It wow, it will give you instant energy and again, naman ni Doc Sam, will basically increase your satiety level, no? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio.
11: Mm.
22: Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag dito ba yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa dito ba yung ang pinakanami. Pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Wala na may time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: K5 News FM. News FM.
8: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magdabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa
8: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Kugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupo pus na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butik.
8: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka ang butik.
8: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
28: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyam mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
29: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
28: Ga! I-shoot na ga!
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
12: Sa tanan nga tagpalamati sang K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga ka-K5, tanan man nga mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta ka mo? Kaya pa nga si Giyapon, yara ka mga tanan sa mayong kantangan, sa inyong panglawas, kag sa inyong mga pagtuo, kag pagsalig sa Diyos, labi na sa aton nga chimpo subong, pwerte kadamo ang asod-asod nga mga nagkaltabo, nga bagyo, baha, sansadihin nga mga lugar, sa aton pungsod, kag sa guwa, sa aton nga pungsod. Kumuna nga, biskan nga muni, dalayaw ng Diyos kay nag-upod siya sa aton. Gin baka maayo kita niya, ginatagan kita sa maayo nga tiyempo, baka palayon gyapon kita sa aton nga palatutunan, Tinig ng Reformasyon. Abay pa nga kamu yara man sa mayong kamtangan. Kag sige hapon, dalayaw gid siya. Bangod sa tanan nga iyang ibuko sa aton nga tanan, mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Muna nga dalayaw ng Diyos sa sining tanan, hindi kita magkakalipat. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa pulong sang Diyos, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, marulog sa iyong banal na luklukan, at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patlaw ba't kabahay, hanggang sa mga sandali pong ito. At maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaroon sa amin. At pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang pong ito, K5 News FM, pagpalain mo man ang CEO, Dr. Miloy, at pamilya nawa patuloy ang mga pagpala ng mga kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection. Ayon din sa lahat ng mga kawani at sa lahat ng mga nakikinig, sa mga karamdaman, sa kalusugan man at sa spiritual, nawa inyong pagalingin upang ang nabalabing buhay ito ay aming ipaglilingkod sa inyo ng may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Sa aton nga padayon nga pagtuon, makuturan, makabiyanan. Sa sini nga yon, aton balikan ang tintasyon kag pagkapukan sa aton una nga maginikanan. Kay dira nagasugod suno sa sulat ni Apostol Pablo, nga mabasa ta siya sa Roma 5 versikulo 12, kumun mana sa mga nagabasa sa Biblia, nga paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala, kag paagi sa isa ka tawo nagsulod man ang kamatayon. Kay bangon sa sala, nagsulod ang kamatayon, amo na nga ang tanan mapatay, dayon bangod kay ang tanan nakasala. Pero ano gid bala ang gamay lang kaayo, perti ka gamay lang nga kabangdanan. Aton nga basahon liwat ang Genesis 3 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 19, dayon kanami dere sa mga ginlaragway. Agun balaan aton. So matian ninyo, kung may bulpin kamo pwede sulat, kung wala kamo Biblia, pero kung may Biblia pwede nga updan niyo ako sa pagbasa. Aton sugdan sa bersikulo 1, rekta kun lang sa pagbasa hasta sa 19. Nagasiling, karon ang manog malalang labi sa bisan ano nga sapat sang latagon nga nahimo sang Ginoong Dios. Nagsiling siya sa babay, gali nagsiling bala ang Dios. Dili kamo makakaon, dili kamo magkaon sa bisan ano nga kahoy sang katamnan. Kag ang babay nagsiling sa manog, makakaon kami sang bunga sang kakahoyan sang katamnan. Apang ang Dios nagsiling, nanungod sa bunga sang kahoy nga yara sa tunga sang katamnan, dili kamo magkaon sa iya o kon magtandog sa iya bisan or basi nga mapatay kamo. May na lang diri kay may ara basi, pero ang iban nga bersyon mapatay kamo nga totoo. Apang nga manog nagsiling sa babay, dili kamo mapatay nga totoo. Manani ang hinambal sa manog. Pero ang Dios nga gambal, kon magkaon kamo sa sini nga kahoy gintagudi ginta dumilian ko sa inyo, mapatay kamo nga totoo. Hambal diri kay ang Dios, hambalin sa tanas. Kay ang Dios nakahibalo nga sa adlaw nga magkaon kamo sa iya, niyan magamuklat ang inyong mga mata kag mangin kaangay kamo sang Dios nga nakakilala sang maayo kag malaot. Gani sang nakita sang babae nga ang kahoy maayo nga kaunon, maayo nga kalanon, kag nga makagalanyat sang mga mata, kag nga ang kahoy tilinguhaon sa pagpaalam, nagkuha siya sang iya bunga kag nagkaon. Kag ginhatagan man niya ang iya bana, kaupod niya, kag nagkaon siya. Niyan, nagmuklat ang mga mata nila nga duha, kag nakilala nila nga sila hubo. Kag nagtahi sila sing tambi-tambi sang mga dahon sang higira, kag naghimo sang ila mga tampiyon. Kag nabatian nila ang tingog sang Ginoong Dios, nga nagadaya dayan-dayan sa katamnan, sa kabugnaw, sa kadlawon. Kag ang kalalaki, kag ang iasawa na nago sila sa tunga sang kakahuyan, sa katamnan nila, kay gikan sa tubangan sa Ginoong Dios. Apang ang Ginoong Dios nagtawag sa lalaki kag nagsiling sa iya, diin ka. Kag nagsiling siya, nabatian ko ang imo tingog sa katamnan, kag ginhadlukan ako, bangod nga hubo ako, kag nanago ako. Amuning hambal sa batni, Adan. Nagsiling siya, sino bala ang nagasulod, nagasugid sa imong hubo ikaw? Hambal sang Ginoo, nakakaon ka bala sang kahoy nga ginsugo ko sa imo nga dili mo pagkaonon? Ang lalaki nagsiling, ang babae nga ginhatag mo nga mangin kaupod ko, ginhatagan niya ako gikan sa kahoy kag nakaon ako. Niya ang Ginoong Dios nagasiling sa babae, ano bala ini ginhimo mo? Ang babae ng siling, ang manog nagdaya sa akon, kag nagkaon ako. Diri nakita ta ang tulod-tulod, agod nga makalikaw sila sa silot. Dayon, ang Ginoong Dios nagsiling sa manog, bangod nga naghimo ikaw sini, ginpakamalaot ka labi sa tanan ng mga kahiyopan. Kay labi sa tagsa-tagsak ka sa sapat sang latagon, magalakat ka sa kang nagasaog sa imutyan. kag makakaon ka sa mga yabuok sa tanan nga mga adlaw sa imo kabuhi. Butangan ko sing kawayon sa tunga mo kag sa babay, kag sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat. Siya magalugmok sa imo ulo, kag dugmokon mo ang iya tikod. Sa babay nagasiling ang Diyos, padamuon ko sing tama ang imo kasakit kag ang imo pagdala. Butamalon sa pagbusong, sa kasakit magpanganak ka, apang ang imo handom mangin sa imo bana, kag siya magagahom sa imo. Kag sa kayadan nagasiling siya, mangod nga nagpamati ka sa tingog sang imo asawa, kag nagkaon sang kahoy nga gisugo ko sa imo, nga nagasiling, dili ka magkaon sa iya, pinakamalaot ang duta bangod sa imo. Magakaon ka gikan sa iya nga may pangabudlay sa tanan nga adlaw sang imo kabuhi. Magapatubo ini sa imo sing mga sapinit man kag mga regyo-reyo, kag magakaon ka sang gamhon sang latagon. Sa balhas ang imo naong, magakaon ka sing kalanon tubtob nga magbalik ka sa duta kay ginkuha ka sa iya. Yabuo ka kag sa yabuo ka magabalik. Hindi nahilway sa pagpukaw sang pagrebuilde sa langit ang kawayo ni Satanas batok sa Dios. Nakasapo sing bag-o nga latagon sa pagplano sang kalaglagan sang tawhanon nga rasa. Sa kalipay kag pahinait sang balaan nga mag-asawa sa Eden, nakita niya ang isa ka palananaon. Grabe no, sang kalipay nga iya nadula, nga sa iya nadula sing dayon. Wa mo nang nalantaw ni Lucifer. Parti niya kalipay tani sa langit, sang hindi pa siya nag-rebuild batok sa Dios, pero sang nag-rebuild na siya, nadula ang iya kalipay, nadula ang paghidait, muna ang gindala niya sa Eden, muna niya ang iyang plano sa aton unang nga magidikanan. Bangon sa kahisa, namatod siya, napukaon siya sa pagkadi matinumanon, o pukaon niya sila, si Adan kag iba sa pagkadi matinumanon, kagdalhon sa ila ang sala, kagsilot sang sala. Bailuhan niya ang ilang gugma, sa di pagsalig kag ang ila mga ambahanon, sang pagdayaw sa mga pasipala batok sa ila manunuga. Gani, hindi lamang niya paghihulog ini ng mga inusinti ng mga tinuga sa amuman nga kailo na iya mismo ginaantos, kundi maghahatag siya sing kahuyanan sa Dios kay magtuga sing kasubo sa langit. Ang aton unang ginikanan wala ginapabayan nga wala sing paandam sa katalagman nga nagapamahog sa ila. Ang langit nun nga mga mensahero nagbukas sa ila mga maragtas sang pagkapuka ni Satanas, kag ang sang iya nga mga pahito para sa ila kalaglagan nga nagabutyag o nagabuyagyag sing mas bugos sang kinaugali sang Dios nun nga panguluhan or panggobyerno nga ginatinguhaan sang prinsipe sang kalautan nga pukanon. Bagi sa paglapas sa matarong nga mga sugo sang Dios nga si Satanas kag ang iya panong nakukan. Daw ano kay importante niyan nga dapat tahuron nanday Adan kag Eva yadtong kasuguan nga paagi lamang sini posible nga mahuptan ang kahimong kag pagkaalangay. Ang kasuguan sang Dios sagrado subong sang Dios mismo. Isa ini ka bugna sang iya kabuton, isa ka transcript sang iya kinaiya ang pagpahayag sang Dios nun nga gugma kag kaalam. Ang paghiusa sang pagpanuga nagadepende sa himpit nga pagsunod sang tanan nga tinuga sang tanan nga buhi kag wala sing kabuhi sa kasuguan sang manuga. Amot nang balon diri nga kabuhi kag sa walang kabuhi. Amot nang balon ang tanan nga mga gintugas ang Ginoo, una ang tao dayon ang mga tanom. Ang Dios nagmando sang mga kasuguan para sa gobyerno, hindi lamang sang buhi nga mga tinuga kundi ang tanan nga mga operasyon sang kinaugali. Ang butamalong diri ang nabalang nature, ang kalikasan muna ang butamalong diri. Ang tanan yara sa idalom sang patod nga mga kasuguan nga hindi mahimo nga hindi pagsapakon. Apang samtang ang tanan nga butang sa kinaugali ginadarumalahan sang kinaugali nga mga kasuguan, ang tao lamang sa tanan nga nagapuyo sa duta ang may-ara nagakaigo sa moral nga kasuguan. Sa tao ang nagapanguna nga buluhaton sang pagpanuga. Ginatagan sang Dios sing gahom sa paghangop sang iya mga kinahanglanon, sa paghangop sang katarungan kag kayuhan sang iya pagsuguan, kag sang sagrado nga mga pag-angkon sinesoya, kag sa tao ang wala nagabag-o nga pagtuman ginakinahanglan. Kangay sa mga anghel, ang mga nagapuyo sa Eden ginbutang sa pagtilaw, ang ilang malipayon nga kahimtangan mahimo lamang mahuptan sa kondisyon sang pagkamatinumanon sa kasuguan sang manunuga. Mahimo sila magtuman kag mabuhi o kon hindi magtuman kag mapatay. Ginhimo sila sang Dios nga mga manugbaton sang bugana nga mga pagpakamaayo. Abang, kung hindi nila pagsapakon ang iya kabubuton, siya nga wala magluwas sa mga anghel nga nakasala, hindi man makaluwas sa ila. Ang paglapas, magadula sang iya mga dulot kag magadala sa ila sing kailo kag kalaglagan. Ginpandaman sila sang mga anghel nga magandam batok sa mga pahito ni Satanas kay ang iya mga panikasog sa pagsiod sa ila manginwala sing kakapoy. Samtang matinumanon sila sa Dios, ang malaot hindi makahalit sa ila kay kung kinahanglanon ang tagsa kamanog tunda sa langit ipadala sa pagbulig sa ila. Kung malig-on nila ang nga ginsikway ang iya una nga mga pagpasipala kag padiyos ni Satanas, mangin malig-on sila subong sang langit nun nga mga mensahero. Apang kun magpadala sila sa pagsulay sa mga pampadihot ni Satanas, ang ila kinaugali mangin tuman kamalaot nga sa ila kagulingon wala sila sing gahum kag disposisyon sa pagbatok ni Lucifer ni Satanas. Ang kahoy sang ihibalo ginhimo nga pagtilaw sang ila pagkamatinumanon kag sang ila gugma sa Dios. Nakita sang Ginoo nga nagakaigo nga ibutang sa ila ang isa ka lamang ka pagdumili na hanungod sa paggamit sang tanan nga mayara sa handin. Apang kun hindi nila pagsapakon ang iya ko buton sa sini nga partikular, mag-aangkon sila sang sala sang paglapas. Si Satanas hindi dapat magsunod sa ila sa dalayon ng mga pagsulay, makasulod lang siya sa ila sa ginadumilian ng kahon. Kung tinguhaan nila nga usisahon ang kinaugali sini, mapadayag sila sa isa ka sa iya mga limbong. Ginlaygayan sila na maghatag sing maid-id nga igtalopangod sa pagpandam nga ginpadala sang Dios sa ila kag mangin kontento sa instruksyon nga iya nakita nga nagakaigo nga ihatag. Agon matuman ang iya buluhaton nga wala ginatalopangod, ginpili ni Satanas nga gamiton subong iya espiritista ang manug-isa ka pagpakuno-kuno nga ginpasibo sing maayo para sa iya katuyuan sang pagpangdaya. Ang manog sa to isa ka pinakamaalam kag pinakamatahom nga mga tinuga sa duta. May mga pakpak ini kag samtang nagalupad sa kahawaan, nagapakita sang isa ka dagway sang nagasilak nga kasanag nga may duag kag kasanag sang ginpasilak nga bulawan. Nagapahuway sa bugana nga mga sanga sang ginumilian nga kahoy kag nagakaon sang manamit nga bunga. Isa ini kabutang nga makakuha sang atensyon kag makapahalip pay sa mata sang nagatanaw. Gani sa hardin sang paghidait, nagahulat ang manuglaglag nga nagabantay sa iya tulukbon. Ginpanaman sang mga anghel si Eva nga maghalong sa pagpain sang iya kagulingon sa iya bana samtang magsako or masako sila sa ila adlaw-adlaw nga pagpangabunlay sa hardin. Upod sa iya, upod sa iya bana si Adan, hindi siya tanto kakatalagman gikan sa pagsulay sang sakon, nagaisahanon siya. Apang, mangod na wili siya sa iya, makalilipay nga hilikoton, siya wala sing hinalungong nga naglagaw gikan sa iya kilid ni Adan. Sang nahangpan niya nga nagaisahanon siya si iba, nakabatyag siya sing kahadlok sa katalagman. Apang, ginsikway niya ang iya mga kahadlok nga nagdesisyon nga may bastante siya nga kaalam kag kusog sa paghantok sang kalautan kag sa pagbatok sini. Wala nagasapak sa paandam sa mga anghel, wala madugay na sapuan niya ang iya kagulingon nga nagatulok nga may nagasamo nga pagka mausisahon sa pagdayaw sa ginadumilian nga kahoy. Matahong gin ang bunga, kag ginpamangkot niya ang iyang kamulingon kon nga ginhunggan ini sang Dios sa ila. Karon, ang higayon sa manunulay. Daw subong balanga, nahangpan niya ang mga pagpanghikot sang iya huna-huna. Ginhambalan ni Satanas si Eva. Oo, nagasiling bala ang Dios, hindi ka mo magkaon sang bisan ano nga mga kahoy sardin? Si Eva nakibot, samtang daw nabatian niya ang iko sang iya mga panghuna-huna. Amo ni ang ginkakibot ni Eva, matingala siya nga ang daw nakaintindihan man sang man.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema na gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung naman na klase problema, nga nagahatagid bukat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumod sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kan kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating globe number 0927-448-940. September 20, 2026 is a Sunday evening, mga ka-K5. Kaya rin na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirilin.
0: Kamusta yung mga day off, lo?
1: Well, the same as usual, nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong talan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Mga ka-K5, subong po lang ang daan. Aton gid, pasiguraduhon ang aton nga mga plano sa palabuton para maging matawhay kag masulhay ang aton pagpangabuhi. Kilanglan aton sa maayong garnal sa aton nga matag-adlaw. Maayong pagpatigay sa pag-eskwela sa kabataan. May ara kita sa matawhay nga balay. Kung posible, kung daga sa panahon, maghandom kita sang makasalakyan kita, maka-auto kita, o kung maka-travel kita abroad, maghandom libre wise ang bayad, maka-savings pa lang kita, bimangsan mga 2 million sa bangko, o kung maka-negosyo kita sang isa ka nami ng grocery store o kung baligyaan sa mubod. Plano naton yan sa mga kabataan, makaskwila sila sa mga pribadong eskwilahan. Makabakal sa mga branded ng mga sapatos kang mga miste, mga gagibay. Baklan si Mrs. ang diamond ring para sa inyong anniversary. O kung makatravel ang bilong nga pamilya sa Hong Kong ang makatanaw sang palagwaon sa Disneyland. Sa simple sa aton nga mga handom sa pangabuhi kung mangrita si tatay. Kung nami tani kunda may aras sa sanga duta nga pag-istaran nga pwede tamnan sa mga kararuton kag mga o tanon kag makabutang sa mga kasapatan katulad sang leon, tigre kag dinosaur. Daw retirement farm la. Inatanan nga mga handom, posible ina mga ka-K5 sa aton nga imahinasyon. Kag sa aton nga pagpaninguha, wala sang imposible kunupod naton ang Ginoo. Pero inatanan nga mga handom, kakalipag yun ang aton nga balatsyagon kag aton mauna-una. Tungod sinobla hindi gusto nga makaangkon sang house and lot. Sinonibla gusto makaangkon sang 2 million nga saving sa bangko. Sinonibla gusto nga maghandom nga maka-travel around the world. Sino ni bala gusto nga mabayaran ang mga utang? O ina tanan ng mga ka-K5, no? May katumanan as long nga maayong lawas kita. Ako na tagid nga handomon kag dagaan sa itulupangod ang aton ni kayong lawas. Kay amo ini ang kapital nga para matigayon tanan ang mga handom naton. Kay kung mayong lawas mo, may tsansa. May tsansa ang mga handom na mo nato nabi nga maging may katumanan. Pero kung na ikaw ganit nagaloko na sa isa ka sa isa ka kilit, permi ka lang ina trangkaso, hindi ka kalakat sa isakto, doon hindi ka mayo ka ginhawa, permi lang nagalingin ulo mo, kay may balatian ka be, mga kagay-five do para sa imo wala sang importante. Hindi ka nag-after sang mahal nga cellphone nga iPhone 17 Pro Pro Max. O kung ano na siya nga pro ng cellphone na. Wala ka naghahandom sang auto nga nami nga sakyan mo. House and lot, why na? Kung ikaw nagaloko ka, nagamasakit ka na, kang nag-adlaw-adlaw, kung si mana nag-dialysis ka, o kung dugay-dugay nagkakadto ka sa hospital para mag-pacheck up o kung ma-admit ikaw, why ka na handom nga makaangkon pa sang dako nga duta? Kundi ang imo lang ideya nga ginahandom nga maumpawan ang imo gayong lawas. Sa ginabatsyag mo nga masakit kag balati at tama. So in other words, mga ka-K5, unahon tagin ang health naton. Unahon tagin ang aton ni gayong lawas. Kaya ang natanan nga mga handom naton nga ginpanglawag naton nga ginasampol sa inyo, hindi ina imposible kay may nakahimo na ina. May nakahimo na ina, no? As long nga mayong lawas mo, mayong kondisyon mo, layo ka sa masakit kag balatian, huwag ka sa may ginabatsyag, ang handom mo may katumanan kung ikaw pasugtan sa panahon kang imo didikahan. Pero biskan ano mo kapisan kag pagdidikar mga ka-K5, kung ikaw nagaloko sa ika, sa isa kay God tungod sa masakit mo kag balatian, wala ka na sa ibang pangahandom kundi ang mag-ayo. Subong palangadaan maayo ang imo kondisyon. Inilagulata nga magkaangkol kita sa masakit kag balatian. Kay man, sino mala ang makasigurado sang panahon? May mga kilala kita. Kada umayo pa man sa hubin-hubin siya, nga siya pang-idad-idad dyan, no, nga doon tanay nga balatian na siya. Hindi man na siya gusto nga mag-amuna siya. Puti o galing, hindi naton kontrolado. Tungod, nag-aabot kitang panahon kung numu ng imo resistensya kaya medyo maidad ka na, ang mga pondo nga deposito kaga ining mga toxins nga throughout the years sa mga nagligad nga mga tinuig sa imo kabuhi, mag-aabot nga mag-atake sa imo nga mayong lawas o kung mayong sistema nga makadulot sa pag-uba sa imo nga mga selula kaga imo nga sistema kag mag-resulta sa masakit kang malatian. Ining mga toxins o kung mga higko nga nasupot sa sulod sa lawas naton during some time nga edad mo 12 anyos, baka to sa subong abing 30 anyos, 40 anyos, 50 anyos ka na. So sa pila katuig, yan, ha, tatlo kadikada, apat kadikada, ang imog ni pangkaon ng mga baboy, litsyon, manok, adobo, mamantikaon ng mga pagkaon, maasin ng mga pagkaon, may mga preservatives, kag iban pagid nga mandamo mga artificial flavoring ng mga pagkaon kag ilimlon nga nagsupport sa imo sa pila ka dekada. Pag-abot 50 ni mo, tingala ka lang nagahuyuyo ka na. Tungod, wala ma-flash out, wala mapagwas ang aton sistema. Gani kita, muligan tagid ang aton nga mga handom matuman girili. Aton gid nga buligan nga maglimpyo ang aton sistema. Ang mga toxins nga mo gid nga tudlo nga mayor nga rason nga mo nagahatag sang kalitan sang aton sistema kay nagatuga sang masakit kag balatian. Nga pwede ka matay sang isa ka tawo. Aton ini nga tapnaon, pagi sa simple lang, pag-eliminar sa mga toxins sa aton sa lawas. Number one gen is ang pagpabalhas. Ang pagpabalhas libre, pisanan mo lang. Nagasunog sa mga sobrang mga fats ha, sa aton lawas. Kada ilig siyang balhas nato, nagaupod ang mga toxins. Kada ilig siyang balhas nato, naganubo ang aton risgo sa mga sakit kag balatian. Subong man, wala labos sa pagbalhas, opda nato sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Don't forget magkaon gid siyang utan, magkaon gid siyang prutas, likawan ang mga masin, ang mga mamantikaon nga pagkaon, matamis nga pagkaon, kag madamos ang chemicals o conservatives nga mga klase sa pagkaon para magdadugay kag maglawig ang aton lawas mga kakipad. Aton man siligan ang palibot naton tinyuan ta. Ang sulod malay sa limpyuhan. Ang kagaw kag bakterya isa pagig kang inatudlo kung nga nagamasakit kita. Kag ang membro sa atong panimalay nagabatsak man sa ilang pagluya sa ilalawas kitungod nga apektado sila sa mga kagaw o kung mikrobyo gara sa palibot sa atong ogsaran kag sulod panimalay. Aton ugalion man nga paglimpyo sa atong palibot kag saliwat sa atong sulod malay. Para likaw ang membro sang pamilya sa kunan ng mga sakit kag balatian. Ang stress, mga kakipay, grabe. Tungod sa stress, nagaka-trigger ang high blood pressure. Tungod sa stress, madamo na heart attack. Tungod sa stress, damo na stroke. Tungod sa stress, nagkalatubo ang cancer. Kag iban pagin nga mga stress related nga mga kaso ha gani likawan ang mga bagay kung mga butang nga makatag sa aton stress ha kag everyday sa adlaw-adlaw ni magkalipat ha sa pag-inom sang DTX 500 ang DTX 500 mga kakayfay may ara sang kagayunan kita nga mabuligan ang aton sistema nga mabalansi kag maulimpyuhan kag ma-repair ang mga damaged cells and tissues naton. Tungod amo ina kapisan ang sa pagbulig ang DTX 500. Ginapangita yang mga toxins nga nagapalanago for sa madugay nga nagpundo sa aton lawas. Kag ginailiminar ya, ginapagwaya sa aton lawas, ginabuligan na aton sistema maglimpyo ha. DTX 500 himo ini sa Ampalaya extract. Kag may upon nga super antioxidant gahalin sa tubo. Ang Ampalaya extract nagabulig gid pagin mga kakayfab sa pagtultol sa mga ha mga guba natong nga sistema o kung mga guba natong nga selula nga para mabuligan nga makarepair nga makapangsyonal liwat sang imayo. Kag ginabuligan panubo ang aton blood sugar in kaso kung taas ang aton nga blood sugar. Kag ginamantayan niya hindi maglapos sa level, kag may epekto siya nga pariyas sa insulin. Gani kung ikaw may history ang family mo, pamilya mo, linyada ninyo, mataas ang blood sugar. Bagay gin mag-inom ka sa DTX 500, ha? Tungod sa iya panakon nga Ampalaya extract, amarguso, nga nagpagar sa imo yung pagtaas sa imo nga blood sugar. Likaw ka sa diabetes. Kag siyempre naman, may super antioxidant halin sa tubo. Nga mo ining nag-proteksyon sa aton selula, sa aton nga sistema, sa pag-atake sa mga free radicals. Ang antioxidant mga KK5 halin sa tubo, ang among pinakamataas nga antioxidant so far sa aton nga palibot. Ha? Nga nag-proteksyon sa aton sistema, nga hindi mahalitan sa mga free radicals. Ang free radicals katulad sa toxins nagaguba sa aton la sistema kang nagresulta sa masakit kag balatian. Kani adlaw-adlaw gid ha. Proteksyonan naton ang aton lawas, ipaiway naton, ipalayo naton ang masakit kag balatian pagi sa aton nga ini mga inisyatibo kag pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500.

Na inom nang mighty share. Mighty share ang alkaline ng vitamin C kinang lano na ton mga ginikanan, ho? Man, boss, may klase naman. Siyempre, kalabanan sa mga ginikanan. Nagabugtaw timprano para ipikurar ang mga kinanglanon sa mga kabataan sa pag-eskwela. Amo ina ka dedikado ang kalabanan nga ginikanan, no? Kung kaysa gani, kulang pang tulog eh. Kay tungod langit nga nga para mapikurar ang ginikanan para sa palabuto nila nga mayo, ga sakripisyo kag nagapinitensya ang ginikanan, produbali wala. Itungod ang ilang pagpalangga sa kabataan, labaw sa ilang ginamatsyang nga kakapoy, kagabudlay, kagtuyo, abing, no? Tungod mo gusto nila makita nga piparado ang kinanglanon sa kabataan sa pagpaskwela, abing, no? Kay tungod isa ka gamit, o kung isa ka importanteng makabuligid, nga makaangkon sa mga sa masanag nga palabuton ang kabataan pagi sa pagtuon. As of now, nagadepende ang mga kabataan. Nagasalig sa ginikanan sa halos tanang kinanglanon nila sa pagtuon, no? Ang ginikanan naman always nag-assister kang nag-obligar sa ilang kagalingon, sa ilang obligasyon para mabuligan ang kabataan nga mag-sanag ang palabuton sa pilakadlaw. Pero ang importante gidya ang ginikanan sa pagpikuras ang kinanglanon sa kabataan, kinanglanon always steady ang imong good health, ang imong kayong lawas. Hindi gid pagbabay, kilalan ang resistensya kag depensa ni nanay kag ni tatay, steady pulse. Kilalan si nanay kag si tatay, wala gamasakit kag wala nagabalatian. Wala nagahilanat, wala nagatrangkaso, wala gaka-allergy, wala ginahapo tungod mataas ang resistensya kang depensa. Mga nanay kang tatay, hindi pagbabayi ang kabataan, buligan tagid. Pero una gid, buligan na kong lingon ta, nga magbakod ang atong resistensya kang depensa. Inom gigita sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kay man ko na mag-aberya bing lawas ang ginikanan, nagasalig ka nagadependeng kamataan, mayo lang ko na damo ka na pundo, yan kiti siyempre mamandar ka lang. Pero kung nahawa-hawa abiti, kung mag-aberya pang lawas mo be, at siyempre basi mag-absid man ang mga kabataan, hindi magkapatigayon sa eskwela kung posible, ha? Kung naingid ang sitwasyon, basi posible ka na kabangdanan pa sa pag-untat sa ilang pagtuon. Kaya tungod hindi nakasuporta si nanay kasi tatay, tungod pirmi lang nga gina, trangkaso kang pirmi lang nga lain matyag kang may ginabatyag ng malatian o masakit. So kailan ang resistensya kang depensa, ha? Nanay, tatay, very good gate nga magbulig kita sa kabataan kay aton inaobligasyon. Obligahon taman ang aton kagalingon nga buligan tang lawas ta nga magtaas ang resistensya naton kag ang depensa, ha. Hapos man lang ni inom na maladlaw, inom na mala permi mighty C. Ang mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa gaga si Toto kasinday, okay pa nakapagsik yung lawas o pagkado sa eskwilahan. Pero pag-abot sa hapon, daw ginalangaang sa hao. Guru nag-sulay ako nag-dagdiyang naman todo. Sinday nagapaluyaman, ha? Nga ayhan man. Tungod ang kasami, ang kabataan naton, stress ba na sila eh? Tungod sa ilang pagtuon, kag sa ilang pagpaninguha man sa pag-eskwela, abi, no? Everyday, bilong adlaw, pila kauras ka daan ang ilang pagtinar sa eskwelahan, kapoy na sila. Di naganubo ang ilang resistensya man, nag-aaktibo ang ilang physical at mental nila. Karoon, kay gatos-gatos, libo ng mga kabataan, ang aras sa eskwelahan, hindi may bitar nga may arag na igalain pamatsyag. May nagatrangkaso, may nagasipon, may mga kagaw. Karoon ang bata ni Moya,
Ah, malatna na, Bi. Kay tungod nga may nag-aalain pa matyag. Kag it's so happy nga bata mo, wala sang depensa kag resistensya, Bi. Dali siya makaangkon sa paglaton, nga makaangkon sa ilana, trangkaso, ubo, kunano man. So kilala natong kabataan naton, ha? I-plastar naman sa ila ang ikayong lawas, da? Kag ila man, siyempre, ha? Ang ilang resistensya kay depensa. Kung kita na yung mga dalagko nag-inom sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C, para sa makabataan naton niya, Mighty C ang alkaline, ang Mighty C, Mighty C Zero for Kids. Sirop siya si Laya, ato niya kapsulaya, para ang resistensya mataas, depensa bakod sa kunano man nga laton-laton, ha? Mighty C ang alkaline nga vitamin C kag Mighty C Zero for Kids.

Pero you know what, sa boss, may suspended ko noong klase. Suspended ang klase. Sa dini, sa mga bulutuan sa Metro Manila, Manila. sa Manila, galit niya. Pindo wala man di sa aton di. Ano ni nga suspended doon klase niya, oh? Ketungod bas, September 21, angot ini sa pagsaulog sang ika-54 nga anibersaryo sang martial law, gin-suspende ang face-to-face classes sa buwas ng adlaw, Lunes, September 21, sa pampubliko kag pribado ng mga bulutuan sa Metro Manila. Asa Manila, galit. Sa aton niya may klase, ha? 54 years na gali ang Marcelo, no? So, kung nabatawo ka sa 1972, ang edad mo sa buong 54 naman, ginatawag ini kalabanan ang mga tao nga nabunag sa 1972, mga Marcelo, baby. Ang Pizza Mantiono 1972, amo ang pagdeklara sang aton presidente, no? Anay presidente Ferdinand Marcos Sr. ngang bilog Pilipinas under Marcelo batas militar. Di damo gin pang nakup, damo nga gin pang embargo, damo nga nagkaltabo nga nagtublag sa aton nga sa aton nga panggobyerno. May magahambal nga mayo ang dulot sang Marcelo, may naghambal man niya nga hindi mayo ang dulot sang Marcelo. Pero ti isa na diraya ang biktima sang Marcelo, si Ninoy Aquino, no? Senior. Binigno Aquino Senior. Adan sa the third na sana, no? Ninoy Aquino, bla. Tungod number one opposition ni Marcos, gid si Ninoy Aquino.

Anoyhan ang tsura sang Pilipinas kag sitwasyon sang Pilipinas sa mga amo sini nga mga tinuig gabi. Pigado kung nabunan siya ang mga Pilipino sa nakaabot sa Marcelo abi lang abi i-share man abi sa mga huling tubo be kung ano ang paglaragway ninyo sa panahon sang Marcelo sa nakaabot lang kag sa gusto lang kay para sa edukasyon kag impormasyon kag pagtulunan man ha sa kutob nakaabot sang Marcelo. Kung gusto nyo makipagbahin sa atong programa ka para ilaragway ninyo ang sitwasyon, ang mga hitabo, kung anong klase pangabuhi may arato sa amot nga panahon. Para machindihan kag somehow ma-imagine sa atong mga listeners kung ano ang klase sa pangabuhi sa mga Pilipino during sa Marcelo time. Especially sa mga nakaabot gid sa Marcelo, no? Tawag ka mo sa atong hotline na 0928-611-2263 o kon sa atong globe number 0927-7-448-940 ha? Alas 11 o alas 10-11 na mga kaki-5 ho ano subong Domingo bas Lunes Martes pagkandasong nga adlaw, di ano mga ginabing pintahon ta sa Martes? Ang pangamuyo sa kalabanan kala Martes is magnubo ang presyo sang gasolina. Nagahamboy na ang presyo sang gasolina kag ang diesel sa 100 per liter. Grabe naman eh. Mahal pa di sa Pilipinas, no? Mahal katama sang gatong. Tilo, Domingo pa lang sa mong Lunes kag Martes sa manugabot pa lang by Tuesday. September 22, ang schedule sang announcement sang presyo sang gasolina o krudo. Taas mala or ano ni nubo ang presyo kag well kalabanan gid especially sa ato nga mga ka K5 nga mga driver nga nagaasa ang iya pangabuya sa pagmaneho kag amo ing ginasagol sa iyang nga mga kabataan kag iya panimalay ang iya malang tuyo is makaganar nga para makasustener sang ilang matag-adlaw nga kinanglanon especially mga pagkaon nila no. Hindi wala man sila naghahandom ganyan mga dako-dako hindi lang nga ginansya kundi makasurvive lang day by day pagi sa ilang paninguha sa pagmaneho nga diin na ilang ningo pangabuyana nagadepende ang bilog nga pamilya kay tatay sa ginakita iya sa pagmaneho. Galing lang di siyempre ay kilanglan sang salakyan para maglalagan, di ba? Ang gasolina gagrudo, no? Di ano ni, Martes, sabi tanawin naton, ang tawag naton, upcoming fuel price adjustment, no? A fuel price adjustment sa Martes, September 22, 2026, ha? Okay, no? Bao, tungod man ay sa Gyapon sa kang tanan sa tension nga nagaluntad sa Middle East mga kakaypipe, no? Apektado ang presyo sang gasolina sa nagbigay nga simana, sige lang saka. Subong Martes, petsa manidos, ano nino mo? Abit na lang akong tabi. Unahon ta ang gasolina. Uy, hala, nanoni. Martes ang gasolina, mga kakaypipe, masaka. Increase, ha? Halin sa 95 centimos ang kada litro. Kag posible may mga pagsaka sa 1.40. 1 pesos and 40 centavos, no? Maximum, ha? From 95 pesos o 95 centavos. Butan lang natin piso, ha? Pisong saka kag 1.50, daw mo na. Ginawaki-waki nyo pa.
Inamutang niyo pa ng 95 centavos para hindi ilmo nun. Hey! Inamutang niyo pa siya 1.40 nga, 1.50 nga na. May pawaki-waki ba mo para cute-cute? Para nga daw, gamay lang na kayo, klabot pisos. 5 centimos di pa rin siya magpisos. Oh. The minimum of 1 peso to 150 pesos per liter ang posibleng estimate, no? Pagsaka sa presyo sang gasolina. Te igo gini ang pampubliko nga salakyan kang mga private, siyempre nga gasolina. Pati ang eluni, pati ang baligyan ay sang salakyan. Guro may mga downfall o kung may pagnubo gin man. And certain percentage abi katungod sang hindi man maglalagan ang kabayo kundi palabon sang ano ni sang hilamon alang-alang ang kabayo ya baka unom mo ya ba ano balas ang salakyan niya kilala niya magano ya hindi ya hilamon ang kilala tugungan mo niya tugungan mo gasolina. Di mayula ni isang wala pakialam kag wala yan nagkabatsyag sa pagsaka sang presyo sang aton gasolina. Kay miskan niya mahal pa ng gasolina, ya unahon ginya ang siyempre ha. Sarangan sila mo, kasarang sila. Unahon maginya pagbakal niya sang salakyan nga maging komportable. Yes! Pero sa aton nga pag-analisar, pagkamusin ni nga panayon nga nagsaka yung presyo sa gasolina, miskan pa paano, mag-anubugid ang sales o kung pagbaligyan ay sa mga salakyan o kung mismo ang pagbiyahe sa mga salakyan o kung paglagaw sa mga turista. Kay tungod siyempre kung magsaka ang gasolina, saka ang renta sa mga salakyan nga mga in-drive o kung mga rent a car. Pagsaka man sa mga presyo sa mga pangrenta, saka man ang balaklon, saka man ang mga entrance ng mga resort. Tanan na, pagkaon, saka man, di mapiktuhan ang ginasampo na lang ang tourism industry sa Pilipinas. Kung ikaw niya ti Pilipino, ya ti batya kagini. Pero kung po ranger kaya, Amerikano kaya, dako yung balyo subong ang ano ni, dako yung bayluhanes ang kwarta. Daw ara bla sa ano bla, 62 pesos per dollar, 62 pesos ang kambyo sa isang dollar mga kakifive. Hindi nag-inabot man di ang mga foreigner pero tungod sa lokal nga mga baligya, nagkamunuhan na ang aton yung pag-amuma sa mga foreigner ni mga halin sa ibang pungso namin nga nagabisita. Tungod kamahal na sa mga renta, sa mga pagkaon, nag-amat-amat man mahal mga kakibay, ba? So somehow, even ang international tourism kakabiktuhan sa pagtaas ng gasolina. Tungod na siyempre, ang domino effects ni mga kakibay, ang tanan mag-asaka mo, pating balaklon ang renta, ang pagkaon, ang mga basic needs. Di ang ibang nasyon niya diri sa ato niya rehiyon, ining katulad sa Thailand, katulad sa Vietnam, katulad sa Hong Kong, wala siya pagnubo niya kung wala pagtaas ang ilang niya, ano ni? Sa Korea pag yun, no? Wala siya pagtaas siya sa ilang gasolina tungod nga ginabuligan sila sa ilang gobyerno ginasubsidize. Whatever magsaka niya ang presyo sa gasolina, kung pila ng pagsaka kami, naka-ready na niya ang daan niya by 70%, 60% niya ang presyo kung nogin man ang presyo na gintala na ang magsaka. Ha? 60 to 70% niya ginasalo na niya sa gobyerno. Ang 30% lang niya gina
sakripisyo sang mga consumer, no? Sa ibang nga nasyon. Pero di sa ato niya, ay, wala niya. 100% niya mo, ha? 100%. 100% niya yung ginahatag niya sa... Ah, wala yung mga preparasyon nga ano mula. Kasi siyempre, ibang sila ng mga negosyante nga maamigo sa mga ara sa posisyon sa atang gobyerno, mga investors man sa gasolinahan, may mga interest man sila. Ah, kasi siyempre, kansa na niya kay Kum, ano na yan, no? No? Kinanglan niya magtugong, necessity na yan. Hindi kaya pwede yung hindi magtugong. Just like lang nga sa pagkaon, blan, yung nisisidad natin pagkaon para mabuhi ta. Di kinisisidad man natin ang gasolina para makaandar ang salakyan. Oh, dito sa mga ginakwaan sa mga uta, nabi. Ginakwaan sa uta, ginakwaan sa mga karne, no? Sa mga lagyo nga lugar. Di siyempre alang lang karganan nila sa dina, sa baktin. Ikargagin nila sa mga lagyo nga salakyan. Gaga, siyempre, kalabanan sila, takladon pa, malayo ang lugar, mayulagani kayong dalan, isimintado na kalabanan. Pero still, nagakonsumo sila sang gasolina, transportation cost, magadugang sang carrying cost sang produkto. Ang production cost o kung ang ining transportation cost, idugang sa presyo sa mga utang ko sa mga balaklon ngayong iban pa nga ginaproducer sa mga farmers natin. Amuin ang ipikto. Di iba niya nga nasyon niya naka, ano na, yan, nakalatag na na. Nakalatag na nga inkaso magsaka ang presyo sang pangkalibutan abi, nga presyo abi, sang gasolina kon krudo. Ang ibang nasyon niya ya, automatic na niya. May subsidy sila nga ginapandar na yun. Nga 70% o 60% o kung pila man ang abing kasugta nila. Nga percentage nga ni totally nga makadto sa mga consumer. Para hindi matamaan ang mga tao. Diri sa ato niya ginalupog, niya ginapakamang tayo. Ginapakamang tangadaan. Sa una, maluto ang isang pamilya ng tungod bigado, tatlo ka noodles, lima kitlong nga nilaga, ha? Sudan na naabi pang panyapona. Di misara bala, no? Do, dako na na yung tatlo ka noodles, tapos may nilaga pang itlong, do ka namit, no? Pero subong iya, oy, laban na lang sa bautol, ha? Duha lang kung isa lang ka noodles, ha? Ang itlog niya, ang itlog, ha? Ang itlog tanga lima, tatluhan na lang, ha? Ang tatluhan na lang itlog tang kapkapal na itlog mo. Nagsimuti ka magtimo, ganun. Amo na na subong niya. Instead nga nag-improve ang pangabuhi sang Pilipino. Ha? Instead nga mauntat na magkaonsang sigig na noodles kag itlog lang, ha? Nagsalakit ng kidney. Instead lain naman ng masustansya ang mga pagkaon ng mamakal tungod may tsansa nga may bulyada ang ganar. Ay, why? Kada Martes siya nagasaka yung presyo sang gasolina kag nagasaka manupod ang tanan. Ilabi na gid ang mga balaklon.

Di mas pwede ka man ikatong gong ni. Diesel naman kita. Sa diesel, atensyon, sa nagkakonsumo sang diesel o kung krudo. Sa Martes nga adlaw, magasakas ang 100, o kung mausinto ganyan. Aghamboy ng daso mong sang isa kagatos ang per liter. Ari pagino, may increase from 150 centavos up to 2 pesos per liter, aragoy ah. Daw ginasuspenyo pa. Uno 50 ang halin sa 1.50 at tubtub 2 ka pesos ang pagsakas ang krudo kada litro no sa September 22 Martes nga adlaw mga ka K5 no arena. Amo na ni guro pag hugtanay pa ha. Tiyan pag ini hugton at nung hugot-hugot ni. Kailan na siguro hindi lang pag hugton pa ha. Inom damo tubig kag hugton ng paha ha. Para dasing busog. Eh, rana, ginapangita nyo. Diesel, $1.50 $1.50 ang up to 2 pesos ang increase per liter sa Martes ng adlaw. Di, ano ni? Taniya, Domingo pa lang yung daan namin guro, no? Kung Domingo mo ning adlaw, may baluan man nga increase ang sweldo sa mga tao. Kada Martes, ang bala masaka, ang bala ang atong sweldo, blams ka na tag 50 pesos lang. Sa inyo, may paborma ka muna. Kada semana, bibis kan 50 lang kami o kung pinakanubo, abin na lang konservative o kung pinakalaw-law, abin 20 pesos. Kada semana, masaka ang, ano ni, antes maglawag ang pagsakas ang presyo sa gasolina, lawagod na pagsakas ang sweldo sa tao, biskan 20 pesos na lang ay, ano mo makidlo, ay pagigami, ha?

masaka ang mga sin, mga kabilya, mga lansang, mga construction material. Magasaka man upod ang mga abuno sa aton pananaw. Ay nano. Di siyempre magasaka man ang labor cost sa mga kautura naton nga nagapakyaw sa mga talamnan. Kaya siyempre magasaka man ang ilang konsumo mo. Magasaka man ang presyo sa ilang ginakonsumo. Kung ikaw abing plantadores, ikaw isa ka farmer, do maliscourage ka nga sa una pulo kektarya ang imo nga gina cultivar sang pananom mo abi tungod sa kamahal sa mga malaklon sang kinanglan sang mga pananom mo, mga pesticides, mga insecticides, mga abuno, labor cost, ang mga krudo, mga K5, no? So, una, mulo, hektar, yang imo, kang ginakultibar, subong, limahon ko na lang. Tungos ang taman ka, mahal sa presyo. Kaya kung damo lang tanipon, no, ti sustiniron, galing man kung sustiniron mo, wala untat yung siling abi, wala patod, wala. Gadasol nga si mana, manubo o kung madako ang pagnubo. Kundi do, sige na lang niya amat-amat saka ni. Kinamat-amat niya patay. Kumbaga pa, amat-amat bigado. Kung sa English pa, killing me softly! No, killing me softly ng guayin ni. Ginamat-amat ka lang patay mo lang, hindi ka kamatsyag mo lang. Daw little injection mo lang, injectionan ka lang niya, tulog ka lang, bang hindi ka lang kailangan bugtaw. Daw gina-injectionan kita sa gobyerno, nga parang mamanhin.

0: kita. So, para manan na kita sa nga kada Martes nga sinakaay. Pero sa totoo, naging niya gabatsya, gaya ang ato niya nga pamilya. Kapit pagid ko na padre ni pamilya, kakon ginikanan ka, kag may ginapaskwela ka, kag may ginasagot ka ng mga kabataan. Kung gisang garinto yung ulo mo. Ang imo yung nga mental health, ang imo nga emosyonal. Ang imo emosyon, I mean. Ang imo nga mental health, kung gisado, kakapiktuhan mo lahaw. Doon nagkanto sa madalom nga direksyon ang imong nga paminsaron kung kaisa kung padayon mo makita ang kabataan mo nga daw ginapigos, no? Indirectly, sila kapiktuhan sa ining pagsakas ang presyo. Ang mga kabataan daw ginapigos indirectly. Tungod ang kabataan nagadepende sa ginikanan. Ang ginikanan, amo nag-sustener kang nagahatag sa ila kinanglanon, nabi? Di wala man sang sufficient nga support sa ginikanan. Igo ang kabataan, eh. So, ang ginikanan, libog ang ulo, eh. Di ang kabataan pa naman ang pag-asa ng ating bayan. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bayan. Hambal ni Dr. Jose Rizal, guro pa ang buhi pa si Dr. Rizal, mas ipinampaon na sila. Kung buhi lang si Dr. Rizal, Dr. Jose Rizal, mas ipinampaon sila. Ginano niyo kabataan man. Ha? Amo ni Piyotyo sa katong nasyon ng kabataan nato, ginapakaan niyo lang Permino Dolls. Ha? Hubin pa sila ganiyan, tag-dusean niyo siya, may mga kidney trouble na. Abi pa sangkaran nyo ang inyo nga mga talento kagalam, ang inyo yung abilidad sa pahimo naton nga ma-improve ang aton nga pagpangabuhi, bala? Di amo ina ang report mga kakifembo, ah. Gasolina kag diesel, ah, Martes, magasaka naman. Hey! Sa liwan sa buwas sa Metro Manila, yan daw kalabanan to way classing. Tungod angot ina sa pagsaulog sa martial law, ika 54th anniversary sa martial law. Sa pribado kag public school sa dito sa Manila, wala yung klase. Dari sa ato niya daw, wala man niya giguro, ah. Pre, ano ang size ng t-shirt mo? Bow! Kanami nga pamangkot ba? I-text ko lang si mo, pre. Ha? I-text ko lang si mo. Kalma ka lang na. Kag-belated. Happy birthday to you. Belated happy birthday to you, ha? Mga kag-A5 sa ibang nasyon sumo, nag-snow na bala? Nag-snow na bala? Pero importante sumong niya kung nainom niyo ng D3 ba yun? Ang masaligan naton kontra sa fungus, bakterya, kag ilaminagid virus, mga kakifay ba? D3 ba yun nag-hatag sa protection sa aton nga sistema nga hindi kita magkaangkon sa sakit kag balatian ko kung infection dulot sa mga virus sa aton palibot. Hindi na nato niya madula ya siguro, ah. Ah, ang mga virus sumong sa aton palibot. Now, you don't you know sa samaan ka init sa aton kalibutan. Isa lang ka centigrade ang magsaka abi, no? Sa aton nga kainiton sa aton nga temperatura. May dako nga chance nga magatunaw ang mga ice o kung natawag nilang binungkin nga ice blani. Nga nahorma sa nga pilaka thousands of years or even millions of years. Iban pa ni sa chimpo pa sa mga dinosaur bla, ining tawag mga binukid nga ay sa mga matugnaw nga mga lugar o nasyon, mga polar region. Katulad sa nga Greenland, sa nga Antarctica, North Pole kag South Pole. Ining mga lugar nga mga tugnaw, may draya nga kamahin nga natawag nga glaciers, mga glacier, ining kalimbawa gini daw, no ice pagin mula, ice bagit yang naginabakal tabla sa Changi bla, no? Amo na siya, binuki niya mo. Ang katamulo niya, may tag 2 kilometro ya. May tag 5 kilometro nga bukid niya, puro ice lagi diyan. Nga nahurma na sa ato niya nga kalibutan, mga more than 10,000 years, no? 10,000 years ago. Iba na hurma na guro, milyon na jimpo pa sa mga dinosaur bla. Now, karon wala pa tang takot sa mga itong chimpo. Wala pa sa mga aeroplano, wala pa cellphone, wala pa telepono, wala pa sa mga manamit nga magkaon. Tungod sa nga ining pag yellow sa atong kalibutan sa una, may mga bakterya kon mga virus nga nag-impon sa ining nabukid nga nakunaw daw bukid nga ang mga ice. Now, tungod sa pag-init sa atong kalibutan, nga obserba sa mga eksperto, nagakatunaw ining mga glaciers. Ang kululbaan kay mga pang-ilang pag-estimate, may mga bakterya, may mga kagaw, ilang binigid virus nga nagabuhi sa nga una pang panahon nga na-frozen lang mula sa ice. Tungod sumongga katuna ang mga ice, basi naglibre na ang mga kagaw na, nilibre na ang mga fungus na kung mga bakterya, ilang binigid virus mga kakayfibro. Ang mga virus, bacteria unknown to man. Wala pa makilala sang tao, blaya. Ini mga virus nga wala pa sang tao ang kalibutan, blaya, na frozen tungod sang ice. Subong ang ice nakakatunaw kag nagalibre na ang mga virus ka mga bacteria. Ginapahayag sa mga scientists nga isa ini ka peligro. Kung padayon pa nga magainit ang atong kalibutan kag kung ano pagid ang mga posible mangkon ang kahalitan sa ato ni kayong lawas nga nakatago sa mga frozen o kung sa mga ice kung sa diin nakatunaw sa liwat tugas ang mainit nga panahon o kung mainit nga temperatura sa aton nga kalibutan. Now, karon kilang lang talangin niya, simple lang ah. Hindi mo na dito ni Bayo. Ano man nga virus masugata naton basta ditribayo mga kakayfibe. Dasig lang tayo mga pawanin kaso ginman masulod kita sa virus. Dasig lang tayo mga pawanin niya blang. Kaya man ang virus niya nang abudlagin niya mo. Kaya ot-oto niyang imong asilula blang. Ang pinaka puno sang kabuhi sang isa ka tawo. So tapos siya pag-ut-ut niya, panamuon niyang lawas siya, kada isa sila ito, abi, nagpanamo, abi, 20. Ang 20 ito, mangukob man na sa mga silula. Kung mapanamo, mas natin 20-20. Di ang ato niya nga mga healthy cells, ginaguba nila, ginabusla ng virus sa lawas ta. Basi, blapilakad lang, muni ka bang danan nga masumbing tao. Tungod sa virus bla. Kung may inom kaya nga ditribayo mga kakayfime, dasig ka lang yung maumpawa, no? Sa imong ang mga simptomas ang infeksyon, tugas ang bakterya o kung virus ginan. Kag hindi niya basta magkalawig penetrate yung virus, ha? Tungod may proteksyon ang aton silula, may hapin sa extra virgin coconut oil, kag may upod nga vitamin D3. Gag-inactivate ang aton ng immune system na magkusog kang magpersado para poksaon o kung para eliminaron ang mga virus sa atong sistema. So, unload daw, inom kita DTX500, Mighty C, and D3 Bio. Power Trio, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, Sarangin Mabakal, sa halos tanay ng mga Grace Pharmacy ng Botika, o kung farmasya sa inyong lugar, mga suki nyo na magkunta lang. Pwede niya man mabakal sa Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. O kung sa online, ha? Lazada, Shopee, kaga TikTok. Ha? Kung gusto nyo baratong mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad ka mo sa tanahan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung mapacheck up na lang dahil yun sa aton medical, and alternative doctors, ha. Libre, wala sing bayan. Ang aton ganyang mga handom, aral na isa palibot, yan nagahulat na sa mga isakto nga panahon. Importante sa mong handomon, tagin anay, ha? Handomon, tagin anay, ang aton kayong lawas nga maging hilway sa sakit kag mga balatian. Alas 10:40 ng oras na ton. Ha? Pwede ka mo ka-text na tawag sa ating hotline, ha? Pwede ka bahin na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix, ha? Diyan ka man kung ano man nga panahon, ano man nga oras, ano man nga adlaw, basta kape, i-DTS Coffee Mix muna. Ang DTS Coffee Mix, manabi ang sabor, kampiyon, ha? Number one, gid, ha? Naghahatag sa aton sang satisfaction sa aton nga pag-inom sa kape. Dugay kagutumon, ha? Dugay kagutumon. Dobusog kagid mo lang, kag-perfect ganit sa nag-diet niya. Nag-gusto nga mag dula ilang ang mga buyon o kung mga bilbil. Sa nag-exercise, kinanglan mo ginibulig sa DTX Coffee Mix para mabuligan ka nga mag-slim, no? Kung matunaw ang mga buyon mo, ha? O kung ang mga unwanted fats ni mo. Sumuman ang DTX Coffee Mix, may aras sa Ampalaya Extract na nagahugas sa hingko na ito ang mga selula. Kag may aras sa super antioxidant na nagaproteksyon batok sa mga free radicals. Ha? DTX Coffee Mix, ano mga oras, ano mga panahon, basta kape, i-DTX Coffee Mix muna. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ba, daw may condition ta priyaw?
10: Ah, oh, good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad.
8: bad na ta, pag-on pa yung tuhod mo.
10: Nagaminti na Scopre Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
8: uy,
10: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
8: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sa Dr. Pinoy sa butika, pre.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
12: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
13: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: Ikaw ba'y nasaktan?
20: Naintuan nila ko sa nobya ko.
19: At di mo alam ang gagawin.
20: Ano ang himuon ko?
19: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we got 3 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka mahil na dulo na sa atin sa DTX Beauty Soap.
2: Nagahingapos na ang bulan siyang September. Magasulod na dayon ang bulan siyang December. October pa gali. Timing gini, DTX Beauty Shop o. Kaman pagsugod sa mga beer months mula, especially sa pag-abot siyang December, magatipon-tipon naman ang mga old-timer mula. Ang mga grupo sang una, mga alumni homecoming, mga reunion, Christmas party dire, Christmas party dito, mga birthday pagiging kasimpre ara nagyapon ang bunyag, kasal kag ang lubong. Di ang mga ginatisipar ginaton ang kalabadan, ang alumni homecoming, iti sadya na yan mo. Especially sa times ng high school kamo kung ano na ang sitwasyon sa inyo tagsa-tagsa ka pangabuhi. Kamusta na yan ang mga old friends mo sa high school time? Ano na ang mga amok nila? Amok pa ba yan? Tura pa yan? Nag-hubin sila, nag-gulang sila, nag-pug-is? Di sabong pala nga daan mga ka-K5 ho. Ang gamit na mo DTX Beauty Shop, yeah. Kiman sa timpo nga mag-abot ang alumni abis sa Disyembre, kalabanan, nagkinitanagig kag nagsimpre nagkakamustahanay, ibang gani nagahinaksanay panay. Pero nagahimutaragid siyempre, mo ginahimutaran ang amok mo. Kung na naggaras na ginanguya mo, pre. Inahimutara, ganyan ang guya eh, no? Ang niblang, tsura mo. Kamusta na, bla, si Kras mo sa unas, ang barkada mo, ang classmate mo. Sa makalipas ang 10 katuig, 20 katuig, kukun na 30 katuig pa. Kamusta na siya, yan ang panglawason niya, especially, siyempre, ang iya itsura. Di subong palang daan, advice ko sa inyo. May chimpo pa kita. Tuduhan na nigamit sa DTX Beauty Soap, yeah. Kay para sa pag-abot sa December, hubin, kagwapo, kagwapa, tatanan. Kay man ang hambon, ang sikreto, ang sikreto naton, DTX Beauty Soap, nagapahubin sa panit naton. Nagapangaka sa mga dead skin. Nagapaklaro kang nagapahipid sa aton nga supat, especially sa aton nga guya. Nagapaputi sa aton nga panit dyan sa babae kag lalaki nami gini. Buenas kita kay may habunan ni nga may amos ni nga habon. Kinalan sa uday niya before kay makaangko niya sa nga younger looking kag namin nga pamanit iya kilala magkanto kag sa mga eksperto nga mga doktor kag libo-libo yang imo gastuhon subong niya manghabon ka lang nga daw daw iya sa DTX Beauty Soap ya kay nadiskobrihan ang sikrito gali ang panit sang tao kilala sa antioxidant nga halin sa prutas nga padayon nga maging glowing siya padayon nga maging hubin siya. Kag panayon nga paputi, kag matinaw siya, kag mahipid ang supat niya. Prutas gali iya ang sikrito. Di ang DTX Beauty Soap, ha? Kompleto na ang mga prutas nga pampahubin sa panit, mga kakipay. It's all natural, ha? Paragit sa bilog na pamilya. Kag sa liwat, ha? Announcement naton sa inyo, ha? Samtang may panahon pa, bakal na kamo sa DTX Beauty Soap bagay grabing magtanay subong sa sagay. sa kabangkalan, grabe man ang baklalas ang DTX Beauty Soap. Kaya hindi mo mapapirdi ang tagahimamay lingerie lane. Ang tagal na karlutay, nagkapanglaghap sila kung diin mabakal na. DTX Beauty Soap ha, dula man niya kakasama niyang mga baho sa lawas mo. Shadow kabukal yang habon. Kanami bala kung sa bata ninyo ang mga bagras-bagras tungkol sa dasma-dasma nila. Ihabon mo ni bala, wala yung ano bala, wala infeksyon ng iyang mga bagras. Mga pilas-pilas yan, dasi magpali. Kag magpali iya, wala yung inagyan yung mga pilas-pilas bala yan, no? Namigin sa mga bata ninyo. Kag siyempre, sa may mga edad naman, sa mga senior citizen, abi, senior citizen nato yung mga kaka-K5. Di hindi ginay may bitar kayang milanin ako ng mga ang mga panakot sa aton panit niya nga para maghubin. Samtang nag-edad ka, nagkaka-expire man na mo. Nagkakadula mo na lang. Soy kakurinot. Kakurinot, agtang ta. May mga magkadlaw ta. Ang kilid sa aton mata daw. O may mga linya. Normal na. Pero ina siya tungod nga wala na sang tawag naton. Gapahubin ang supply sa panita mo. Supply yan ta sa pampahubin ah. Habuni lang bala di text beauty soap at ladlaw bala. Habon gila ng mga hadlo kag iyang magwapo ka haw. Hadlo kag iyang maghubin ka. Hindi testing game bala. Di text beauty soap mga kakifive ha. Ara lang sa tanahin ka Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the generics pharmacy ha. Sa mga butika ng mga suki inyo, mga butika sa kagpharmasya sa inyo lugar, available lang ang DTX Beauty Soap. Kag pwede nyo man ma-order sa online, ha? Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag para sa mas barato ng DTX Beauty Soap, kag iban paging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kadto lang kamurikta sa tanang Clinical, the Alternative Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang na yun, ha? Southern Medical, Alternative Doctor sa Libre, Waising Bayan. Mapachick up ko, no? Kaya toon, permib lang ko bala yung, no, hindi ko yung katik up. Ay, delikado na, hindi katik up na, no? Huwag kakabalo, gali, may abnormality sa salot sa lawas mo. Mga amos na yung mga simple lang yung bagay, hindi natin pag-ibaliwala. Kay man ina nga mga indikasyon nagakomunikar ang aton lawas kapabalo sa aton nga may diferensya sa sulod nga init naton machindihan blang kakilala natin mga kuton gid ang mga doktor kitungod gagin skulahan niya nila mo kay para maagapan matimprano basi may nagadevelop na yung mga cancer na daya kag mga malala yung mga balatian blang nga nasugod blang ko sa hindi ko katigab. Kaya galiya yung mga pabalo na ito yung isang sistema mo yung huy, pa-check up na ko. Kaya hindi ka nakamayo katika, kaya may diferensya. Hindi ko makakanto ito sa klinik, Dr. Ramil, kaya makapamangko, kita yung riktay sa mga doktor na kaya namigid kayo may bayad dyan. Hindi ka rin yun i-explicar sa aton kung nga daw hindi ka katik up. Kundi siyempre, ang bulong na nilaya is unagid ang ihibalo. Ang mga bulong na gina-apply, kaduwa na lang niya. Ang number one na list, ganyan nga para mag-ayok ka. Number one, ganyan nga ano, informasyon. Amo ginayang bulong na informasyon, di kaduwa na yung kilalan mo is apply the information o kung paano mo solusyonan. Ya gusto ko mata ko mag-basketball player bla. 7 years old pala ni Salo, gusto ko niya ma-interest sa PBA mo. Galing problema lang kay ang lolo ya putot, ha? Ako putot man. Nanay putot man bla. Di mayutani ko may PBA bla nga putot basketball association bla. Mga putot, tanahan mo lang ang pangaw. Doon kalabanan niya gabaskin, mga tagas man niya, no? Mga sa PBA bla. Nga PBA mo sa Giyapon, galing putot, basketball association. Puro putot, gampang-gampang, no? Di ang ilang nga ring putot man eh. Puti ba kung ang bata niyo, mga 7 years old na, may nag-grow pa sila, nagkatubo pa sila. Katulad sa klinik ni Dr. Ramil eh. nga simple ina nga mga problema na para ma-maximize ang ilang pagtubo. Para mainat pag ilang ilang nga tulaan lang sa samtang katubo sila. Matagaan sa nagkakaigo nga atensyon kung paano ang pag-develop sa ilang nga tulaan nga tagaan sila bla. Mag-indad sila ng mga 16, 17, mga 5, 6, 5, 8 na blang height blang. Kaya pa pag-abot sa 18, so blang mga tag 6-1 na blang. Niya, kung problema, bata ko yan, lo, grabe yan. Yan, lo, daw yan, no, gaskwila, pro, kana may exam sila, zero per me. Hindi gani zero, nubo yung score sa iyang daily, yung quizzes nila. Natawag may stress ako, lo, nga, ga-problema, gisa kung paano ko mapag-chinding ang eleksyon. Kung pamangkoton, kanong bata ko, ka-chinding ka sa ang eleksyon nato. Ang gahando man. Pero kung magkuha na gani sa exam, yung gani niya, 1 to 10 niya, 2 lang iyang score. Yung ato kapigaw, gisang iya, yung lang responde sa pagtuon, malayaw. Do, hindi yung lang ma-digest, lang kang ma- magsulod sa bagulya ang ginalektor mo lang. Normal mo lang na ang mga bata, hindi man pala rihas mo. May bata man yung uptick, ang dasig yung maka-chindi. May mga bata man yung slow, abi. Yung mga slow na siya, kilala na sa dutay nga bulig, abi. Kinala na sa maayo nga pag-chindi sa ilang nga brain, hindi pariha sa ibang nga bata yung nga dasig. Kilala na machindahan ato ng mga ginikanan kung paano mamuligan ang mga kabataan. The best get magkanto niya sa klinik ni Dr. Ramil para mag-alam bata niyo. Pagkanto mo to niya, balo mo tayo niya, Dok, prangkahanay ito, Dok. Prangkahan mo niya eh. Pasiktuhan, doktor na sa klinik ni Dr. Ramil. Dok, ano yung pwede ang mga alam bata ko? Wala na problema, misis. Ah. Maalam ng bata mo, ah. Basta kanto lang sa klinik ni Dr. Ramil, bla. Yan yung ako niya, Priya, daw ginabusi siya ako kaya, Primo. Di ba, wala ko nang ihi, mangihi naman ko liwan. Ginabala yung, Gido, pwede lang nga, pugaon ko, pugaon ko. Nga para yung, way balik-balik, malaya. Ano ni Priman? May nagahalit sa akon. Butangan ko roya bansil ang akon ng tangay. Uligani, butangan ko asin ang akon ng pusol. Ang bansil sa ang tangay ko na sido kaya blaw. Hindi wala sa unan na umula na butangan papel ah. Lawayan na. Kung ginabusisa ko kay ate, asin sa pusol eh. Amba sa mga katigulangan. Kalaon mo kung hindi pa matunaw kasi lakot mo sa pinaksyo mo. Pag umasa sa pinaksyo mo, ang sabor yun na puso. Ang sabor yun na umilikal cord. Seryoso mga kakipay ba? Mga tulutigam na nakang mga pulupangat sila na kukisa ho. Inablay ako naga especially. Niya, allergy lang niya. Magagaling ka malo, may mga developing yung sasulod sa niya, may nag-develop niya nga mga mas lala, magiging niya nga sitwasyon sa imo yung kayong lawas niya. Ikanto kayo sa klinik ni Dr. Mila. Sa ginabusisaw, abi, bisita to sa klinik ni Dr. Milby. Kaya man ka budlay niya kayo yung antes kaya maglakat niya, mangihi ka. Ara ka sa pertahan, mabalik ka na iliwat sa banyo, ano kaya mangihi ka liwat. Tapos nakagwa ka na, kagabantay ka na jeep, ara lapit ng jeep, ay, namangihi ka naman. Hindi ka nalang magsakay, kaya mabalik ka na sa banyo. Karoon sa naman, tapos naman, nasakay ka na sa jeep. Huwag pa ka nikilabos, hindi mo pagkatuan ngayon, tunga-tunga pa lang, dumangihi ka naman. Na, no, ni man. Doon ka disturbo, manigang kahuluya. Pero, ina siya, mga Sinyalis nga nagapabulig ang atong lawas nga may something wrong. Tingin na yung mga something wrong na iya. I-check to hunta na, kagbalansi hunta na. Tagata na sang igdalupangod kag kayuhan ah. Kanto lang kamo sa klinik ni Dr. Mila. Sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Libre ang kong konsultasyon na. Okay. Iningabahin man na dulong sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kaka-K5 ang oil nga ara sa kapsula nga soft gel. Dr. Pinoy Squalene Capsule himo sa shark liver oil. Isa ka klase nga bagis, no? There are more than 100 gali, no? Klase sang bagis. Would you believe ang pagi parinti magali sang bagis ni? Nabilong mo sa gali sa pamilya sang bagis ining pagi lang nga gina butangan ta wala sang ano kanina nang nilabog wala nilabog ha kanamit sa isang pagi ang nilabog ha? Ang pagi gali ya pamilya ni gali sang bagis no pero ining shark liver oil nga ginagamit as main ingredient sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kaka-K5, isa ka special nga bagis nga nagatina sa dalom sang kadagatan. Kalabanan niya ga aras sa mga corals bala. Kag madalom nga mga corals. At tawag ni sila is deep blue sharks, no? Mga deep blue sharks ni. May chimpula na yung nag... most of the time, aras na loom, no? May chimpula na yung nagpababaw siya para mag... para i-harvest sila, no? Kag mas napamatunan kumpara sa ibang mga sharks, no? Mga bagis. Ang iyang liver oil, mas madamo sa mga importante nga mga elemento, minerals and vitamins, ang iban pa, nga mas makabulig gid sa pagtapna sa kunanong nga nag-develop nga sakit o kumbalatian sa mga katawhan. According sa mga pagtuon, ang madamo sa mga vitamins and minerals kag iban pa nga mga pinasihi nga mga elemento sa ining shark liver oil nga makuha sa deep blue shark nga klase sang bagis nga makahatag gid alibyo katulad sang ining na mayoma bla. Mayoma ang mga pagbanog sang reproductive system sang mga kababaihan. Ginapakupo siya. Tapos man ang ini nga mga klase sang elemento nagapatunaw man sa mga uric acid sang may mga gout arthritis. Ginapakupo siyang banog sa mga gout arthritis kag ginapakupo siyang banog kag nadula ang ngutngot. Kag sa dalayon mo ginom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginarepair yung tais ang kung tais nga ano ni, tais nga mga joints o kung mga tulan nato sa joints. Dr. Pinoy Squalene Capsule, no, ginalimpyuhan niya ang aton dugo, ang aton atay, subong man ang aton kidney. Kung may mga heart ailments kami, maasahan gid kag masaligan ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kumbarado ugat ni Moha sang bad cholesterol. Kag kinanglan mo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule para makaligwa agi ang mga dugo para maibitar ang mga blood pressure kag posibleng heart attack o kon stroke ha. Kinatunaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang mga plake, no, especially ang plake na niya nagabara ining bad cholesterol. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule is good cholesterol, no? Subong man ka-supply sa oxygen sa aton nga mga cellula, sa aton ugat, kag sa aton nga brain para ma-enhance pagit ang aton nga mga sistema. The only oxygen capsule, mga ka-K5, nga available sa market. Ha? Aprobado ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sang BFAD. No overdose, wala sang side effect na. kag nagpabako sa aton nga mga kidneys, no? Nalimpihan niya, no? Kaya ang kalabana, subong daan, dialysis, kag ang dialysis is guba ang kidney. Kaya ang kidney nagkasala sa higko sa aton dugo. Kaya kung hindi maka-dialysis ang isang tao nga may guba ang kidney, abi, pwede mapatay, tungkol mapoison, ang poison masaka sa utok. Tinaswag nga dialysis, abi, para hindi ma-infection. Ang kidney mo, wala nag-function na tama, nakahigko siya, guba siya, tungkol higko siya. Di ang Dr. Pinoy, gina-revive pa kung may chance pa. Sa mas temprano, inom ka Dr. Pinoy. Kay sigurado, ganyang kidney ta, alaon-laon nag-sala sa dugo mo. Yan, 24 hours ha, since natawo ka, asa subong sa edad mo. Sigurado, may mga higko, gina kaming mga lalod, no? So, kakinala kayo sa Dr. Pinoy nga makabulig, limpyo sa ating mga kidneys. Sa may mga pasyente nga, uy, uso subong dengue, delikado, halong kita. Ang dengue naman niya ay virus, manayas ang lamok. Nga gumuon niyang imo yung sistema, panubuon niyang blood platelets mo hasta nga hindi ka nakasarang kagumapatay yung pasyente. Ikon inom ka sang 2 capsule every 3 hours, mabuligal ka sang Dr. Pinoy nga mag-produce ang imong lawas sang madamong nga blood platelets, ha? Makalikaw ang pasyente nga may dengue sa katalagman nga posibleng may dulot sang dengue, ha? Painumasa sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Available sa halos tanay ng mga butika at farmasya sa Kabankalan, Binalbagan, Hinigaran, La Carlota, Morsia, Talisay, Victorias, Sagay. Ha? Halos tanay ng mga banwa kag Sideran sa Negros Occidental kag Bilong Panay. Available ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule.

0: tahun ganda belang atun ya birthday boy belang from Montreal, Canada belang. Hello, hello pare Haris, kamusta ka na sa Montreal, Canada?
1: Okay man, pero gasugod na ang tugnaw.
0: Oh, gasugod na tugnaw, te. Ano namin mo nga tugnaw, nag-snow na na sa buong?
1: Wala man, hindi ang uyup sa hangin, ka matamar na nubo.
0: Anong panawag
1: siya? Usual,
0: ano nag-anik kung si James Taylor pa? Summer, winter, or fall? Ano winter, ganun
1: ha? Fall.
0: Ah, fall, no? Fall na siya. Pag tiglagas, abi, tiglagas. Nagaka... ano na ganun yun? Mga dahon sa kahoy, no?
1: Oo, oh, nagalain na pulor. Kag iba, nagkatagas na.
0: Ah, okay. Mga dagas na dahon.
1: Mga tagas na dahon. Oh. The falling leaves.
0: The falling leaves. Deep by the window. Sino ka kanta na gani? Si Nat King Cole?
1: Nat King Cole, oh.
0: Nat King Cole? Sila na ni King Kong?
1: Oo.
0: Oo. Pare, belated happy birthday to you, ha?
1: Oh, thank you, Ged. Well, hindi na kailan mo birthday, kaya saka na edad mo.
0: Te amo gina ya kiti the more kang nagaedad as I observe na na the more kang nagagwapo da. Oh, oh. You know what, isa sa mga naging feature ta kagina nga ikaw isa sa mga legendary ding mga folk singers sa Bacolod, no? Kag ara ka sa subong sa Montreal, Canada. Ang isa ko gina kita now is si Don Felder blank. Are you familiar with Don Felder?
1: Yes.
0: Sino si Don Felder?
1: Ang lead guitar sa Eagles na nag-ubra sa pattern sa Hotel California.
0: Ah, correct, Bob Vertiga, biba. Oo. Si Don,
1: I know them.
0: Oo, si Don Felder, si Don Henley, kag si iling si Glenn Frey, no?
1: Ang Glenn Frey, yeah.
0: Ang ining duwa gini si Glenn Frey, ang kakanta sang Lover's Moon, no? The One You Love. Kag si ining naman ang kakanta sang
1: Hotel California.
0: Si sino kanina siya?
1: Si Dan Henry.
0: Oh. Sila gini ang mga mayor ng mga persons sang the Eagles. Eagles. Pero ini si Don Felder, nagbulos lang ni isa ka
1: member ni Lidon.
0: O nga naghalin siya, kay iyate na kapitan nga instrumento niya, banjo?
1: Gitarista man siya. Si Bernie Lidon ang galid na blasang Lion Eyes.
0: Lion Eyes, oo.
1: Mga ticket easy na siya na.
0: Oo, ticket easy, no? Sa paghalin niya to, si Don Felder, amo ang nagbulo sa iya, kag sa kadlaw ko no, samtang aras sa sakilis ang baybay, kasi iya nga balay, dumala si Himoon, nabi, kaptan niyang gitara, kag na medyo nag-koskos lang siya, kag daw doon layo, wow. Ang panawag nila is Mexican reggae.
1: Yes,
0: Daw Mexicano siya nga style nga pagka instrumento. Gali amo na to gali ang Hotel California.
1: Oh, Mexican reggae yung manambit ya.
0: Oh, Mexican reggae. Daw bago to sa mga pamatinan sa mga Amerikano at the time ko no. Pero nagnilalisa ito sila daw may sumpa ning Hotel California si mo no. Dumyara na nga sumpa sila nga grupo ang Hotel California, which is a moment nagpasikat sa bandang Eagles ang Hotel California. Amo man ni ang ginhalinan kung nag-uba sila.
1: Yes, muna ilinaway sila.
0: Oo, nag-ilinaway sila kay Sarason gano nag-inagawa sila kay gina-claim ni Don Felder. Ni Don Felder. Ang sige na, si Don, ano na?
1: Dan Felder
0: nga siya ang original nga nag-compose ang melodiya sa Hotel California. So si Don Henley naman

0: time. Kay may 2 minutes nga getter chorus si Jewels kag si Danfelder. So dito naman ti ano na una ang instrumento sang gitara nga naga katahom pamatian nga nagasabtanay ang gitara.
1: Daw sa kamuto ka Chimpo, 1977 na nag-agin mo concert sila dason. Yung pagbuwa na nilang record na. Kung ang man, grabe gimang pag-boom sa California.
0: Grabe, no?
1: Kalaw.
0: No.
1: Pinasahin nga pag-umbra sa kantablo.
0: Do 1977 na sila nag-hit hasta subong, kung i-play mo gyapon, no, arag gyapon ang recall, especially for those teenager at the time, do dako ganyang involvement sa iyang pagtubo, ano, kabataan sa una?
1: Do kumbaga sa pam na kinangan ang grupo nyo, gatukar ka mo, til California, kung may banda ka mo.
0: Eh kung wala ka mo, til California, daw pigaw ka mo.
1: Oo.
0: Sa mo to nga
1: chupo? Sa mo na pinaka, ano bala, ang national anthem mo sang kwan, sang banda.
0: Tinag number one to lawig lang sa halos na nga mga nasyon sa kalibutan nga naga-play sina sa kahanginan sa una, no? So,
1: hindi yung pagsikat sa kanta na.
0: Karoon naga, inang si Dan Henley, ako si... Si Dan Henley, siya na ang drummer kag vocalista sang Eagles, sabi nga kung pagkanta sang Hotel California. No?
1: Kataon sa sila nga video?
0: Yes, may ara ko na. May ara ko na nga. May live ko na una-una ginilang nga concert niya. May ara ko na na-reserve ko na. Ang daan dyan ni Labla, may ara kasi na.
1: Nakita ko na sa basta may ko lang basta nakita ko na sa except dinig mi sa mga post din mo do may isa bla ka apps na abo na gina post ya mga oldies nga rock nga ano
0: di sabong after how many decades ang Eagles sino na lang sumong buhi kay patay na ang kanta sang Lover's Moon
1: nagapatay patay si
0: Glenn Frey
1: ano siya bata ya.
0: Oo, pero ang original members mo lang, si Jowas lang, guru mo eh. Guru, anong daw Indian? Sino kanina?
1: Si Timothy Smith.
0: Oo, si Timothy Smith, patay naman.
1: Wala pa?
0: Patay na siya. Patay na siya?
1: Patay na siya.
0: Oo, patay na. Daw si Jowas.
1: Dan Henley.
0: Dan Henley, patay naman. Si Jowas lang, guru mo eh. Kaya si Dan Felder.
1: Oo. Si Dan... I don't know kung ano mga kwanalina ng mga assumption na kay... It's about dealing sa amo to a time. It's the most problem na is money. Kinalan taas ang share sa isa kasi isa.
0: Oh yes, oo. Dito, this lang nag...
1: Sa pagitna.
0: Nagproblemahig sa ilang ang mga talent figure.
1: Oo.
0: Si Dan Felder, yan yung pasagot niya. Ako na yung nag-compose ang melodiya sa Hotel California. Si Dan Henley naman niya.
1: Kaya hindi na nangyay tungkol sa Hotel California na daw. Dito nung sugod ang dinamik at laga sa grupo.
0: Daw, amo to naghatag sila sa grabing kasikatan. Sa bilong ng kalibutan ng Hotel California, pero amo man ay ang kabangdanan at the back, no? Nga kung nga nag-lainay ang grupo.
1: Oh, 10 years lang to ang in... Actually, kung nagtawa mo sa tuwig, 1977, after 10 years, doon ka matama na ito paloy-paloy ang Eagles kay... Oh, ang membro, lain na mo.
0: Oo.
1: Ang ilis ang membro. May gitarista na sa'yo kung ang asa subong, ay malalagin ginpunda sa ngalan. Sa mga concert nila sa Australia, blalay na to. Si Juwa, Sara, pero may isa pa yung gitarista. Kaya why na si Dan Felder mo?
0: Yes, si Dan Felder. Gito kang si Juwa sa mong nag-chorus sa gitara sa katapusan nga parte sa Hotel California. Kag amo gito ang gina... Hindi maintindihan kuno bala kuno ang pag-interpret nila nga daw demonic kuno ang Hotel California. Si mo pag-interpret mi pa rin. Kay kung ikaw isa kabiterano yung folk singer kag ginagahanta ka masina sa Hotel California kag nabtan mo ni ang kasikatan sa Hotel California, ano pag-interpret mo sininga kanta?
1: May aragi man yung unod na Tapos po, iway ko ya, sila nga gin-gin-gin yung madimunik nga, kwan. Subo mo lang nga, na open na, di na real.

0: ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬੱਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਕੰਟਰਾਕਟਾਂ ਲੱਭਾਂ ਇਹ ਬਥੇਰੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨੀ ਆਫਟਰ 3 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਮੈਂ
1: You can check out anytime you like, but you can never leave.
0: You can never leave.
1: you can check out anytime, but you can never leave.
0: Didi to, ito programi isang mga melodiya kagwan na pagsunod sa mga party-party na bla.
1: So,
0: ang background doon sa tala isang gitara bla.
1: Yes, i-play ko na karon para makachindi ang atong tagpalamate, no? Kaga kutob sa nakaabot sa kamuni nga time nga kasikatan sa Hotel California for satisfaction ah. Ako na, number one na ako sa fans ang Eagles kaga well Hotel California grabe daw most of the time ginapamatian ko gid.
0: Tika, 1977 pila edad ko man. 13 anos ko.
1: Sa 1977 may pa ko matawo ya. Kaysa natawo ko yan sa 2000 to lang. Okay. Thank you again pare. Kag halong kadra. Kag happy birthday to you once again. May you have more birthdays to come. Long live.
0: Thank you again. Nasipuan mo ko tuwing ko. Wala ba?
1: Sige. Salamat gina. Tamiwad yan yung mga parinti manay.
0: More power da sa program sa mga parinti ko da sa Kawayan, sa tiya ko, mga sharing ko na mabuli ko.
1: Yes. Okay, sige. So, see you, pare. Thank you, kita.
0: Okay. Thank you.
1: Ang aton nga kasi manuwa nga atusubong sa Montreal, Canada, no? Si the legendary Harris Decena. Atong suki gid kag abyan ta gid no. Well, tiamoy na no. Isa ka background kon sa likod sang kasikatan sang Eagles sa amo nga chimpo no. Ti subong mga uling tubo wala naman pakialam sa Eagles. Pero sang grabe sang chimpo ni sang Eagles ya. Ina si Dan Felder. Amunis siyang sa concert bla nga churay na si Jesus Christ bla yan. Ang churay agad yan si Jesus Christ nga nagagitara mo. Ang buhok, ang cortes, ang guya. Inang daw Jesus Christ gidyan. Tapos ang drummer naman niya daw buhok bla yung buhok yan naman daw si Judas ang iyaya nga dating. Tapos ang ila naman nga kakanta na basang The New Kid in Town bla. Si Glenn Frey naman niya. Laba buhok ang may bigote daw sa mga sangunag ang mga medieval bang ang mga tao bilang ang gwapuhon ang mga harianon bla. si Jewel sa mga gitarista naman ito deep rock siya nga klase isang tao yan. Kang isa naman niya no, do Indiano do American Indian nga membro nila ti amo ina mga K-5 ang behind sa kanta nga Hotel California composed by Dan Felder, no? Kaginkanta ni Dan Henley. Ipabati ko sa inyo, ah. Istingan tayo pabati ang Hotel California subong nga gabi. Dili sa ato nga program, ha? Pamatian tayong melodiya, yung mga gitara, mga lyrics, no? Pamati ibla, mayubla. Kag i-absorb kung anong kantagid. Kung machindihan mo, kung music lover ka, kag rock and roll ka, you can

0: K-5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: What is love meant to you?
13: Nagpaparamdam na siya na kasi niya naman makipaghiwalay.
14: Paano kung iba lang lusutan lo?
12: Would it be there to comfort you when you need it most?
13: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
12: awan. Or will you still be there to fall in love again?
14: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
15: Ay, rabad. Soltero ka to. Okay, balik kita magka K5, no? At least kita may basahon kita nga problema eh. Kapangayo sa isang advice ato kay paano ko nun mabalaan kung naluyag mananubya siya. Di, wala mo kung nubyag mo. Wala mo kung anay nubya mo kay pamagutong ko siya. Wala mo sana yung mga isang semana. Kung mabalaan ko na galing na naluyag sa si mo, iuli ko. Yeah, nilahog lang. Good evening, Jirili and J. Lolo. Mangayo ko tani isang advice kay may nakilala kong isa kababayi sa Facebook. Kag naging kami J. Lolo, in short, naging girlfriend ko siya. Galing, wala di siya. Ato siya sa gwa sa abroad, J. Lolo, sa mga pungsod. Galibogid ang ulo ko, J. Lolo, no? Paano ko mabalaan nga palangga yaman ko, J. Lolo? Sige siya, ba't ka na ganin niya? Hindi bala, paano ko mabalaan nga palangga sa isang babayi? Hindi bala, ginbato niya kang bilang nobyo? Isa na nagkasinyalis nga palangga ya kain. Di galing kati, siyempre may duda ka kay tungod nga laing diyang nakita na ikaw mo. Base ginatuntoy lang kag ginapasalig. Kay man how come nga ikaw gani daw hindi ka kumbinsido. Daw hindi ka gani kumbinsido sang imo yang nabato nga nga sabat niya nga magdubyo na kamo kaysa Facebook lang kag naging nubyohanay kamo. Wala kamo nakakilalahay sa personal. Ikaw nagaduda kag hindi ka kumbinsido sa sitwasyon ninyo. That's why yung reason nga kapamangkod ka kung paano mabalaan nga palangga yakasang babayi. Well, yung ginatawag itang action speak louder than words, no? Saan hindi ka na ganing magambal kung nagpakita ka sang, o kung makita mo ang iyang katuyuan sa iyang giho, sa iyang intentions, sa iyang mga ginabuhat, may makuha ka ng mga informasyon nga makahatag si mo nga makakumbinsi sa pagpati mo. Now, may sistema nga para mabaluan nga kung luyag ginang babae si mo. Dapat may ara ka mo nga ginatawag nga plano. Sa sampo lang ha, sa inyo mga plano, gina-divide nyo ang task o kung ang mga responsibilidad. Kami ginatawag ka mong long-term plans kag short-term plans. Mga plano para sa palabuton, kag may mga plano nga ginahimo ninyo sa matag adlaw abi, kag ina siya nagpakita lang sang kooperasyon sa isa ka isa sa inyo. Kung wala sang submission sa inyo abing duwa, kung isa sa inyo, sina nga mga bagay nga ginkompormihan ninyo kag ginistoryahan ninyo sa mga plano kag iban pa nga mga importante nga posibleng makapatubo sa pagsalig kag palabuton sa inyong relasyon, misa sa inyo kung sa inyo abing duwa wala nag-kupira kag wala nag himo sa iyang parte sa sina nga ginsa kompormihan ninyo nga sugilanon kag obligasyon abi, da mo na mabalaan nga hindi sa interesado si mo. For example, may isa to ka magnubyo, ila plano nga mapakasal sila after 5 years, no? So ginsuman ila ang ilang posibleng gastuhon sa pagkasal nila. Kag iban pagin nga mga kilanglanon, abi balay nila nga istaran kag kuno ang ilang pagin nga pagapiperhan, no? Ginsuma nila sa financial ng aspeto. Kag nakakama sila sa amount nga amugli ng kinanglantang amount para sa ato nga balay nga istaran after sa kasal. Kag ang kasal abi no, ang wedding, ang reception and everything no, ang bayo, ang tanan. So nakita nila nga may ubra man sila nga duha abi. So gina-divide nila after 5 years. Kailan makasupot sila sa amusin ng kandidat abi. Pero do ka imposible nga makuha nila sa ilalang nga trabaho. Sa sweldo abi nila no. So ginimo nila gina nag-meeting sila nga magnobya. Kaya nagka-come up sa mga himuon nga opsyon nga para makaganar sa dugang income para makuha ang ginaplano nila nga budget sila kasal. So naghimo sila sa isa ka negosyo. Nagbaboy sila, nagbaboy. Nagpatining sila. So ginsuma nila niya nga aton nga savings i-cycle tanay, ano? I-cycle tanay sa isang pagkikanegosyo nga para mag-damo siya. So nagpatining sila baboy kag naghimo sila ining baligyaan sa feeds, no? Sa mga feeds bala sa baboy man. So negosyo nila baboyan kag nasugod sila sa dutay abing baboy. Kag feeds, no? Sa isa ka tindahan. So, hasta sa uli, nag-nami ang ilang negosyo, nag-ganar-ganar. Nagpatukoy sila another brand sa feeds nila sa mga lugar nga konsiniin. Madamo sa consumer mula. Kaya nagka-transaksyon sila sa mga supplier, direct tabi, no? Magka-credit line sila. Kaya maayo ang ilang pag-manage sa ilang negosyo, kaya nakaganar sila sa medyo mayo-ayo. Hasta nagat limang branch nila sang ilang feeds, no? Kundi ito may mga lagko yung mga public markets ginasulot nila, no? So sa, until such time, ning lima nila ka-outlet sa mga K5 nakahatag sa ila sang after 5 years sang sufficiente enough, sobra pa sang ginaexpectar nila ang target nga budget sa ilang nga kasal kag balay nila, no? So, amoy na, no? May mga pag-teamwork silang ginhimo, may pag-meeting sila. So, isa sila nag-participar sa ina nga mga plano, ina nga mga handom. Kay mabasa mong tao kung interesado siya, kay man willing siya mag-coopera sa mga plano ninyo. So, dira mo siya matakos ka mabalaan kung palangga mo, palangga niya gid ka. Tumayara ka mo sa kasultanan ng mga plano para sa palabuto ninyo. Kag, for example, labi, mapuli di siya, no? O pwede man lang ako ikaw itong magkanto siya. O kung anong mga plano nyo nga mapuslanon para sa palabuto ninyo, eh. Hindi kay, paano mo ba lang palangga ka sa mabay, kinanlan na hulira niya ka? Kinanlan dumugon mo siya kay para mabalaan mo nga labya ka? Kanabaw na iyang, pag-ibalo, pagtakos sa babae kung luyag yung simo. Kung luyag yung simong babae, kilanlan niya ikaw mismo, i-plastar mo yung direksyon sa kabuhi mo. Nga willing sa bala mag-support sa imo nga mga plano sa kabuhi mo. Or situate mo ganyang basi bala yung ikaw naman niya kumu abroad sa mo plano ko, blakadlaw, nami ang aton pang buhi, masagod ko di baboy, nga padalaan mo ko di budget. Basib lang ako na gamitan mo naman siya. Manihon mo siya. Kailan ipakita mo si Yayang, ano eh, nga kami kasarang kayang baka sa baboy, na may baboy ka, may tangkal ka na, may kung anong imong konsepto sa kabuhi mo sa palaboton eh. Nga matyagan mo, maka-intra sa kung makahatag sa iya kooperasyon sa anuman nga pamagi nga maayo para sa iya. So, kailan may plano ka sa kabuhi mo. Kaya ang plano mo, ilatag mo siya eh. Plano mo sa palabuton sa 5 years, 10 years, 20 years, 30 years from now, anong plano mo sa kabuhi mo? Ilatag mo sa iya, kag plastar mo eh. Kag dayang man na matatakos kung may mga improvements bala sa gitpanghambal mo sa matag-adlaw kung sa mga binulay nga magligad. Day, good luck sa imo ah. So, sa aksyon, gid na ma-determine mo kung kakunuya ang babae kung hindi, ha? Good luck si mo, letter sender. O ini nga bahin na tulong na sa aton sang sige, pare palang gaya gigabing isawa, ya ka mo. Ini nga bahin dulo sa aton sang number one seafood restaurant, ha? Gina Seafood Restaurant. Nag-enjoy gigagabi mga bisita sa from Los Angeles, California. Isa ka isa ni ka pamilya nga ginakomodar nato nga panyapon sa Gina Seafood Restaurant. Ang hambas nga taga abroad. Thank you gid Gina sa imong manamit yang sisling manumbok, baboy on gid. Tapos adobo nga ano ni? Adobo nga locos kaga calamaris nga locos bala. Ano pag itong insod anamon gabi man? Kasagabi sa kilo man puro aligi man ba? Ano pag ito nang scallops pag ito? Scallops kag tapos diwal pag ito, ha? Nagpa-bake pagin ko, ako nagpasugba pagin ko isang kilo nga diwal. Kay gusto gid sang madam from Hotel California, USA. Nga makatiwal. Makatilaw sang diwal. Di na saan nung pag ito, ha? Ano pag ito, ha? May harap pag ito, eh, no? Pasayan, butter, garlic, shrimp, kag, siyempre, sinigang nga ulo sang gingaw, no? Sinigang nga ulo sang gingaw, ah. Baka na, may ginoo. Baka, sige. May gabi na kay Ma'am Arlene Vergara in Soli, ah. Ti, amo na kagabi na tabo mga K-5, no? Ang aton niyang bisita from, Los Angeles, California. Baw nga, bigid ang sabaw. Unli sabaw sa ginas mo. Sinigang nga isda yang gingaw. Blak ka namit namin, ka priskagin. Namian sila kay may parkingan, yung hapos lang kung nututulon. Kakanami sa ambience. Gina Seafood Restaurant, gid ha. Basta seafood kaniya. Hindi na tayo mag panumdong pangikundi, hindi na. Rikta na lang ta sa Gina Seafood Restaurant para isahay, blah. Don't forget, bisitahin ilang Facebook page. I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? In behalf of Jerry Lee, mga ka-K5, ako naman si K5J Lolo. Don't forget to tune in buwan sa gabi. Alas 9:30 tumtong alas 12. Ligya po sa K5 News FM, ha? Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: Radyo
1: Kampiyon Radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Ima ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isiling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan, takaroon, no ba lang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita ba lang na permilang kulang sa tulog? Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige ba lang na kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kagpaano makabulig si DTX 500? Kaupunti sila karoon diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
4: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa paghuway, Dr. Ramil?
8: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imo nga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imo tulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paghuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, ti syempre wala untat biyahe, ti dasig nga gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala ya gainom DTX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang, no? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabili niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo.
4: Kaga DTX.
8: Inom pa DTX 500 yung may TC.
4: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, untempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
8: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
4: Gani,
8: lain-matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan siya, list lang nga, pigaw ang imo nga defense system bangon sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty si agud nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
4: quad? Shift. No, graveyard shift.
8: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
4: Kapulaw.
8: Yang mighty siya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
4: Na nagapulaw.
8: Driver, importante gininin mo ang DTX 500 kag mighty C.
4: Kalabanan ba na, Doc, nga nagatrabaho sa call center, nagatambok Mm-hmm. Abi ko gani kung gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw, nga gatambok ang iban.
8: Hindi bala haambal ta Sir JP, nga kung kulang gastulog, apiktado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina, Sir JP, apiktado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. No? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kun ang kagutumon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal. Agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado. That's why, bisan busog na, namit siya pong kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga dito X500 gag mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
4: Low sex drive! Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer, why gini gapulaw guru mo?
8: Wala yun, nami tulog na yan.
4: But silingon, pala tulog gid ka, agay kuya gali. Kay sulubrang gana ko, kami ni engineer.
8: Kay ganito X500 yung mighty si Sir JP, mamo na nga premiado ang imong gan sexual appetite.
4: Abaw. Nagapataas magalidok sang risgo nga mag heart disease ang permipulaw.
8: Yes, including inflammation, paghubag, kag ang risgo sa magka-diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permanent nang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag mighty C, kay makorek lang na niya. Ang D-sugar cane, extracts ang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty C agod healthy ka per me.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na dala subong imo sugar.
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 mighty C alkaline nga vitamin C.
7: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
2: Mighty C pabalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
8: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon, wala cancer kay ginputos na sila sa antioxidant. So, para matransfer na, kaunon man. Like sa ginahimo na ton, ganyan ang DTX 500 kag Mighty C. Because antioxidant na nga, from the plants ang i-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang transfer GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay mga tigulang. Baloka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grip wine kag steady parts ang ilang nga diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ito siyempre, preska nga hangin, wala stressor boy, gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sa kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant halin sa prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, permi na mo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX500, ibagid kung pala inom ka MITC, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Permi na mo ginabalik-balik pag nakainom ka sa DTX500 kag MITC, daw nakaka o nakapulo tumtum 15 ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa kurason.
10: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Alkaline vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
11: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang MITC ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why ka tumalta DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw para matapna ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag MITC ka adlaw-adlaw para matapna ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
8: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kada adlaw.
12: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
13: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
14: Imong blood sugar test.
13: Ilatong
14: score
13: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
14: ila na lang imo nga blood sugar
13: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven the best get ang DTX 500.
12: DTX 500. Information sa ikaayong lawas.
14: Daw pareho lang na nga kun indi mo malikawan ang stress, indi mo man malikawan ang tupad mo kun baho ang ilok.
8: Ragoy.
14: Damo sa nagapaligo. Pero daw lang gyapon ligo. Kay indi DTX beauty soap ang gamit.
8: Wow.
11: Kay sala ang habon.
14: Sala ang habon.
11: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sa imo lawas. May ara manini nga pa-pain, nga linsa papaya nga gapaputi sa imo. Tanaman nyo sa GP, hamis, no?
14: Yes.
11: Hamis, gapula-pula, kaya ang habon sakto. Ha, ang habon, puno antioxidant kay may DSE, nga makita niyo man sa DTX 500, ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
8: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
11: Uy. May ga-detox pa sa imo skin cells.
8: Ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa DTX Beauty Soap.
11: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
8: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopress.
11: Grabe.
8: Ubos mo, meaning pa damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. damo damo gusto nga magamot kan ilog ano sa lao ano ko damo bawa ilog
10: oh protektado ka sir boy 42 oras sir boy basta naka klinika Dio Fresh kaya yung wow. Extra virgin coconut oil sina sir boy amo na nagapatay sang kagaw
8: pag wala ka bawa ilog meaning pa naka klinika Dio Fresh
14: okay. Anyway no ang klinika Dio Fresh may tea tree oil may VCO ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilog that's why ang klinika Dio Fresh hindi lang niya deodorant nga ginaplasan ginapamot no ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imong ilok that's why it gives you longer freshness 48 hours of freshness kung ang imo deodorant klinika Dio Fresh deodorant Doc Sam
10: pero kadaga sir boy namin gid mag pangapi ah, wow, no, painit wow, sang aton nga chan oh, pero nami ang healthy coffee ang aton gamito no DTX coffee mix no samtang nagahigop kasi ni nga kape sir boy ginahugasan ginatinluan ang imong selula so hindi magtigulang selula hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon no DTX coffee mix
14: amo na sakto Doc Sam nga start your day right dapat ang imo coffee DTX coffee mix pero right. Kung may budget no kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo mag DTX premium coffee ka ang pinaka basko klase nga kape for me nga duha ang super antioxidant may ergotionin nga halin sa gano mushroom the herb of immortality hambal sang ginatawag sa Chinese medicine that's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayunin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidants ng lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayunin nga makita sa DTX Premium Coffee, may wow. DSE. Nga so, pinakabasko. Yes, Doc, Doc Amil.
8: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka. Kampiyon. Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos siguro sir boy ang isang pi.
14: Correct.
8: Pang kape nga rin ang sagidagad. Pero ang iya sugar, stevia.
14: Stevia.
10: Oh, natural.
14: Diba? Kasi timplahon, pabis ka mag-binching ko.
8: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX coffee mix. Damo na ang nadik.
14: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people
10: yes
14: kasi lain yang
10: ang iban sir boy budayan magtulon sang ditribayo sir boy ginapuga na lang nila yan sa buwan sa ila kape
8: ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule ginabutang lang sa kape para sabay na lang tayo.
14: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus.
8: Wala problem niya kung ihalo mo. DTX 500 ka capsule, tapos pugaan mo din tribayo. Wala gindi problema, sir boy.
14: Extend may maca, may kalabuwas ka, ini yung mga imported Peruvian herbs. Gapan nami isang imo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang delivery sa minerals, vitamins sa imo selula. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula, mga carbon dioxide yun, mga waste product, pangkwaon at tanan ni extent panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo na yung sikreto ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayod sang backho mo kung ikaw naka-extend supplement no
8: syempre importante da kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation
14: so, pamasahi ka
8: pamasahi at least damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation mapamasahi ka either ka isa or ka duha sa kasimana sir boy
14: correct. Importante ang touch therapy
8: do kag ang mga kanya mga ano na mga
14: points
8: bla kaya niya mano
14: pressure points
8: makabulig ang pagpamasahi gamit ang syempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
14: bag DTX herbal oil
8: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
10: baguna
8: kay taka na mito sa ka blood juice kay ginapiki basta dugay-dugay mo naman yung piki on blah
14: herbal oil ha DTX herbal oil no? Pilihan lavender pero, tag, lemon
8: pero kung makasigurado mo bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller legit na to nga mga butika amo na
14: ganun
8: kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center
14: alright paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta. Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta pa ano bala makabulig si mo si D3
11: Bayo, si Klinika DTI Bayo kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy, mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
8: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
11: O, oh, dugay-dugay ihi.
8: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o nasurvey mo.
11: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi dako na ang prostate mo. Paano pala sa Klinika DTI Bayo makaipaiwas mo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
8: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsige ihi pa naon sa gagabiyon, dako na nga problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
11: Lain.
8: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate, kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
11: Correct.
8: So, isa sa mga rason nga ang nagahubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na to nga ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
11: Everything.
8: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imo nga inang hormonal imbalance. Wala naman ibang rason, sir boy mo.
11: Correct.
8: Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
11: Duwalang gid ang cause, no?
8: So kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
15: D3 Bio, problema sa pagkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo gid.
15: May DC. Mabalik sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yuna Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
19: Clinica de Alternativo Medicina,
18: Kabang
19: Kalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
19: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: May mga herbal tip na juices tip sa mga may amon ang problema, sir boy. Like, you can have your tomato juice.
10: Kamatis.
8: No, 1/2 glass 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 Bio, mas dasig siya mano.
11: Ma-absorb na no? Mag-correct, no?
8: Di na kakinanglan magpa-opera.
11: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 Bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldok na mil. Hindi, ang lain pa ni, why ka ga-perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
8: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
11: Correct, no? Tiinitan ang tanan, ginakorek ni Klinika D3Bio. Paano? Si D3Bio may ginatawag lauric acid. May mga man sa gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano na yung 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
8: ang dito. Ang rason nga nga gahubag.
11: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3Bio sa klinika D3Bio.
8: Ginakorek niya ina nga hormones.
11: Ginakorek niya ina nga hormone. Correct na na, Dr. Ramin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3Bio, pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa
8: prostate. Kung palangga ni Muy Mubana, nga layo sa amon ang problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, painumun mo D3Bio. Pero kung hindi na palangga ni Muy Mubana, hindi na paim na.
11: Paim
8: na D3Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikin sa ilang mga parents nga may mga amunang problema, paim na D3Bio. Para nang wala pa bala inakabalatean, Sir Boy, kung painom mo na, kag-ari pa yung pinakadabes, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3Bio.
20: D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio with Physium.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3Bio.
20: Ang D3Bio. Ang D3 yung may Physium. Ang Physium may D3 Bio.
8: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote ining MCT blasa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan, kay pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
11: Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
8: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganom D3Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health tungod sini nga rason.
11: Di mo makita ang epekto sa klinika D3Bio and probiotics, no? Grabe gid ang kombinasyon sa klinika D3Bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang kag imo cognitive intelligence, ganami kung gausal ka sa klinika D3Bio, Doc Sam.
10: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamuon sa probiotics sa aton nga tiyan, no? So, ang klinika D3Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy, no? Nga amo nang kabangdanan sa osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka D3Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3Bio, may arasas na ginatawag anti-stress activity, no? May arasas na ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasas sa coconut virgin oil, Sir Boy. So, malikawan naton ang stress kung naka D3Bio kita.
14: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal? Palakig, palabinghal, pirmiga pinangakig, oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abirigaluhin nyo na D3 Bio. Kulang right. na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun ay nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, mm-hmm. gabuot si misis.
8: Okay. So, inom gid D3 Bio, kay nga, grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong mga ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong mga tinai.
14: Tinaing.
8: So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamid mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: So una,
25: pwede, magid ako sa akong body odor.
26: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
25: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
26: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
25: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
27: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion.

0: Mega Performance X10.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon! K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Las 4 y media.
3: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update! At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!
5: 95 días na lang, Pasko na!

0: Silingon
1: no, halos, UBGP, babe. Yes, ang UBGP ang nagdalaw.
0: In short, dominant. Ah. Dominant ang UBGP sa panahon ni sa grupo o kung sa mga kaliado ni President Duterte. Anong matabo? Umpisa naman Blaine Sangamo, in between sang BAP, o kung ginarespeto nila ang resulta sang eleksyon.
1: So, ang pinaka-significante dire, mga kaki-5, una ini nga election actually mo sang parliament sang BARM halin sang nag establish sang rehiyon sa 2019 adugin ni nagilian ti sila nag election
0: mo may interim officer mo
1: okay kinanglan sang coalition building kay wala sang majority party kalikat ti sige amo na ang mga kwan mga bolo balita dito mga kaki-5 sa BARM.
0: Lakat sang panahon nga wala ginhuna-una ah.
1: Lakat sang panahon nga wala naton ginhuna-una.
2: Ulat panahon.
1: Ulat panahon mga kaki-5 sa aton na pinaka dahil lang kay ay ano ni natabo sa ako nga kuan maning ulat panahon ko nga ara na to eh, ready ka na noy
0: hindi na siguro mag pabalo ano gid gulpihon niya lang ta
1: gin gulpi mo ko noy
0: gulpi mo anyway ari ang earthquake information ana kay Kipe babes ang nabatsyagan ta may pinakabaskog nga pagbatayog although hindi gin man batsyagan pero amo lang ning pinakamabaskog 3.2 sa Agusan del Sur mga kaki-5 nabatsagan sa gihapon sa Sarangani sa Pangasinan ang manubo nga mga magnitude kag halos gali kaki-5 intindihon ta nga kada adlaw may hindi magnubo nga mabatsagan nga linog hindi magnubo sa 15 kaki-5 4.2 kasang kahapon alas 11:37 kagabi kaki-5 kagabi lang ni alas 11:37 4.2 sa Bayabas Surigao del Sur.
1: Sige.
2: Ulat panahon.
1: Ulat panahon mga kakibaba no ang lagat sa panahon karon nga aga mga kaki-5 ang habagat muning southwest monsoon nagapadayon nga nagadala sang ulan sa south southern Luzon labi na gid sa Palawan mga kaki-5 sa Metro Manila kagiban pa nga parte sa Pilipinas partly cloudy to cloudy skies mga kaki-5 ang kahawaan nga may posibilidad sang isolated thunderstorms wala sang bagyo nga ginabantayan subong mga kaki-5 nasiling naton dira sa Southern Luzon sa Palawan Mindoro Palawan amo na yung magalumon ang kalangitan may mga scattered rains kag thunderstorm o lapta-lapta nga pag-ulan mga kaki-5 sa Occidental Oriental Mindoro partly cloudy man to cloudy o may ara sang isolated rain showers mga kaki-5. Ang Metro Manila kag Northern Luzon partly cloudy to cloudy skies may posibilidad sang localized thunderstorm. May thunderstorm advisory sa Metro Manila mga kaki-5 Bataan, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon kag Rizal nga nagadala sang heavy to intense rains mga kaki-5 kag lightning o pagpangilat mga kaki-5. Dire sa Western Visayas, Bacolod, partly cloudy man ang kalangitan may posibilidad sang isolated nga pag-ulan. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Reglado.
0: Mayong aga kaki-5 babes kay Leo Vinos sa Vinos Store kag si Ma'am Elizabeth Pagunsan sa Alunan. Granada, mayong aga Roslyn Delicana, Jinemire Tita Kagwini Dayon
1: Ara si Elizabeth Pagunsan Ay, grabe si Elizabeth Pagunsan no, hindi mabangbang na eh
0: hindi mabangbang, grabe gini monitor
1: terrible, no?
0: Si Sir Leo, nag-order 20 ka 20 ka box nga 25 ka box nga kape
1: 25 ka box nga kape
0: Jane Pariha, Marilyn Caranza, ma'am, mayong aga. Si Luz Villa, si Villarus, mayong aga da, nalipat ko sa ngalan niya. Junjun Asosina, salamat gid sa pagupod.
1: Grabe, mga motong mga order to, tamimi naman gusto.
0: Mimi Pilio mayong agaman Jubel Sumampong kag Ronnie Herbas Muya. And

0: Of course, Jumarie Lascano.
1: Ah. Dira sa Kansiri Mansilingan, mga kakifile. Dira sa may breed co-port. Sa idalom ni Fresh Carbao sa owner, dira mga kakifile. Babilabo lang atong sininga coffee, dira ha. Sa Kansiri Mansilingan. LB Topas, dira sa Vista Alegre, mayang aga. Norma Store sa Talok, Bago City, mga kakifiles. Aramada sa Ulunhan, si Tita Rims. Available man atong sininga mga products dira mga kakifile kay Tita Rims. Jodet Medina sa Sumang, Tricky Store sa Buanan Bago, Phoebe Store sa Salong Dulao Bago, Kagrico Baranal sa Baranal Eatery sa Dulao Bago, Gingging Store sa Purok Gonzaga Mansilingan, Kag Marian Store Paglaong Village, Kag Sunny Stores deras kay Sanita Vinigas Paglaong Village mga kakifay, Charlene Store deras sa may okay, Charlene Store, da sa GR Torres, Singkang Airport, mga kakifay. Babila mo lang ato sining mga products dira. Kag sa Charlene Store, kay Mr. and Mrs. Rex Montalvo, dira sa Busay, Kabog. Babila mo lang ato sining mga products.
0: Mayang agaman kay sa Mikmik Store, dira sa Pahanukoy, Kakipay Babes, kay Ron Sumatorillas. And of course, sa Starlight Store sa Pahanukoy. And of course, dira sa Dika Home, sa Charlene Store, sa Kabog, Kakipay Babes. Kag mayong aga man kay Inday Villesa sa Bangga Busay. Kag sa Villa Villeta, mayong aga man dira sa The Angel Store. Liberte Esperancilla Velches. Sa East Valencia, Buena Vista, Guimaras, mayong aga.
1: Mayong aga man sa aton nga presidente dira sa Busay Kabuga sa KSS naton dira si Boy Consolacion. Para man dira mga kakifive si Vice President Susan Alipio.
0: Grabe.
1: Kag si Jesselyn Grimio.
0: Susan, mayong aga lang da. Kay Nilda Empinado, mayong aga man.
1: Good morning man sa atong sininga mga KSS dira sa Vista Alegre sa may Purok at Tilingban. At least kapon naka-oriente kita dira mga kakifive. Salamat gid sa atong sininga mga KSS leaders dira sa kay Ninfa Estokia, ang Vice President si Gloria Estrella, si Secretary Annabel Estokia, Assistant Secretary si Vanessa Bangkil, and Treasurer Bilin Mizara o Misada, kag auditor si Maria Lea Patrata. Ayosa.
0: Amo sila.
1: Salamat, salamat, salamat. Sige, katuanta na si Kaki Five ba Vincento Madik Medina Coraldia. Ha? Jingle Tikar! Ang balita.

0: Kay Rica Plaza and of course kay Maria Luz Rica Plaza, kay Sir Jonathan Tarag, kay Gindang Tarag, Godofredo Cotijo dira sa Granada, kag sa San Dionisio mga senior citizen da, mayong agaman. Salamat din sa
1: kay Miss Vanessa dira sa Nino Aninya Soft Number 5
0: sa Gaspar Almonicar, mayong aga.
1: Robert Pacaldo!
0: Vincent
2: K5 Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah papang.
3: Alhamdulillah kakipa babes, kakipa Robert. Ang baboy na to subong why man pagsaka,
1: why man pagsaka
3: September
1: why naman why pagsaka pero wala naman sila kulba.
3: Wala kulba kakipa babes kiti ang atong bubalakal pa dahil
1: safe na sila, safe na.
3: Safe na
0: may nabasahan so, gani ko diyo parte sa pagkaon bala baboy. Nagposti pa minsara bala. Kipabita na rin bala sa imo. Hindi pagsapaka ang mga tao nga gahambal sa imo nga tambok ka. Hindi lang naguro namit ila sudan pirmi sa ila balay.
3: Pwede ko namit sudan mo na may kaon kay Kipay Barber. Kipay Babes. Parte ang sanasilin na nato
0: 40 50 kilo grabe pag nubo no
3: kilo.
0: Sa hilaw sa buhi guro na sinto cinta sinto ni bintan lang na
3: ang hauling mo pa ya
0: tigani nagbarato na gid ang baboy magambal galing ano gani paggambal na sa ano gani paggambal na kung patay na baklon mo
1: double dead
0: double dead pagid no
3: do ano na gani
0: may term pagid nga sukob na, may term pagid nga sukob
3: sukob
0: oh sukob kay balan mo ang ihaway sa uma
3: patay na baklon mo ano na gani tawag sina sukob
0: na
3: term na may na no wala na kag kipebis
0: sukob
3: oh wala kag kipeba
0: maghambal ka nga sukob mapaihaw ka baboy ang bakla na ita na ihaw na kiluhon lang tanan
3: bakla na nyo na ihaw na sa kiluhay na
0: baklon ko buo ang baboy pero na ihaw na amo nang tawag nga sukob lain man ang isa na iha baklon mo per kilo buhi ikaw mapaihaw
3: mula parati paihaw mo slaughterhouse private
0: sukob balana ni kipabita ng sukob
3: kagang tunding baka 370
0: ang atay mo man ang kilos ng baboy ang atay
3: ang atay guro makatunda bisis sir eh kung nga atay ilay man ang kilo ay pa na kiluway sa atay sir no sa baboy no alay man ang kiluway sa
0: pila
3: atay, pila man naman ang si sir makatunda bisis sir sir, lain man ang kiluway sang atay sang baboy. Ang kiluway sang atay sang baboy, lain man na yan. Lain man, kinakilo nyo man ano.
4: Tagpila?
3: Pila na sang kilo yan, sir.
4: 200, sir.
3: 200. 200 kay K5 sa K5, Robert.
0: 200. Sila na sang tiil. Dapat kumplito na lang ang kasudlan, pilang kilo.
3: Ting tiil na ito, 240.
0: Ang kasudlan, mga muna bala, para kumplito.
3: Ting Conry ang kasudlan. Kasudlan na ito sa mong serpil, ha? Kasudlan.
5: Baboy.
3: 120.
0: Paaman dugo.
3: Paaman na lang dugo, sir, no? Paaman na dugo. Paaman dugo, una ka kita, babes.
0: Kinabaligyan na lang dugo, kaginasal.
3: Paaman.
1: Sa una, ginaboy lang dugo, subong ginasal lang dugo, no?
0: Ginasal lang dugo.
3: Ginasal, ginapatigagoro na ako, kita, babes.
0: Anyway, ang imported mas barato pagid
3: 235 naman ang imported nato ni wayaga
0: bakal ko ligan limpo na chap na na chap na abi ulihi ko lang nabalaan ang imported wala gid ya baho usang baboy ang imported may baho pero tama gid ka gamay lang
3: ano pag baho ya kay frozen ka kipay
0: gani lain ya kun bago nga ihaw ang aton lokal nga baboy pag sugba mo na yan ga pang ninghamot na ya
3: ninghamot gagwa da yan ang concern mo kipay
0: sige at least may diya kita gabarato ang baboy kaon ta baboy pero hindi ta paglikawan ng DTX 500 ta alas 5:27
3: alay lang ka kipay
1: si anong ma-advise mo kay Ding Taladeco
3: Mag-ehersisyo. Inom sa suplemento na
0: Ding the second.
1: Si segundo.
3: Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si segundo. Si seg

0: Parin, yo sí
1: Sino, sino,
0: tadi
1: silap.
0: pergi silap silap miara di silap mo gak apa kini sa kondi matamya kaki pa babes
1: Tamyawa.
0: tanya kondi sa kono kondi tapa ko pagtamyawon ipalo aja tong munggo naging kawang nga ubad
2: si Pert Alien Peñalosa sa Kabog Almaimbang sa Tangub la pamati Bix Dilpin sa sana ni sa may Adela Mansilingan mayong aga.
1: Gapamate man pala sa imo si Rodelen Fernandez alias Purangkay.
2: Ay,
1: sa Purangkay. Sa Purok Busay Kabog.
2: Oh, Mary Grace Dimirin Artosilya mayong aga.
1: Si si Ricky Aguirre alias Conradio.
2: Drua si Jennifer.
1: Maricel de la Cruz alias Gabuta na.
0: Oh, ginapit ang yaman ni Ma'am Mama Orbito, si Robert Bustamante, Ronnie Orbito, Helen Oblisa Palma, Hernani Lanza, Gloria Oligon, Aurelio Oligon, kag si Marilo Narciso, maing agadra sa inyo mga kakifay ba? Boss Yumel, Boss Erwin, Boss Juan, Manuel Ramos, si Kipibig.
1: Si Manuel Ramos, nag-ayo na siya, nagpulupaway ito siya.
0: Pulupaway siya, Toto Prias, Nick Barcara, kakipibig, nag-abonator siya, Timber Marketing, mga Tony Shana
1: salamat sa ka, Jennifer da.
0: Oh, Jennifer, araman si Ma'am Rose, dara sila ni...
1: Ma'am Rose.
0: Ni Muel, kakipipip, yung Timber Boys, aradal mga kakipipip.
2: I-bros mo ang sarap,
0: I-bros niyo ang sarap, kagang si Chila Trading, kagang Juliano Store, mga kakipipip, Tatay Gideon, Cooking Store, sila ni Efren, kakipipip, sa rin nito nagkakamatin sa ito, nagkamonitor sa ito, Mergen Ortex, Mergen Chavez, Maninoy Mani Filamo, kagang ato si...
1: Kuya Mani, may nga ka.
0: Si Nanay Lourdes Kakipaybe Variante, Toto Kinitoy, Little Pusing, nag-monitor man sa itong mga Kakipaybe. Hindi magkalipat sa liwat, ang atong Klinika Ditribayo, Klinika Ditex 500, supplemento ini ha, nag-inom kita tras ang mga makawahubog ay limnon, nag-panigarilyo, pero huwag tag-hatag sa atong pagkwarta, dabi, paggasto sa atong mga supplemento para sa atong ikayong lawas mga Kakipaybe. May TC, kagang atong DTX, Coffee Mix, mga Kakipaybe. Kakipaybe Robert.
1: J.C. Lynn Grimio alias Tira na John. Si Boy Consolacion alias Boy Tupacay.
2: Balikan tanay ang kanta. Guhit ng aking palad.
1: Guhit ng palad.
2: Nga kung sa din, isa inika kanta nga masubo ni Imelda Papin sa 2001 mga Kakipaybe.
1: Aber.
2: Pasikaton sa Libertad. Ginabantayan ni Juan mo. Ginabantayan ni Rowena Villera Nervito ni.
1: Jodger Melendez, kuya, mayangaga.
2: Mayangaga, okay.
1: Oh, mita.
2: Mita.
1: Ber.
2: Go ahead.
1: Hanot.
3: Kahit giliw, ako ay nilisan mo. Puso ko ay hindi magbabago.
2: Nakabawi.
3: Pagkat ikaw ang lahat sa aking buhay, magbalik ka, ako'y maghihintay. Ito ba ang buhid na aking buhay? Sa pag-ibig
1: draga punto nung nag-feel na feel
3: ako'y sawing pa
2: kagampi nakayilaw
1: ang kapag
3: na pagmahal paglaruan at pagtaksila
2: nakayilaw tama na.
1: Okay,
2: Consilio Romero Baez, Garrick E. Kakadlaw. Tama na. May mapamatuod nga nakayilo ang babae. Sa wala mo. Pamangkutabi yung observation. Sa wala. Hindi na kay Gawiat na kay Binangon.
0: Okay man. Okay man.
2: Mayugit. Natundo ko, ugtas ka, Wai. Ugtas ka, Wai.
0: Wai naman ka, ugtas, ma'am.
4: Wala
1: pa. Wait a memo.
0: Iyan na mo.

0: Kitang kita yung pinidisya eh.
1: Ang ininga, ang ininga, tigment, ininga tigment ang programa sa Balitang Kipem sa umaga, gindisin nyo ini para makapalipay. Kag kung hindi, hindi lang yung makapalipay, kag kung hindi ka magdayaw, ikaw mamuyayaw.
0: Arnel Kamatsu Abara, may ngaga.
2: Opo siya patron! Kaki 5 Wilson Villena! Hindi naman si Kaki 5 Wilson ko lang para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko kag Kalingawan. Siligros, K5 News FM.
3: K5 Pantay Balita!
1: Pamaniman,
0: Kipay Bin. Kasi Kuya Jodjel Melendez, ga-enjoy siya ko na siyang programa sa nasa sa tatanhayo.
1: Oo.

0: ba ang tapat na magmahal, paglaruan at pagtaksilan? Oh, ikaw.
1: Kahit giliw, ako ay nilistan mo. Puso ko ay hindi magbabago pagkat ikaw

0: tama na, karon na bugto ugata.
1: Okay na.
0: JG, Wilton Villena, kagibay Wilson.
1: Salamat gid. Salamat gid mga Kaki 5, katuan naton mga Kaki 5 si Red Salgado, saya sininga mga balita mga Kaki 5. Red. Mm. Ga-enjoy yung iba.
0: Leonardo Sibilia.
1: Lalaki nga nakuryente sa ibabaw sang poste, oh. Sa siyudad sang Talisay, luwas na kuno sa katalagman, eh. Oh. Si Kaki 5 Red Salgado. Kap, mangaga kap.
2: Hampion report. Good morning, Kaki 5 babes and Kaki 5 Robert. Kag sa aton sinig mga suki nga tagpalamati sa programa Gabalitang K5 sa umaga. Lunes na naman kita nga adlaw, Setembre 21, tig 2026. Adlaw sang Lunes, sako na naman ang aton sinig mga kabyanan nga magtrabaho kag sa aton sinig mga negosyante. Pero aton sinig balita, subuga adlaw, ini siya angot sa nagluntad iyang ginaligar pagpangawat sang kuryente sang Sabado sang gabi pasado las 8 Setyembre 19 diraya sa Barangay Zone 15 siyudad Yasang Talisay. Ining lalaki nga nagsaka sa post naging kilala nga si alias Jimmy 53 anyos ang ini siya K5 Babes K5 Robert na residente sang Barangay Zone 7. Wala man sa recover dira nga kuryente or kable sa kuryente sang ini siya ang na-rescue sang DRRMO sang Talisay, KK5 Babes and KK5 Robert. Pero ini siya nagsaka dira sa isa ka poste sa may Zone 15 boundary na ini siya sang siyudad iya sang Bacolod kag Talisay. Ti sunog ang iya sini nga itsura kag iya sini mga butkon kag dughan KK5 Babes and KK5 Robert. Pero ini siya karon ang yara naman sa luwas iyang kahimtangan KK5 Babes and KK5 Robert.
1: So nahulog
2: sa pahanumdom gid sa aton si Dika Pulisan hindi gid magsaka sa poste kung ano ba ang plano dira kay manti mainline dako ning boltahe dako posibilidad nga madulaan kaya sa kabuhi bangon ti ikaw ay makuryente kay ti mainline kay Kifay Babes and kay Kifay Robert sa mura aton si Dika Balita ka madulong sumunga aga iradumong sa aton sa Power Trio ang aton si Dika DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio kaupun si Patrol kay Kifay Vincent Cural. Ako naman si KK5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Maraming salamat KK5 Red Salgado, kapitan.
0: Mayon aga kay si, Angie Aloy Anay, no? Sa Angie Aloy sa Kapisan, Vista Alegre, kag subungman mayong aga kay Ma'am Irel Nora siya sa Kalubihan, kag mayong aga kay Maylin Mayang sa Katilingban.
1: Arreglado, sige. Ito na itong si Wilson Villena. Vince Delpin, Maricel na Nalilin, Alma Imbang, dara sa Search mga KK5. Si Alma Imbang mga KK5. Salamat kayo. Ito yung milagad. Laos Leonardo Sibilla. Aral si, ano? Si Wilson? Ha?
0: Oo. Oh. Wala, wala. Ora sa Pilipinas, las 5:39.
1: Arreglado, sige mga Kaki 5 sa atong sige. Gamay lang, kid. Kon... Alang-alang, ti okay na lang. O, sige. Arreglado, mga Kaki 5. Ara? Ara sa? Anong ginasinyas mo man?
0: Kaki 5, kamustahan?
1: Kaki 5, kamustahan na? Alright.
0: Alright.
1: I-check ta na mga Kaki 5 ang aton sininga mga sister station. Iloilo, Ruas, Antiki, Kagkalibo. Sa aton sininga mga sister station sa K5, kamustahan na mga Kaki 5? Iloilo, ara ka na?
3: I'm here, alive and still kicking. KK5 Babes Cantalao and KK5 Robert Tapacardo, mga manyakis ng mga taga-Bacolod.
0: Construction worker na iya.
3: Okay, kina signal ta, KK5 Babes.
1: Salamat, kina. Manyakis rin. Spiyaw malay.
3: Ay,
0: Halong-halong ka sang persona nun grata di sa Negros.
1: Ikaw ba na area manager ka?
3: Ang mga manyakis ng mga construction worker sa Bacolod, ang muna karoon ng topic, ta?
0: Ah, okay, okay, okay, okay.
1: Abi ko anay si Robert Pakardong Manyakis.
0: Ikaw, Gidya.
1: Salamat, Gid. Salamat, Gid. Iloilo, si Ray Espia Omalay. Katona-tona nga itong sininga kapis. Sir Jobert Lago sa Pilar Kapis.
4: Good morning, ABP. Good morning, Sir Robert. Sir Babes, nakibot ko doon na kumaan ko sa Manyakis. Sitwasyon sa sudan sa Rosa, probinsya sa Kapis, makanay ka na yung panahon na monsumong at lao. Dilisa mo sa iyong kapagpangalagad, aga pa, at naka-DTX Coffee Mix na. Back to you,
1: hello. Salamat kin Sir Jobert. Gatuan na ito ng antike, ang tambalang ni Smar. Semlarmar.
5: Good morning, K-5 Plus Air Visayas, Negros Island Region, Daddy Babes and Sir Robert. Good morning, kag sa tanan nga mga tag para matita sa Panay Island. Manami amon mudo, jamanayanaya, ang amon nga panahon, kag nakapuro pangapi rin kami ka DTX Coffee Mix. Balikin mo, Daddy Babes.
1: Arreglado, salamat kina Antiki, katoan na ton mga ka-K-5, ang aton nga kalibo, Sir Michael Celorio, kalibo.
6: Good morning, Daddy Babe, Sir Robert, Sir ABP, kag Antiki, kag Rojas. Good morning, kampiyon ng signal. Naka-DTX Coffee Mix na kita, manaya na yung tiyempo ni Samon. Kag naka-mighty si pa kita. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Bacolod.
1: Salamat, kid, Sir Michael Celorio sa Kalibo, mga ka-K5. O, dire na kita sa atong sinibalitaan, mga ka-K5. Unahon na ito ng Iloilo, Sir Ray Espia Omalay. Iloilo.
3: Paggambal ko gani manyake sa ton sini nga mga ka-K5 ang guilty mo na react pero sa ton sini nga mga kuturan
1: you know natigiga kay interesado ko sa mong pang
3: ang ma
1: o ginuo natigiga kay interesado ko sa manyakis mo
3: ang aton din nga balita basi madakpan nyo dabla sa Bacolod ka K-5 Games and anong ka mga manyakis ka mga construction worker na kapalagyo poros taga Bacolod
1: la
3: ang isa ka PWD diri sa Maylapas no 29 years old na ni prong iabla paminsaron ka K-5 Jobert no late pala no mga iya sang 4 to 5 years old ginimuslan sang 11 tanan ka mga construction worker sa September 18 natingalang pamilya nga way makapuli ining PWD sa ila sini nga balay matapos ginsugo nga mabakalumpya pag makalumpya nagbalik gindulong ng lumpya naglakat pagkatapos sa pila ka minutos gipangita sa girikanan sang amay kag sang uton sini di may dira sa lapas may ginakonstruct na nga isa ka building nga future lodging house o kon check-inan sa mga temporary nga magpuhay kag may plano nga magtemporary nga kalipay. Oh, karon samtang gina-construct na may mga construction worker da, ang mga construction worker taga Bacolod.
1: Uy.
3: Oh. Kag gina masami nila ni nga ginatawag ining 29 anyos ka PWD. Ko ano man dagurong ginasulsuhol nila, no? Para lang mainto nila ining PWD. Karon mga ka K5 didto gid sang nagkadto ang pamilya, nakita nila una isa ka construction worker na nga naka half naked. No, ay nawas ang panapton sa ibabaw. Di pa mangkot nila way pagkasabat kung nakita nila ang ilautod ng PWD. Dugay-dugay siya namahog ang pamilya nga mapatawag sila polis. May nanaog niya isa ka construction worker. Do bago lang tapos man, nagkapinamalhas. Pagkadugay-dugay nanaog ining 29 anyos ka PWD. Mga ka-K5 di tungod sa ginaaligar nga pagpanghimulos ang sining mga sa construction worker, gilayon nga nagbakal sa pregnancy test ang pamilya. Kaging nga pregnancy test ining PWD kagkumpirmado nga nagabusong ini.
1: Uy?
3: 1 week na. But silingon, prior sang September 18 nga pagdakop sang pamilya sa mga construction worker nga nagpanghimulos, dugay na ning ginhimuslan sang mga construction worker pabalik-balik kagpaliwat-liwa. Dira mismo sa ginakonstruct nila nga building. So sang nabalane, nagpatawag polis, nadakpan ng 5 ang anom na kapalagyo sa aton sini nga mga ka K5. So mga taga Bacolod ni, no? Pera lang sa mga mayot ng mga korman nga ti way niya sang bahid sa mga katuntuhan.
0: Gusto. Bakulon ko ni katubo kon makita ko ni sila. Ang ilang atubo bakulon ta katubo.
3: Nami na pang masuhon. kagkagsimentuhan ng ila sila ng mga tarugo, no? Mm. Kag K5 Bates Gantalao, kag K5 ba Robert Pacardo. Okay. Diba, si may update ka muna, kag makalabot na sa inyo, no? For sure, ang Iloilo City Police Office, nagka-coordinate naman dira sa inyong mga kapulisan sa Negros, kag sa Bacolod, no?
1: Why ka di address sa, Bacolod pa?
3: Sa mga balita, may ara siyang duha ka mga individual ang ipanglutang sa banwasang aniway.
1: Mm.
3: Pilson ining duha ka mga individual matapos kagin panglutang sa barangay Tambal aniwa Iloilo kahapon sa hapon alas 4 September 20. So suno sa mga impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Iloilo, isa ka lalaki kag isa ka babae ang biktima, nagaedad 40 anyos ang pangidaron. Dugang pang una nga gintero ang biktima nga lalaki samtang nagatindog ini sa guwa sang Changgu, kag sunod naman nga ginlutang ang babae nga biktima nga ginapasuni business partner sini. Sa kaysa itom nga salakyan ang suspect sa pagpanglutang kag sa karon ara sa hospital ang duha ka mga biktima samtang ang suspect padayon pa nga ginapangita sang mga kapulisan. Muna mga balita namon diri sa may siyudad sa nga Iloilo, balik sa inyo mga mabuot ka mga angkorman sa nga K-5 News FM Bacolod.
1: Salawa, salamat gid huluwaran nga angkorman sa Iloilo kag area manager.
0: Hindi naman tabi na gilog sa pagkabuot kundi sa iya.
1: Grabe no. Daw dra sa imo lang kami nagailog pang eh. Why ta mahimo? Sige. Salamat gid Sir Ray. Kato naton ang huluwaran pagid sa Kapiso sa Pilar Kapis Sir Jobert Lago.
7: Good morning once again sa aton mga kautalan, mga nagapangunang mga balita diri sa amon sa probinsya sa Kapis sa siyudad sa Rojas. Ay sa siparado nga aksidente sa ang tinalikdan nga adlaw diri sa amon probinsya. Una diri mga K5 sa barangay Salukon Panitan Kapis. Purihin ini siya nagabiyahe sa o nagasakay sa motorsiklo padulong kuntani papuli sa Puluyan sa may banwasang Panitan. Natapo ang insidente mga kaypabalas 11:40 sa tungang gabi matapos ining nakainom samtang nagapadalagan sa iya sininga XRM nga motorsiklo papuli sa ila sininga Panimalay mga ka-K5. Ginrespondihan sa aton sininga katapos ang NDRR kag sa Panitan PNP apang pagdala nila sa malapit nga ospital sa Bailan District Hospital mga ka-K5. Wala gid wala maka luwas bangod sang dako nga pila sa ulo kag balbag ang pila ka parte sang iya sini nga lawas mga ka-K5. Suno sa kapulisan naton nga nagbunggo ang motorsiklo nga ginasakyan sa poste sang Electric Cooperative mga ka-K5. Samtang isa naman ang nahulog sa kanal halin sa ilang ginaistaran nga boarding house pulitan ni sa Samindan at sa mabusaw ay min apang pagabot sa barangay Buhulo, Rojas City nahulog ang inamaniho nga ginasakyan nga motorsiklo sa kanal mga ka-K5. Madasig ang dalagan, mabaskog ang impact mga ka-K5 rason kagkabangdanan nga ining nasabit ka biktima nga si Arias Riniel 26 anyos ang barangay Bato-Bato Mambusaw Kapis. Ang pag nakuan nabawian sa isning hulam nga kabuhi pagabot sa Bainsang Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5. Amo na mga balita diri sumong sa amon sa probinsya sang Kapis kag siyudad sang Rojas. Back to you, Bacolod.
1: Salamat gid Sir Jobert Lago mga ka-K5. Katuan naton mga ka-K5 ang antike. Si Sir Melmar antike.
5: Mga balita sa probinsya kang antike K5 was Sir Visayas, may darwa kami ka drowning incident sa Lawaan, may nabata nga imaw ka ng nanay nagapanglaba sa suba. Igo ka rin na balikdan ka ng nanay, wararan ng anang bata, natabo dyan kang Sabado. Iaga, pasado last Jess, igo nga nagngayo dyan katabang, ngayo bulig sa mga kabarangay na, ginsagap nanda, wara rin ti kabuhi kang masapuan anang bata, giniagaw para adara sa ospital, garing wararan masaparan. May napatay man na lumos nga mangingisda sa Maydao, kay nagapuro pangisda, sanda ka dyan, nagsalom sanda. Igo manotisaran kang mga imaw ng dyan 43 anyos nga lalaki, na kibot na lang sanda nga daw wara rin nandang imaw nga nagapanalom ha. Igo nga ginsagap nanda matapos ang pirak minutos nga sinagapanay na diskubrihan nanda nga na lumos na lunod gali ang dyang imaw nanda ginagaw pa dara sa ospital Pero wala aran man matabangan kay 5 Western Visayas. May isang kasarakyan man dyan, Roscoe Multicab na hulog sa Pilas sa may San Remigio. Sa may barangay Karawisan, Dosti Mataas, dyan ang adalan. Sos bumilo ang dyang Multicab na diretso sa Pilas na ligid. Gupi-gupi, ginang anang sarakyan. Ti maswerte kay minor lang man nga kapilasan ang nabaton kang nasambitan nga driver. Pero anang sakyan, gupi-gupi. Para so far, mga balita namun dyan sa probinsya kang Antique. Balikan ninyo, Bacolod.
1: Salamat kay Selmer Mar sa Antique, mga KK5. Gato, anaton, mga KK5, si Sir Joe, Sir Michael Celorio sa Kalibo, Sir Michael.
8: Sa mga balita sa Banuwa sang Kalibo, Bulacan, probinsya Aklan, droning incident man natabo sa Banuwa sang New Washington, 63 years old nga lalaki ang napatay gid matapos nga malumos ni siya sang naligad nga adlaw diri sa barangay Apoplasyon sa Banuwa sang New Washington. Ang biktima si Alejandro taga Sitio Dumlog sa Banuwa sang New Washington, girespondihan man sang MDRRI mo. Kung sa din wala nagani ni sang animo pag-abot sa area sang MDRRI mo, no? Dahil pang investigation para mabalanggit ang rason sang nasambitan niya pagkalumos mga KK5. Samtang doon natin yung mga balita, isa man ka mga isda subong ang kinapangita, no? Diri sa Banuwa sang naman siya kahapon ini nagpabaybay ining si Lowie Cordova, 57 years old, no? Residente man sang nabita sa naman siya, no? Nagkahawag subong ang iya misis kay na anad siya nga nagapauli dahil ng iya mister, no? Pag-abot sang hapon, pero wala na ini makapauli kahapon kag padayon subong ang ginapangita ining si Cordova, no? Ang baruto niya nakita sa mga upod niya, pero siya wala pa makita mga kagayvibe. Kag naka-record subong ang Bureau of Fire Protection sang anom ka insidente sang sunog sa bulan sang Setyembre, mga kagayvibe. Ang pinakaulihing na record sang Bureau of Fire Protection sa Banuwa sang Kalibo, amutong pagkasunog sang isa ka sari-sari store nga naglabot ang kasamaran sa 140,400 pesos. Base man sa operational procedure manual sang Bureau of Fire Protection, ang laban nga nagiging rason according sa ila ang kuryente kag ginabayaan nga may ginaluto rason sang sunog diri sa Banuwa sang Kalibo. Ginapahalong gitsubong sang Bureau of Fire ang aton nga mga pumuluyo. Amon ang mga balita di sa amon, balik sa imo, Bacolod.
1: Salamat gid Kalibo, Sir Michael Celorio, mga Kaki 5 diri sa amon sa siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Mga Kaki 5, ang mga balita dire bisan sa kagabihon wa untat ang operasyon sa aton sininga mga katapos sang Highway Patrol Group, mga Kaki 5, sang pila ka mga area diri sa siyudad sang Bacolod, mga Kaki 5. May kantanan mga Kaki 5 sa anti-carnapping kag road safety campaign. Isa ini sa mga ginapatuman, mga Kaki 5 sang HPJ, amo ang Presidential Decree number 96 angot sa illegal nga paggamit sang blinkers, sirens kag lead lights, mga Kaki 5. Ginisuhan ang mga nagalapas ang temporary operator's permit kag ang nakonfiskar nga items ang gindala sa headquarters sang RHPO NIR.
0: Sa piya kabahin, solbar na ang kaso sa pagpatay sa 80 anyos nga tigulang diri sa amon sa siyudad sang Bacolod. Natabo ini sa barangay Handumanan sa siyudad sang Bacolod kag ang suspect na tigayo na nga maaristo sang aton nga mga kapulisan. Sa katapusan niya balita, Special Action Force Detachment, Special Action Battalion dito sa Sitio Tanaw, Barangay Poblasyon 2, Sudad sang Sagay, may nagluntad nga sunog pang hindi pa ma-divulge kung anugid ang ginhalinan sang sunog kagpadayon pang investigasyon sang Bureau of Fire Protection.
1: Aman ang mga balita na mo diri sa Sudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Salamat gid dili lorwas ang tiki kag Kalibo, di ko na pagibalik sa inyo.
9: Balitang
1: salamat gid aton sina sa aton sining mga sister station Iloilo ruwas ang tiki kag Kalibo. Bawara si amigo ko Joji Bantog. Pare koy Joji Bantog, pamarka kagawa dire sa Mansilingan. Jacqueline Lamdag Binigay, maayong aga.
0: Nanet yung Corsega kag TSS sa City Village, Municoville kag South Village sa Kabug.
1: Ginakulapos kita sa panahon, mga kagabay. May panahon pa pero hindi na aton. Ma'am Mirelos Lingaya kag George Lauso dire sa Totong Store sa aton sininga mga soke. Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Romel Oy, ako sa Kaki 5 Babes Gantalao.
0: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, Kaki 5 News FM.
9: Kaki 5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, milgapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to gumla. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go! With
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
9: let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2 in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
9: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungano sa Lunes, Setyembre 21, 2026.
9: Makita ang kalabatan kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
6: Para sa aton ng mga pangulong dinalan.
5: Bitang Regional.
6: Ublag protesta pati gayunon sang nagkalain-lain ng mga grupo sa Iloilo kadungan sa anibersaryo sang martial law.
9: Senior citizen ginpatay sa Antumanan, Bacolod City, suspect arestado.
6: Masobra diya sa 7,000 ka mga polis handa para sa anibersaryo sang martial law.
9: 14 anyos ginakabig bilang bagani sa South Cotabato.
5: Balita International.
6: Mga monghe arestado sa iligal nga droga.
5: Balita Sports.
9: Yung Mayor Marshall, ipatumba si Omar Huerta sa vaccine. Pinoy, hindi magpakibay sa Asian Games.
7: Balitang Entertainment.
6: Bakulod ng host niya si Danny Dean Kong, fully booked tub-tub Abril 2000 via the shuttle.
7: Balitang Negosyo.
9: UP Dilibang graduates nakahimo sa low-cost dialysis machine para sa mga home peritoneal dialysis.
6: Sa detalye sa mga balita.
7: Balitang Regional.
6: Lalaki ginlutang patay sa handumanan Bacolod City. Ginbawian sa kabuhi sa ospital ang amay nga ginlutang sa Purok Saturn, barangay handumanan syudad sang Bacolod, Domingo sang hapon Setyembre 20. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Bacolod sa lugar, nakilala ang biktima si Rene Abibas, 40 anyos, residente sang nasambit nga lugar. Basa sa panisayon sang anak sang biktima, ginsaway si Abibas ang suspect bangod sa gahod nga tugas sang pag-inaway nanday Abibas kag sang iya asawa Sabado sang gabi. Kahapon nga adlaw sang Domingo, naginom sa makaulubog nga inimnon si Abibas sang aga. Kagpag kahapon ginkadtuan sini ang balay sang sospek agud kumprontahon angod sa pagsaway sa ila. Dito na nagwa ang sospek kag ginlutang ang biktima gamit ang sulpak. Naigo ang biktima sa nawala nga bahin sang tiyan. Gindala pa ini sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi.
9: Kalilain ng mga grupo sa Iloilo kadungan sa anibersaryo sa martial law. May balita si K5 Kim Kaluyo. Magkapatigayon sa protest march ang nagkalainlain ng mga progressive groups diri sa Iloilo City kadungan sa anibersaryo sa martial law.
10: Ginalauman niya pag-aungyunan sa giratos ka mga individual gikan sa nagkalainlain ng mga progressive groups ang patigayonon nga protest march kadungan sa 54 nga anibersaryo sa martial law. Setyembre 21, sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mac Gonzaga, convener sa anak bayan Panay, iagin pahayag nga magatipon sila sa University of the Philippines Iloilo City las 9 sang aga kag magamarcha padulong sa ombudsman dugang paniya ila iga panawagan sa ombudsman ang pagpasabat sang mga kurakot ilabi na ang mga napasakaan na sang kaso. Ginalauman ini nga magasugod sa pagmarcha padulong sa ombudsman alas 11 sang aga sa diin mayara sang pagahimuon nga symbolic action. Yari ang kabahin sang pahayag ni Gonzaga.
11: Pagademanda kita sang action halin sa ombudsman na tuwi sa mga investigasyon no, sa madatang corruption sa sang gobyerno. So amo nang aton nga multi-sectoral nga paghulag ni sang nagkalain-lain nga sektor kag organisasyon sa so, aton pamatanon mangumugon mauma professionals kag iban pa no nga magademand ang aton mayor nga panawagan amo ang pagpasabat sa mga purakot ng opisyales ang pagpanukot kay Marcos kag kay Sara Duterte no sa ila kapabayaan sa pamulyang Pilipino.
9: Nagapangagda naman ang nasambit nga grupo sa Ibandra nga luyag magpasakop bangod bukas ini sa publiko. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko kag kaningawan sa Iloilo K5 News.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa dugang pa nga balita, Basic Journalism and Live Reporting Workshop ginpatigayon sang K5 News FM Rojas sa finalists. May balita siga K5 Darren and Son.
7: DTX 500 Morning Newscast.
12: Mga alas-on nga ginpatigayon kahapon nga adlaw Setyembre 20 ang Basic Journalism and Reporting Workshop para sa mga finalists sang K5 News FM Live Reporting Competition sa McDonald's Arnaldo Boulevard Branch Rojas City. Pila sa mga nangintupiko amo ang Basic News Writing nga ginpresentar ni K5 Roldan Bisana Villarreal, ang News Director sa K5 News FM Rojas, kag ginsunda naman sa pagtalakay angot sa Rules in Live Reporting nga ginpresentar sa K5 Reporters nga sanday Myla Fentes, Rodney Dalanon, kag Maria Rochelle Lebron. Nagpakigbahin man ang news team sa malipot nga performance agod nga mapabati sa mga partisipante kag coaches ang kinaiyasang delivery sa news anchoring, newscasting kag live reporting. Madaso naman among reporting delivery tips nga ginpakigbahin ni K5 Abby Orleans Berondo, ang station manager sa K5 News FM Rojas sa diin sentro sang tupiko among gusto nga paggamit sang tono sang boses kag delivery depende sa kun ano ang klase sang balita nga gina-report. Matapos sa mga presentasyon, ginsugura na ang highlights sang aktibidad nga amo ang aktual nga live reporting sa diin nagpaindis-indis sa mga partisipante sa pagbalita na sandig sa magkatuhay nga tupiko nga ginhatag. ini nga bahin ang ginpangunahan mismo ni Kaki 5 Ray Espeha Omanay, ang Assistant Vice President for Radio and Digital Operations sa K5 News FM Philippines. Ginpatpat man sini ang guidelines para sa final competition. Ang nasambit nga workshop ang kabahin sang preparasyon sa mga finalist para sa ginakalangkagan nga K5 News FM Live Reporting Competition Grand Finals nga natalana patigayunon sa Oktubre 18 alauna sang hapon sa Robinson's Place Rojas. Pagapasakupan ang nasambit nga competition sang 15 ka mga bulutuan sa sekundarya nga mo ang nagpangibabaw sa elimination round sa kabilugan nga 28 ka nagpakigbahin nga secondary school sa probinsya samtang 7 naman sa kolehiyo. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Senior citizen ginpatay sa handumanan siyudad sa Bacolod, suspek arestado. May balita si K5 Carla Defensor.
7: DTX 500 Morning Newscast.
13: Nagsukay na ginatudlo ka suspek sa pagpatay sa senior citizen sa Purok NEDF Barangay Handumanan siyudad sa Bacolod. Natabo ang krimen Huwebes ang gabi kag nasapuan ini Biyernes ang aga Setyembre 18. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Police Captain Leilani Laguting, hepe sa Bacolod City Police Station 10, ilaging kuha ang gintudlong a suspect sa Murcia Police Station bago dito ini nagsungka.
14: Nagtawag ang Murcia no Police Station nga nagkadto dito si Diego no lumampaw alas Paul no dito sa may Murcia na magka-surrender.
13: Ginkilala ang napatay nga biktima nga si alias Sigfredo, 82 anyos, samtang ginatudlo nga suspect amo si alias Paul, 29 anyos. Sunod kay Laguting, wala na nagbato sa kapulisan ang ginatudlo nga suspect. Dugang pa ni Laguting, napriso sadto si alias Paul sa Pasay City Jail sa sulod sa isa ka tuig kag duha ka bulan bangod sa kaso nga paglapas sa RA 9165. Pahayag pa ni Laguting nga pasakaan sang kaso nga homicide ang ginatudlo nga suspect. Apang ginapanginwa wala ni alias Paul ang akusasyon batok sa iya, kagsuno sa iya may ara ini sang upod nga si alias Ernie nga amo ini ang ginatudlo nga nagpatay sa biktima.
15: Ang may agency niya sa pinatayang
13: sa sunod kay alias Paul nga ginhimo ini nga paon sa nagluntad nga insidente. Dugang pa sini nga magkakooperar ini sa pamilya kag nagahinyo ini nga manginwitness sa krimen.
16: Ini si K5 Carla Defensor para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang mangingisda na lumos sa baybay sang Tobias Fournier Antique, may balita si K5 Eileen Magbanwa.
7: DTX 500 Morning Newscast.
17: Baybay sa ospital ang sangka mangingisda matapos na lumos sa baybayan sakop kang barangay Pasensya Tobias Fournier. Ginabanta alas 5 sa hapon Setyembre 19. Ginkilala ang biktima kay alias Hercules, 43 anyos, residente kang barangay Fatima sa Amunga Banwa. Suno kay Police Lieutenant Lonar Ansel David, ang OIC kang Tobias Fournier MPS, nga base sa andang investigasyon, nag-agto sa baybay kang barangay Pasensya ang biktima. Imaw ang anaman himata alas 4 sa hapon sa Amunga Adlaw agad ng mangisda. Sanda kadya ang nag-agto sa tinga kang baybay, ginabanta 400 metros ang karayuan halin sa darayahan kag nag-umpisa dive kang 25 metros ang kadalaman. Apang matapos ang tatlo ka dive, rugturan na notisyaran kang anang imaw nga wara rin nakabutwa ang biktima kag ana dya ginsalom agad sa gapon. Kang ana dya nakita, gilayo na dya nga ginrescue kag nangayo kang bulig sa iban nga mga manog pangisda. Sa tulad, nagapadayon pa ang investigasyon kang Tobias Fournier MPS na angat sa insidente. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, ang Kampyon ng Estasyon sa Antique, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: A lifeless stroke survivor ginsulod sa kawatan sa Bacolod, cellphone kag wallet gintaban. May balita si K5 Red Salgado.
7: DTX 500 Morning Newscast.
18: Isa kalalaki sa barangay Handumanan, sudat sa Bacolod, na bago gilamang ginoperahan sa ulo tungod sa masakit nga mild stroke, ginsulod sa kawatan sa iyang puluyan cellphone. Kag kaheta nga nagaulod isa kalibo ka pesos, ginkawat.
19: Sulod sa kawatan kagina sa kagahon pasado las 2 September 20 ang puloyan sa isa kalalaki nga bagong idlabang na operahan sa ulo bangod sang mild stroke nga si Jofel Etchen nagluntad ng insidente sa Puro Crossville barangay Handumanan sa siyudad sa Bacolod. Pinsiling ni Maria Miladina asawa sa biktima na sa pader nagtakla sa suspitsado kag sa gini nakasulod sa ugsaran ginkulikot sini ang sliding window para maabrihan kag para masulod ang balay. Sinupa sa asawa nakuha sa kawatan ang cellphone kag wallet nga nagaunod sa 1,000 pesos nga plano pakutani nga pagagamiton bilang pambakal sang baston. Ang gamit na lamang sa pamilya para makabakal sang baston ang muang kwarta nga para kutani inugbakal sang bugas. Naoperahan sa ulo ang iyang abana sa tong Agosto 20 bangod sa nagtipon nga dugo sa iyang utok tugas ang mild stroke sa nagligad gabulan. Panawagan naman ang isa sa mga bata sa biktima nga si Alana sa suspitsado nga ibalik lang ang mga ID sang iyang amay bangod kinanglanon ini sa pagpa-check up sang iyang amay kag benepisyo nga makuha sa gobyerno labi na sa iyang mga bulong nga kinanglanon.
20: Kung may kakonsensya kag kaloy ibalik mo lang ang ID kag mga importante ni Papa kay kinanglanon nyo na daan kay bago pa na siya pera sa utok. Kinabuligan ka, ginapakaon ka, tinamo na mukha ng baylo mo sa amon.
19: Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sampang kapin 600,000 pesos nga balor sang ilegal nga sigarilyo na kumpiskar sa checkpoint sa Lanao del Norte. May balita si K5K Buscaino.
21: DTX 500 Morning Newscast.
22: Nasabot ng mga autoridad ang 596,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa checkpoint sa Lanao del Norte. Inaresto ang 33-anyos na si alias Aladdin, may asawa, residente ng Barangay Kurmatan, Puuna, Piagapu, Lanao del Norte, na intercept ng First Provincial Mobile Force Company, katuwang ang LDN Maritime Police Station, 105th Company, RMFB10 at Linamon MPS, ang Maroon Toyota SUV sa regular checkpoint ng 3rd Platoon, Barangay Samburon, Linamon, na recover mula sa sasakyan ang 250 reams ng Green Cannon Menthol at 495 reams ng Red Modern Cigarettes. Batay sa investigasyon, nagmula ang mga sigarilyo sa Munay, Lanao del Norte at nakatakdang dalhin sa Iligan City kasabay ng pagdiriwang ng Diyadi Festival sa Mugna area. Aminado umano ang driver na alam niyang smuggled ang mga sigarilyo na binili niya sa kakilala upang ibenta sa Iligan.
23: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
21: DTX 500 Morning Newscast.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:18 sa ngaga.
21: Balitang National.
24: Balitang National.
6: Sa Balitang National, masobra 17,000 ka mga polis handa na para sa anibersaryo sang martial law. Handa ang Philippine National Police o PNP agad magbulig sa pagpasiguro sang kahilwayan kag seguridad sang publiko sa pagsaulog sang 54 nga anibersaryo sang martial law sa Pilipinas subong Lunes, Setyembre 21. Sa kabugasan 17,018 ka mga miyembro sang PNP ang gindeploy agad masiguro nga may presensya sang otoridad kag mahatag o kon makahatag sang gilayon nga pagresponde sa mga mayor nga dalanon. Hubalin sang Biyernes ng adlaw Setyembre 18, naka-full alert status na ang National Capital Region Police Office o kon NCRPO kag fully deployed naman ang mga kapulisan humalin sang Sabado sang gabi.
25: Katara si Anyos ginakabi bilang bagani sa South Cotabato. Yan ay tropic pan bilang bagani ang 14 anyos na estudyante sa Bagas, South Cotabato. Matapos sa maniging salbar ang kapiin 30 niya ka-classmates sa pagpanglutang suno sa Department of Social Welfare Development o kon Undevelopment o kon DSWD. Ginpayag naman ni Assistant Secretary Irene Dumlao nga gintinguan sa 14 anyos nga hindi makasulot sa ilang classroom ang grade 9 student nga suspect. Suno pa kay Dumlao, ginsipa sang bagani ang suspect kaginsirad ang ilang classroom. Paghahatag naman sa buli pinansyal kag psychosocial intervention si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga biktima.
21: Balita International.
25: Mga monghe arestado sa ilegal nga droga. Arestado ang apat ka mga monghe sa Thailand matapos makuhaan sa kapindusyentos ka metamphetamine pills kon meth nga isa naman kasahis ang ilegal nga droga. Gitudluman sa mga ini ang supplier kung sarin nga kumpiskar sa kapulisan ang masobra 49,000 kapills na nasambit nga droga. Sunod naman sa kapulisan na tukiban sa investigasyon nga ginaaligar may kaangtanan man ang abot sang templo nga ginatiniran sang isa sa apat ka suspek. Ginakuman sa isa ka monghe nga ginkonsumo niya ang tatlo ka pills sang droga kaupod ang isa pa ka monghe.
6: Para naman sa aton nga balitang sports, Yumir Marshall ginpatumba si Omar Huerta sa boxing. Pinoy hindi magpakigbahin sa Asian Games. Nagdaog ang Filipino boxer nga si Yumir Marshall matapos nga ginpatumba si Omar Huerta sa middleweight match sa Pechanga Arena, San Diego, California, USA, Domingo nga adlaw Setyembre 20. Natapos ang hapag sangduha sa ikatatlong round matapos nga ginpatumba sang Pinoy ang Mexican-American boxer. Ang 36 si Marshall ang nagapabilin nga undefeated sa pro boxing career o kon boxing career nga may 8 wins with 5 knockouts. Ginpayag ni Association of Boxing Alliances in the Philippines o kon ABA President Marcos Manalo nga hindi magpakigbahin si Marshall sa Asian Games nga ginapatigayon subong sa Aichi, Nagoya, Japan.
21: Balitang Entertainment. Balitang
25: Entertainment. Nakalunod host nga si Donnie Ding Kong fully booked at tutob sa April 2027. May report si KK5 Ivy Cordova.
0: Ginanunsyo sang Bacolod-based host nga si Donnie Ding Kong nga puno na ang iyang schedule sa calendar. Tugtob Abril sa masunod nga tuig 2027. Sa post ni Donnie sa social media, nagpabutyag inisang dako nga pagpasalamat bangod sa pagdayaw. Kagsuporta nga iya na baton na rin sa nagadamo niya nga audience sa bugos nga pungsod. Salamat man si Danny sa mga nagsalig sa iya abilidad sa pag-host sa mga importante nga selebrasyon kag kasadyahan. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: Balitang negosyo.
6: UP Diliman graduates nakahimos ang low-cost dialysis machine para sa mga home peritoneal dialysis. Nakahimo ang duha ka graduates sa University of the Philippines Diliman sang Bida ka o kon Bida Kidney, isa ka low-cost semi-automated machine nga gindesenyo agud makahimo sang mahapos nga home peritoneal dialysis para sa mga Pinoy nga pasyente. Ginkilala ang duha nga Sunday Andrew Jacob Wensalido kag Alison Cabrestante kun sa diin ang nasabit nga device ang naga-automate sa delivery kag measurement sang dialysis fluid gamit ang pumps kag weight sensors samta nagagana sa existing PD sets. Ang Bida Kidney ang gindesenyo sang mas barato nga alternatibo sa manual nga PD kun sa diin may bugat ini nga ginabulubanta 2.5 kilos kag mahimo nga magamit sa mga pasyente sa panimalay, eskwelahan o kon ulubrahan. Sa karon nagapabilin pa ini nga prototype kag kinahanglan pa nga maglabay sa formal nga clinical testing. Naibaluan nga nagdaog man ang nasabit nga proyekto sang Philippine title sa 2026 James Dyson Award kag nakaganara sang mas konsangkapin 400,000 pesos para sa dugang nga mga development. Mga ka-K5, mamuyato ang dalago ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. 95 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5 Zyro Van Hulya sa Albay.
25: Taga ko naman si ka-K5, Kulina Manzanara Scubia.
6: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM. This is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DGX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid. Pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Babaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
26: So una,
24: pwede, magid ako sa akong body odor.
26: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
24: Pero subong,
26: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
24: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
26: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
27: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Gabalo ba na ka mo? Nga may 3 klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
30: Let's go. Go with the flow.
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
30: go with the flow.
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy.
1: Let's go with the flow.
32: Cheers sa barkada nating
33: night shift, OT, breadwinner.
32: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Yes, yes, 95 days to go before Christmas.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsanay kag droga, nagaduging na!
4: Te, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos!
0: Mayong aga sa aton pinalanggang atag palamati. Welcome na sa inyo paborito nga palatuntunan.
6: Foro de los Pueblos.
0: Palatuntunan nga magdala sa inyo mga ugsaran sa mga mainit nga balita, mga informasyon, komentaryo, kag aton nga mga analysis sa mga nagakalatabo subong nga mga balita kag sitwasyon sa palibot kag sa luwas sa aton pungsod mga KK5.
6: Foro de los Pueblos.
0: In behalf sa kay K5, Aljan Castanio, who is still on official travel, sa gihapon, K5, Eric Tenerife, mangin kaupod ninyo tubtob sa takna last 9.
6: Foro de los Pueblos.
0: I just hope nga ang tanan sa aton, medyo okay lang kay kainasang kaagahon ang sur nga bahin sa Negros Occidental, nagatulotalithi ang kawayan nga area, Sipalay, Hinubaan, kag kung hapon, grabe ang haze mga K5. Sige, gihapon ang sunog dito sa Indonesia. Munang ang aton nga kahanginan o ang aton nga kalangitan kung hapon makita ninyo, daw may mga alipuop, daw lain ang kulor, daw may nagakulap. Sang nagligad nga aga, I think sa Saturday morning, ang itsura sang aton nga adlaw, pink ang kulor. So doon nagalain ang itsura sang kalibutan. So kabay patani nga

0: Ayo lang ang sitwasyon sa kalabanan sa aton.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga ka-K5, damo-damo kita balita nga pagadalon subo nga aga, so huluhi nga gawon talang nga daan. Agod nga mapaigo naton sa sulod sang duha ka oras ang mga balita nga dalagko kayo nga unod sang aton pagpangalagad subo nga aga.
1: Foro de los Pueblos.
0: Naka-ready na si Mr. Hel Benitez dito sa Tucson sa USA. Ready ng tanan. Nag-monitor na sa aton pagpangalagad subo nga aga, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pero katulad sang kinaandan, antes kita maghatag sang aton nga mga headlines, mga ka-K5, maghatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga Amay, sa sining adlaw nga Lunes, nagapasalamat kami sa imo sang grasya kag paghatag naman sa amon sang hulam nga kabuhi nga puno sang paglaom kag paghigugma. Lord, guide our children sa husto nga banas. Buligi sila nga mahibal-an ang halit kag ang kalain sa ilang paghampang sang Roblox kag dapat nga ang mga bata tani Ginoo sa imo nga pagbulig makakita nga mas maayo ang mag-spend sang ilang oras sa mga butang nga mapuslan kag indi sang makahalit sa ila isig kapareho. Give them discipline and wisdom, dear Lord, and help the parents provide loving and consistent parental guidance sa ila kabataan. Lord, let your peace reign in our home. Fill our hearts with patience, kindness and understanding, and bless our family with good health, protection and strength. May this week be fruitful, peaceful and full of blessings. Guide every decision that we make and help keep our community and family close to you. This we ask through Christ our Lord. Amen.

0: Ghostbusters. Headlines.
1: Sakit na mga ano ko, nawala man lang sakit. Kung lang gusto ko po yung magbigyan lang po siya ng hustisya. Kasi walang kamang mawiwan ako na ganito yung mararanasan niya doon sa paralan. Headlines.
2: Ang hilibion bako sang mga nanay ngang ila nagkalamatay dito sa Banga High School, mga K-5 sa Mindanao. Sang ang isa naman ka estudyante ang nagpaniro sa iya mga pariho nga mga estudyante. Mabatian subungaga sa aton pagpangalagad, mga K-5. May balita si K-5 Wilson Villena. Abdikay balikay, may simultaneous subong aga nga pagbusina sang mga barko. Hindi lahog-lahog ang busina, ha? Magabusina ang mga barko subong aga, simultaneous. Tungod kay may ara sila pagahiwaton nga National Archipelagic Festival something nga ginadumdum ang bilog ng mga isla sang Pilipinas. So babatian karon dugay-dugay, mga K-5, ang busina sang mga barko upod sa balita ni K-5 Wilson Villena. Sa aton man pagpangalagad subong aga, atensyon, atensyon, eyes to the board, eyes to the board. Mga ka-K-5, for the first time, ipakita ko sa inyo ang itsura sang fountain nga bag-o lang ma-renovate sa Bacolod City Public Plaza. Wala pa ninyo ini makitaan, mga K-5, for the first time. Dere makita sa palatuntunan Foro de los Pueblos kung ano ang itsura, paano magpiswit-piswit ang fountain sa Bacolod Public Plaza. Bantayan dugay-dugay. Si Carla May Defensor Lunga may balita pagadalon sa aton subong aga. Ang balita ni K-5 Carla, ang suspitsado nga nagpatay sa senior citizen sa Barangay Handumanan nagsungka na sa kapulisan. Bantayan ta ang balita karon dugay-dugay. May balita man si K-5 Red Salgado, parte sa isa ka gin hit and run. Bantayan man natun dugay-dugay kay may update si K-5 Red Salgado. Subong adlaw ang bugos nga pungsod Pilipinas. Ginadumdum naton ang isa ka 54 anyos nga pagsukat sang pagdeklarar sang martial law ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr., ang tatay ni Bongbong. Bantayan dugay-dugay, mga K-5, kay pabati ko sa inyo ang original nga voice clip ni Marcos kag i-explain ta. Damo gatalang sini, mga K-5. Subong nga agad 21, 22, 23. I will tell you that story about martial law in a little while. So eyes to the board. Magasaka ang presyo sang langis, fuel price increase, big time nga pagsaka, 10 kapisos para sa diesel, 5 kapisos para sa gasolina, mga K-5. Hindi lahog-lahog ini, bantayan karon dugay-dugay ang aton nga mga detalye nga pagadalon sa inyo subong nga aga. Aton man pagadalon subong nga aga, mga K-5, ang rason nga nagasaka ang presyo sang langis nga dawala kita nakabati nga kanyo nanay dito sa Middle East or sa Strait of Hormuz or Iran versus Amerika. Nagligad nga aga, ginabalita ko na ni sa inyo nga ang kanyo nanay ara mismo dira sa Saudi Arabia. Mga K-5, naglala ang sitwasyon sa Saudi Arabia. Naglala nga. Inabangod kay sa Saudi Arabia ang sitwasyon subong, ang mga airport na gidya sa Riyadh amuna ang ginabumbahan sang mga Houthi rebels. Ang away way na sa Iran, way na sa Strait of Hormuz, way na sa Amerika. Ang away subong ari na, mga K-5, diri mismo sa Saudi, ara na gidya sa Middle East na gid mismo. Ang Saudi subong is under attack. Amo ina kun nga ang nagamahal ang presyo sang krudo naton, mga K-5. Israel is Saudi is under attack. ang ga-atake sa iya, Lindero lang, Huti Rivers, mga ka-K5. So, signal lang to, kunaraan na si Wilson to, ha? Anytime, signal lang. Mga ka-K5, ang yakatabo mo ni, boundary, kuan lang, land boundary. Ari sa atubangan ang mga Hutis. Ara sila sa nasyon nga kung tawagon, Yemen. Ara sila sa Yemen. Now, kung ara ka sa Yemen, ang Yemen is facing the ocean. Ang Saudi to sulod. You see? Ang Saudi to sulod. May ara nga mga dalagko nga oil pipeline nga ginubra ang Saudi Arabia, mga ka-K5, agod tani nga hindi na sila maglabay sa Strait of Hormuz. So nagsailos na spiyak. Inang ginsailuhan, mga ka-K5. Amuna ang masadya sa tanan, ang ginsailuhan. Kaya ang ilang nga ginsailuhan, nagbutang sila sa laba-laba nga panawag nila nga Trans-Desert Pipeline. Laba-laba na kayo. Duwa na kabilog. Ang isa, ara sa sulod nila nga pantalan, kaya ang isa kapantalan, pakadto sa guwa na nga bahin going to the open sea, nga pwede sila makakarga dito sa lugar nga teritoryo sang Oman. Ara na tanan mga nga, ana na nga mga teritoryo. Kaya ang Saudi sa sulod mo. Ang ginimo sa mga Houthi rebels nga ara sa Yemen nga suportado mga K5 sang Iran, ginkanyon nila, ginbirada nila, ginraket nila, ginmissile nila ang pipeline sang Saudi nga dira nagatagus ang mga oil or ang black gold or ang langis. Dira gagi. So, duhay na ka-pipeline, mga ka-K5, ang ginbirada sang mga Houthi rebels. Kag ina nga pipeline, amuna ang ga-supply di sa aton sa Southeast Asia, ang nag-supply sa Europe, ang nag-supply sa Estados Unidos. Dira na gahalin. Dira gahalin. Kay kung dito naman subong sa Strait of Hormuz, kabudlay man maglabay ang mga barko nga halin dito sa Jebel Ali sa Dubai, tungod kay kung maglabay sila, ginakanyon man sila sa Iran. So ang ginidiya, hindi lang anay maglabay tanto sa Strait of Hormuz, gamiton ang Trans-Desert Pipeline sang Saudi. However, the Trans-Desert Pipeline of Saudi, mga K5, halos hindi na mapuslan subong. As a matter of fact, pati ang airport sa Riyadh, mga ka-K5. Ang Riyadh, amuneng daw algo kapital sang Saudi Arabia, ginatarget na sang Houthi rebels. So kunin mo tanawon daw sa wala lang, pero ang mga rebelde nga taga Yemen, Houthi ni ngala ni tawag sa ila, nga suportado sang Iran, ginatarget nila yung airport, kag ginatarget nila ang pipeline. Kaya ang pipeline, mga ka-K5, thousands of kilometers ng dalaga niya, paano mo bantayan naman? Sa isabi ka porsyon, butangan mo da sang anti-missile battery da, nga paglupad sa missile, may igo ya. Pero tilaba-laba na, paano mo na bantayan? So mabudlay, dira subong nabudlayan ang Saudi kagang Amerika. How to defend the oil pipeline? Because the war, remember this one, the war in Middle East is about oil. Sa simple nga istorya, the war in Middle East is not purely military, but this is partly economics, mga ka-K5. So, amo ng sitwasyon. So, amo ina nga nagamahal ang aton langis, amo ina nga nagamahal ang tananta nga balaklon related to industry naton, tungod kay driven by oil. Ang aton nga mga planta sang kuryente, driven by oil. Langis, bunker fuel, ang ginapadlagan niya sina. So subong, igo ang Saudi. Kung tanawon mong balita, wala kan makakita nga nag-aaway ang soldado nga nagakanyunana, nga sa agatiruhay. Huwag ka kakita tangki digira nga nag-aaway. Warfare right now is different. Kanyon sa pipeline. Kaysa nasiling ko na, mga K5, eyes to the board, sa nasiling ko na kainang, the war, this war in Middle East is not purely military. This is part economics. So kung economics na gani, mabudlay na ina. So kung economics war ang katunga sini, ano ang away sang Saudi? Ano ang away sang Amerika? Mga K5, if you will notice, tandaan nyo gid ni ha, importante ni, kapamati ka mo, katanaw sa Facebook subong. Tanaw gid, eyes to the board, eyes to the board. Ang ginhimo naman sang Allied Forces sang Amerika, nakapyar ka mo, salamat lang kay ang United Arab Emirates, arad ng Abu Dhabi, arad ng Dubai. Why mga K5 tanto gina-target sang Iran, you know why? Hindi magtandog ang Iran tanto sa Dubai kag sa Abu Dhabi tungod kay ang ilang mga kwarta sa Iran nakadeposito sa mga bangko ngang tag-iya taga Abu Dhabi kag taga Dubai. So nagligad nga mga tatlo ka semana ginkanyon gintilawan sa Iran nga kanyonon ang parte sang Dubai. Jebel Ali na kutago nila ng dako nila nga industrial port. Gintilawan nila kanyon mga K5. Ang sabat sang nadagdag to gintiro sang anti-missile sang defense sang United Arab Emirates. Pero ang sabat sang Sheikh sang Dubai, simple lang. Kay nagpalupok ka mo, we will freeze all your bank assets under our interest. Naghambal ang Dubai nga, sige palupok ka mo, freeze na muna tayo nga kwarta. Mga K5, dasig pa sa kilat, naguntat palupok ang Iran kontra sa Dubai. Nagsabat man ang Abu Dhabi, nga konsigihon nyo ina ang inyong mga deposito sa mga bangko dito sa Switzerland, dito sa Europe, in Barclays Bank in America, and in the Wall Street, i-freeze man namon. Mga K5, little did we know nga ang mga tag-iya sa mga dalagko nga bangko, like the Barclays Bank, mga K5, part owner of that is Abu Dhabi. Amo na mga K5 nga ini nga gira, hindi ni sila magdag-anay sa kanyon, dag-anay ni sila sa ekonomiya. So amo ina nga ang Dubai, ang Abu Dhabi, hindi tanto ginatandog because they own large banks in Europe, they own large banks in America, and they own other banks in Cayman Islands nga dira mga K5 gina pasuhot ang mga illegal nga kwarta sang Iran. Dira nagaagi ang kwarta para ipamakal sang Yemen sang mga armas nga ibira sa Saudi Arabia. What is Saudi Arabia doing? Saudi Arabia, they also own banks abroad. May mga bangko. Pero hindi amo na ka-extensive ang ilang bank ownership. Mostly ang ilagit yan, they own mostly sang mga negosyo nga dalagko, real estate, arad na sila, buildings nga dalagko, arad ang negosyo sang Saudi Arabia. But in banks, perdihon siya sang Dubai kag Abu Dhabi, abroad. So karon, ano ang sabat sang Saudi Arabia? Ang sabat sang Saudi Arabia, if you continue bombing us, ang amo ni Moon, ang mga salsalon yung ginabakal, i-freeze namon, kay may mga planta kami sang dalagko nga salsalon nga draga bakal ang Iran. Siling sang Iran, i-freeze na kay sa China kami mabakal. In short mga K5, ang away gid subong ari sa bangko. So natam-an subong ang Saudi Arabia tungod kay hindi sila makahambal nga economic blackmail. They cannot make an economic blackmail against Iran kung ginabira sila sang mga Houthi sa Yemen nga suportado sang Iran kay wala sila sang dako nga leverage kontra sa Iran ang Saudi. Unlike sa Dubai kag sa Abu Dhabi nga may blackmail leverage sila kung kanyo noon sila sang Iran mahambal sila. Ang asset nyo sa Barclays Bank will be frozen. Your assets in United Kingdom will be frozen. Mahibi ang Iran sini. Nagligad niya mga sinimana, gintilawan sang Iran nga kwaon ang ila kwarta sa mga bangko nga kontrolado sang Abu Dhabi kag sang Dubai. Mga ka-K5, ginpunggan. Ginpunggan. Kay kon wala na sila kwarta da, tikudikon yun nun lang ni duwa ka nasyon, kaluluoy, ginpunggan to. Kag ang mga bangko nga mga dalagko subong all over the world, nagbutang sang mga interest, nagbakal sang shares of stocks ang Abu Dhabi kag Dubai. So, kada bangko nga dalag ko, hindi nakahulag ang Iran. Kay kada bangko nga rada, may interest, may kwarta ang Abu Dhabi kag Dubai. Okay, mga ka-K5. So, amoy na ang sitwasyon subong dito sa Middle East. And that is the reason why nagasaka ang presyo sang langis tungod kay ang Saudi Arabia amugid ang target subong sang mga Houthi rebels nga ara sa Yemen nga ginapinansyahan sang Iran. All because, mga ka-K5, Saudi Arabia failed to see the future of war. They fail to see what Abu Dhabi and Dubai have seen years before. Bangko. Economic blackmail. Control the money. And that is the bottom line of all the wars, mga K5. It's all about money. He who controls economy controls power. Mga K5, ang old doctrine na gasiling, economic power begets political power. Amo inasubong ang ginakaptan sang duha ka nasyon, Abu Dhabi and Dubai, nga wala subong sa Saudi Arabia. What will happen to us? May mga forecast that until November, magasigi pa ang oil crisis in the Middle East, in Saudi, and therefore, mga K5, until November, kabay pa nga madisponihan. But kung hindi, until November, ang presyo sang langis padayon nga magasaka. Ang aton sibong attack na lasay 56 sa aga. Everybody, please stand by.
0: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa. Dito sa K5 News FM, matalipas ang ilang paalala. K5 News FM, D3 Bio, Health News, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Payan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may PCO, ang PCO. Yung may D3. Makakas, magabuti ka.
4: Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
5: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, sir boy.
4: Pinaka-kampiyon klase.
5: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang halo blocks ni lipids.
5: Ti kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation.
4: Uh-huh.
5: By promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol?
4: Uh-huh.
5: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imusilula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
4: Uy, anak na.
5: Anak na, glutathione.
4: Na.
5: Nga may glutathione sa kada silula.
4: Uh-huh.
5: Tungod kay kada silula, may ga-produce nga gitawag free radicals.
4: Uh-huh.
5: Gapang damage siya.
4: Uh-huh.
5: Grabe ang ginono. Di may ga-damage.
4: Uh-huh.
5: Ang ato silula,
4: may ga-repairman.
5: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy.
4: Uh-huh.
5: Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
4: Uy,
5: so, sa no kaya man D3 Bio ya?
4: Oh,
5: nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na.
4: Kulang na.
5: Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
4: Ano pagit mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Matatas, mga butika.
0: D3 Bio.
5: Kung wala kaga inom D3 Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gituag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada selula. So amo na once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Kunda mo ka kwarta, damo kay wala man sang ano, wala side effect, tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
0: D3 Bio.
5: Nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. D3 Bio, pinaka-the best nga anti-cancer.
0: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So na,
12: magid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
24: let's go with the flow.
25: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
26: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
28: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2 in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
27: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass. This is a mental call acetic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. 101.5 K5 News FM.
3: Foro de los Pueblos.
4: Okay mga K5, balik kita sa aton pagpangalagad Cebu nga aga. Alas 7:09 ng aton Cebu nga takna, gina-remind ta lang kamo anay, antes na mag-arangkada sang balita, ang Mighty Cebu inumana. Ang Mighty Cebu mga K5 is an alkaline vitamin C. Nga kumo alkaline siya, way niya gasulab ang sulok-sulok mo. Nga akin ang lanmong vitamin C sa lawas mo. Simplihon ta lang ni kabudlay kung madamo pati eksplenasyon. Simple lang. Magabaskog ang kondisyon sa lawas mo, hindi ka luya-luya. Kaya ang vitamina C, kailang kinanglan isa sa lawas mo para magpabaskog. You see? So, ang imbas na, ang imo mga baga, tanan, kung pigaw ka sa vitamin C, dugudugay ka na, gaiga-iga. Tanan yung muon mo, iba na ka painit-init kung aga mo na, may mga, kita, dalan ka to, talikod daw, painit-init. Inom ka na nga daan vitamin C. Let your immune system become your strongest weapon. Kontra sa mga masakit, kaya damo may haze, may nanon lang subong ubo. Natural na katugnaw, gakambyo klima. So, vitamin C. So, kung alkaline siya, pwede ka kainom lima kabilog. Multiple dose panawag sina. Agod nga magnami-nami, nga daw still body ya, ang lawas mo.
3: Foro de los Pueblos.
4: Karoon na niya, na itong aton nga music, parte sa aton nga kwan, parte sa aton nga Foro de los Pueblos, pakarunan ko ni mga K5. Unahon ko anay si K5 Wilson Villena. Kaya ara sa subong sa reclamation area, may dako nga aktibidade subong sa reclamation, ang tanan nga barko mga K5, nagdugan busina. Boop! Boop! Nagdugan busina ang mga barko. So, kuhaon tang balita kay K5 Wilson Villena. Ready na si Wilson to? Okay na? Kuhaon tang report sa kay K5 Wilson Villena.
5: K5 News FM Live Report.
4: K5 Wilson, kamusta da?
6: K5 Eric, good morning. Sa wala lang itadugay, no, bago lang nagpatunog ang pinaka mga barko dito sa Pratt Port kadungan sa simultaneous blowing of horn pala ni K5 Eric, no, sa pagsaulog sa Manamo 2026.
4: Ano?
6: Manamo 2026, K5 Eric, stands for Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month 2026. So ang iningang selebrasyon, K5 Eric, no, ang gin-establish sa idalom sa Presidential Proclamation Number 316, K5 Eric, sa para sa public consciousness regarding sa country's rich maritime heritage, vast ocean resources, kag unique archipelagic identity, K5 Eric. So ang tema sa subong atuig, no, nga Manamo 2026, karapatan sa karagatan sa masama nating alagaan o kon our rights to the sea. Together, let us protect and nurture it, K5 Eric. So kaupod nato, dili siya karon ang aton sining katapo, no, sa Philippine Coast Guard, si Lieutenant General Date Permalo. So, good morning, sir. Interview nato, Eric, live, no, kaupod nato, dili sa buong sir. Good morning. Ano activity natin yung pinakandak natin?
7: Hello. Good morning, everyone. Ako galit si Lieutenant Junior Grade Permalo, Substation Commander, diri sa Coast Guard Substation Bacolod. Bali, ang activity ta subong is a nationwide simultaneous news, blowing of horns, in connection sa aton nga Manamo 2026. Kung may arat ang mga participating vessels, nga ari di subong nakadak sa Bedco Port, passenger vessels, at may mga cargo shipments nga nag- involved.
6: So ano nitang Manamo 2026?
7: Ang Manamo 2026 is the Maritime Archipelagic Awareness, a Nation Awareness Month na ginaselebrar naton every September kada tuig, sir.
6: Mayroon ka question kay Sir Eric.
4: Okay. Sir, mayong aga si K5 Eric ini. Sir, mamangkot lang ko, ining inyo ginahimo subong nga Manamo 2026. Does this have to do with the nasang natabo sa aton dito sa West Philippine Sea nga daw ginkuhan kita ginlapak-lapak ginlinas-linas ang barko sang China, sir?
7: So ang ini sir, is aton insurance sir nga pagpakita sir nga kita nga nakipagbato sir sa aton nga rights dito sa West Philippines sir.
4: Mm. Okay, so anong himuon ta subong mano kita? Why kita nag-issue ka mo sa mga statement ng Coast Guard denouncing the activity or ang ginhimo sang Chinese sa aton? Do we have that one?
7: Come again, sir.
4: Okay. Tinsiling ta kaina nga tindugan tang aton diretso sa West Philippine Sea. Do may mga statement ta kamo nga gin-issue sa pagpakamalaot dito?
7: Asa subong sir, andan na kami sir sang blowing of horns kag ang may official statement sa Sir Halisay Gardner regarding sa amo to sir nga panghitabo sir.
4: About it, very good. Mga pila ka barko subong nga aga sir ang nag kwan ang nag busina sa kwan sa Bradco Port?
7: More or less sir mga 4 to 5 sir nga barko sir ang nag-participate subong sir nga ari di subong sir nakadakta aton sir sa port.
4: Ah, wow. 4 to 5 ka barko. Tidungan sila, nagbusina sila, nagpop-up sila.
7: Yes, sir. Kaya ginpakita man nila, sir, ang ilang participation, sir, regarding sa aning Manamo 2026, sir.
4: Di ano ni siya, sir, bilog na Pilipinas, ni ka dululungan ka mo kayo na busina, the whole Philippines?
7: Yes, sir. Bari ni, sir, nationwide, simultaneous activity ni, sir, involved ang different districts and stations of substation, sir, sa okay. Philippine Coast Guard, sir.
4: About it. Very good. At least though, maski paano ang aton nga mga Coast Guard Wilson, active sila on the ground, no? Nga maskin bulubusina lang, this can show a lot of difference sa mga incheck na nga, sigihan nyo kay businahan, kamunamon nga businahan, this pantala, no? Okay, son, sige, kung may dugang ka, son, go ahead, please.
6: Sir, thank you so much, sir. So, kaya na rin ko po na kung sinuwat mo si Sir Fermalo, ang aton siling entry sa may substation aton sa Bacolod kita, Eric. So, alam may video kita din ang naging send sa diin mabatian naton.
4: Abe. Sir Fermalo, thank you ha. Thank you, sir.
6: Nagpalamat po.
4: Okay. Arabitan, i-play abitan ang busina sa barko. Pamatian ta abitan. Go ahead. Dali lang, Gid Wilson, ha? Dali lang. Abe, biliwat, bi... Dug. Oh. Tunog-tunog, Wilson, no? Puera bisita. Amo na siguro na, Wilson, magbusina ang barko. Okay. Wilson?
6: Yes, kita na rin.
4: May napiyahan ka? Nga ang busina sang barko. Tangay ko dabi tan busina sang salakyan tan sang jeep tan or busina sang salakyan bla ni Wilson bla pagwaabitan pangitay ko da busina. Wilson, nga ang busina sang barko lain sang sa busina sang jeep kag lain sang sa busina sang tren.
6: Lain pagid kay sa very kang busina sa eroplano.
4: Isa pa na. Abi Wilson, nga ang busina sang barko, iya nga ang pop, nga ang amon sa ang busina, abitan ang busina sang salakyan, abitan. Mga K5 eyes to the board, ha? Itan busina sang salakyan. Tira. Dali lang. Linitan dali lang, hindi ko na pagbusina, hebla. Abi Wilson, nga alain.
6: Wala ko idea kay sir. Ano ang master?
4: May ara ina K5 Wilson nga hindi ng mga busina sang barko tablason makutabala si sir ang tanan nga busina sang barko all over the world are uniform. Sa mga tagpalamatita bisan diin ka nga parte sang kalibutan basta gani barko palariho ang ila busina Wilson kundi may ara iban nga busina yang nga paniho lang. May mga busina sang Jeep Wilson nga daw hindi mo maintindihan. Pipip, pipip. Kung mga salakyan niya pipip lang ni Wilson panawag pipip. Daw muna siya. Kung barko iya, ang busina sang barko. Pop. Ni blaga papap na sa iya nga tunog. Ang ina nga busina Wilson, ginatawag ina siya nga call reg. Or International Collision Regulation System, call reg. Tanan nga busina na sige bitan eh yes ang truck ni tan sige bitan mga truck ano si isa pa bitan Iya ini siyang mga truck nga mga bigil-bigil sa dalan blaya. Inaya Wilson, ini nga busina sang barko, nagapakita ini nga low pitch ini siya, if you will recall. Tad pabusina, haliwat ang barko sa reclamation, tan? Pabusina. Hindi, ang sa reclamation. Are, go. Another one. Isa pa. Na. Ini nga busina, Wilson, low pitch. Okay na natan. Low pitch ini siya, kaysa sa siyensya naton, kung basta gani ang busina low pitch, butsing ganon, mas layo ang malabot niya, Wilson. So, ginatawag ini siya nga call reg or collision regulation nga busina sang barko. Na, amo na mga busina sang barko. Low pitch. Gatunog na siya kayo, nubo ang tingog, Wilson. Agon nga layo pang barko, mabatian mo na nga may barko sa punta. Because there are places which are very dark. May mga lugar sa kalibutan nga puno sang ice. Kag kun ang busina ni mo, bido busina sang jeep, tindi na sa bation sa balod pa lang. So, ang busina dapat low pitch call reg, Wilson.
6: Ito na reg na kapamilya gani sa tunog medyo aside sila. Na batian ko man ang gad sa sulod sang gitulog. Tamo to sa resort ni Mayor Dap sa hinubaan.
4: Ala ito ang busina, huragok na yung imo. So amo na siya, Wilson. Sa aton tagpalamati, the standard busina of all barko all over the world is the same. It's a call reg design or collision regulation nga layo pa mabatian kag nubo siya low pitch because low pitch travels faster and farther sa iya nga wavelength kun ara ikaw sa open area. Amo nang rason kung nga ang busina sang barko are low pitch tungod sining isa ka iginhimo nila nga ang low pitch will travel faster and farther in an open area. Mas tunog na siya, Wilson.
6: Yes, thank you so much, Kevin Eric. Another information. Balong kami mga amo sinagaling standard na
4: yes.
6: Operation protocols ng Kevin Eric especially sa barko. But nevertheless, maski pa ang mga barko diri kay Kevin Eric no say excuse me sa ining aktibidad nga gipangunahan sa nga Philippine Coast Guard especially diri sa my Bradco Port Kevin Eric.
4: Okay, go ahead.
6: So, Kevin Eric, live diri no gikan sa Bradco Port kag ginabalita ginadulo sa inyo sa Kalwan sa Mighty Sea. District Bayo Caldidex 700 report nato sa patrol si K5 Vincent Coral din na naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 Vincent Coral.
8: Foro de los Pueblos.
4: Gabamati si Christoph kag si Sir Russell Gaudiel gayom-yom sang busina ta Wilson. Sila ni Christoph niya dadang aton nga slakyan na bisla ta sang busina daw iya sang barko. Kung islan mo ang imagine ko ng busina sang jeep iya sang barko. Ari ka palang busina, matiyag ko sa Lacson Burgos, bati o na sa kwan, sa San Enrique, kung busina mo. Because layo na siya mga K5, pandaan nyo na siya, layo ang iya malabutan sang amuna nga klase sang busina mga K5. Layo gina siya kayo, okay? Larga bola.
8: Foro de los Pueblos.
4: Okay. Mga K5, kwaon ta man si K5 Wilson Villena karon to kay dugay. Wilson pahuway ka kwaon ta kadayon balikan ta ikaw para sa maskara update. Kay may ipakita ako dire Wilson nga picture or video. Okay, now. Ang video for the first time mga K5 hindi ka mo maghalin. Kay may video ako ipakita karon sa inyo parte sa plaza sang Bacolod sa fountain. Okay. Ipakita na lang ita. Sinita niya, hindi na blakaroon, subong na lang. Wala kayawan ako di ka ready siyang minupakita mo. Okay na. 125 pa lang ita ng aton nga viewers. Pasaka sa kaunta, mga kakay-five. Si Itan gadali kita. Karoon pa tayo na ako. Ipagwa ni gadali si Itan eh. Mga kakay-five, ipakita ko sa inyo subong ang itsura sang Bacolod City Public Plaza. Ang aton fountain nga ginpaobra sang Chiesa, ginpaobra sang Tourism Economic Zone mga K5, agud nga papatahumon ang aton Bacolod City Public Plaza. Way pa rin yung makita nin eh, but today, ipakita ta, sample, nag-dry run sila mga K5 sa nagligad ni adlaw. Kag sa pag-dry run nila, sa Bacolod City Public Plaza, ginpakita mo katahom, may mga suga nga langgabang, saka-saka ang suga, katahom eh. Pasaka-sakaon talang jutay ni ito ng mga katanaw sa aton, mga front seat lang kita anay. Why na siya magpungko sa likod, sa front seat lang, nagasaka-saka ng viewers, tagod nga damo makakita kung ano na ang itsura, suspense ni kayo mga K5 eh.
3: Foro de los Pueblos.
4: Kung ano na ang itsura sa Bacolod City Public Plaza. Dirita ni makita kung ano ang aton ekspektahon. Amo ni galing agin ko dala nila kag kadugay-dugay, tinuig na obrahanay, kay grabe gali mga K5 sa sulod sa Bacolod City Public Plaza.
3: Foro de los Pueblos.
4: Ready ka na itan, ready ka na mga ka K5. Yari, why na audio tan ha? Why na audio tan? Mga ka K5, yari ang itsura sa Bacolod City Public Plaza. Sa aton nga fountain, kaginahulat-hulat sang tanan, ano ay han ang itsura sang plaza? Ano ay han katahom sang fountain? Kag nga ang adok kadugay-dugay gid, is it worth waiting for? Mo, is it worth waiting for?
3: Foro de los Pueblos.
4: Itan, ipakita anay tan, hindi anay pagpandara. Ipakita lang sa screen. Yari mga K5, sample. Ara mga K5, tanawan nyo. Ang itsura sang fountain sa Bacolod Public Plaza along San Juan Street ni mga K5, along San Juan Street, pagsulod mo gid, kung huwag kaya kabalo, abitan mayong lakat-lakat mo, gulpi lang umandar ang fountain, mabasa ka mga K5, pero katahom-taho mo, ari na. Okay, 147, tatlo ko lang larga bula na kita dayon, the Bacolod Public Plaza. Ang itsura sang aton public plaza with 160 live viewers na kita subong itan. Itan, paandara kadali. Dadadang! Hop! Itan! Sige na niya, kuhaan mo gani Itan audio. Kay karoon nagsamong audio namon. Si Itan ba na kasabot kay Itan? Ah. Liwata sa puno, Itan. Masunggod ni sila karoon Itan, liwata sa puno. Liwat! Tira! Mga kakipaib, tanawa ka tahom-tahom. 171 live viewers. Ang wala nag-a-eyes to the board, you will miss one half of your life. Ara ang plaza. Katahom sang fountain. Gailis-ilis o galang gabang tingalaw kadugay-dugay sang obra nila kay gailis-ilis o. Sa kilid may fountain pagiditan. May fountain pagid sa kilid. Damo-damo fountain mga kakipaib sa plaza ta. Sus katahom-tahom. Amuning plaza tagali kung katahom-tahom itan. With the close to 200 live viewers subong. Ara na. Kataas-taas, makataas-taas, katahom si Nibong Lumaino. Why pagid dyan nakakita, 191 going to 200, siyam na lang kulang. Tanawan nyo mga K5, you will miss one half of your life. Diri pala na sa K5, bigit pa siding ka muna muna. Siding-siding lang ni Anay ah. Siding-siding, siling ni Kenneth Chongkong. Yung dugay-dugay, bahaan mo na da. Tanawan nyo mga K5, galakat-lakat ka na itan, kapulo pa masyar ka, katahom. Nami isang tanaw nila ho. Si Sir Delphine Dinsay, subong na namian. Katahom sang plaza sang Bacolod. Galumpat-lumpat ang langgabang suga yakag ang iyang tubi, no? Galakat-lakat ka biabinoy. Kumare, Julieta, magayon doktor, galakat-lakat ka abi, kamo abi, galakat-lakat ka mo ni John Mamaid, eh. Gulpi lang umandar, mabasa ka guro ita, no? 211, subong ka tanaw sa aton tanah. Bird's eye view pa lang ini. Wilson, standby na Wilson ha. Wilson, standby na da sa linya. Kita na untang preparasyon sa maskara. Katahom. May rason man gid ah. Pero dyan ay kaitan. Dali lang gid bala itan. Diin kami makadto. Sinitan ko magtanaw. Kami karoon maskara. Kami tubi. Manade. Sige ha itan. Di pagkwa ah. Hindi pagkwa atan. Oh patsya inang imobulyum. Di pagkwa ah itan. Basa ang biloga plaza mga kipay. Basi madanlog taos ne. Nano ni man. Basi madanlog ka muna di, pakita ta na, sige. Basi madanlog ang tao, si Ma'am Tina Sirohano, nagayuhom-yuhom, maselfie place, makuna dahi, maselfie ko na. Diyan, Johnny, may retita niya, wow. Kanami, isang sugar color, sir, rambal ni Binks Delphine. Di, hindi na ni siguro madlagan-laganan ang plaza at magamunin, eh, no? Hindi na ni siguro madlagan-laganan. Kay puro na lang isang fountain, suga-suga. Pero at least, worth waiting. Piyak pa lang ang panapa, subang ang kapos nga. Ang piyak ang panapa, huwag pagyapon kapos nga.
3: Puro, Delos Pueblos.
4: Kita mo lang, mag-ulan, magawala na dira ang mga ma... Sinday John Piliplata niya, wow ka namin sa plaza, sa Bakulon. Amuning ginhulat ng mga ka-K5. So kapromisas lang sa maskara paandaron, pamatsyag kumaandar gid. Probasi kung magladanlog kabataan sa di dapat may pulis kita guro na mga tanod yung mabantay nga hindi magdaganlagan ng mga bata. Kaka mga badyaw, basi mo sa badyaw niyo nga banyo naman nila nila. Kada andars ni matsyag kung mga badyaw, gambal mo. Nga, to, may bago naman tanga shower, may bago naman nga shower.
3: Puro, Delos Pueblos.
4: Okay. Kuhaon ta si K5 Wilson Villena. To ready na si Wilson. K5 Wilson Villena, kuhaon ta na para sa iyang second report sa preparasyon sang maskara. Mga ka-K5 maskara na subong ang ginaistoryahan eh. Kuhaon ta si Wilson Villena para sa iyang maskara report kung ano nang preparasyon sang syudad sang Bacolod kay nakita nyo na ang itsura sang plaza ta. So ang balita nagligad ni Carla nga sila niya, awarding sa plaza, why na dance parade, why na the arena competition. So diin ang arena competition, ano ang preparasyon sang Bacolod, party sa Maskara Festival, nga subong ang plaza ta, matsyag ko do ginahingagaw gid nila, kay nakapakita na sila, nagpasiplat na sang aton nga fountain mga ka-K5.
5: K5 News FM Live Report.
4: K5 Wilson, may ari na kuya picture diya sa nga kwan, may video na ko Wilson sa fountain, kamusta ang preparasyon?

0: Pizza kung na foundation kay Federico ko sa diin gin buyag yan daw kung naging plaster na sa aton sinima katapos sa media kay sa publiko ang security plan o security measures kag traffic plan para sa panaputo nga maskara festival kay Federico. So in terms sa ato naman sila nga security personnel kay Federico no hindi magdugo sa isa kalibo ka mga personnel ang ipa-deploy para sa maskara festival na gusto sa siguro nga ano safe no ang aton sini nga pagsaulog sa nga kapistahan kay Federico. Nasuga po sila may mga specific areas man nga ipahambang no ang CTRMO so sa dingin na may mga naka-standby man sila nga mga personnel kay Federico in case of emergency. But iniya aside pa ini siya kay Federico sa aton sini naka-standby nga hotline nga 911 kay Federico. So may arayin sa mga personnel nga natalana para sa aton sini nga maskara festival kag may mga personnel man niya nga naka siya ka sorry kay Federic may nakita lang pwede ako
1: ano nakita mo?
0: Ang gabay kay Federic nag-cotion light yung kukuha niya nag-finish light sa White House
1: labay-labay ni Wilson mo
0: yung cotion light gabay hindi siya may nakita but anyway kay Federic no, mula, may personnel man yung naka-standby sa command center ya ready naman yung i-dispatch yung kaso na may mga kinanglan man sa Ibuligan, no? Outside naman yung sa Atos, yung festival kay Federico.
1: So ready, nagigyang bakulod, Gary Wilson? Doon nakuhan ko, doon na namian ko. Kung ready, nagigita yan?
0: Yes, kay Federico, ready na. Kaga ready naman kita dapat, of course, no, sa traffic kay Federico.
1: At normal, ah, normal. No, tinami kay si Mayor Greg, do ka active, do ka atimprano pa, do plastado ng tanan kay Mayor Greg?
0: Yes, kay Federico, naman
1: Galumpat ka. Do fountain ka? Gadula-dula, tingog mo son, do fountain ka?
0: Ay, may laburo.
1: Aha. Kalain ni Jawel son, sang signal mo son, do gadula-dula ka son? Gadula-dula, on and off eh. So, number one, security preparations ang Bacolod, is it in place? Dali lang. Laing isang signal ni Wilson.
2: Puro de los Pueblos.
1: E-check ta na liwat ang signal ni Wilson Villena. Importante ni mga K5 ha, nga makaready kita kung ano ang matabo sa Maskara Festival. So ang fountain, nakita nyo na, ready na. Very good. Giningagaw sa Chesa. Nagpromisa sila kay Mayor Greg Gataposon. Ito, very good. Di tapusan nyo para nga masadyahan ta. Basta butangan lang natin isang gwardya nga basi gulpi dumalagan ang kabataan kag mabagok ang ilaulo blakang makadanlog. Okay. Now, si Wilson may ginaplastar subong nga balita. Ano ang preparation? Siya may ready na nga mga force multiplier, may mga dugang nga bantay. So, i-check tagin kung ano mayo, ididon ta ni si Wilson. Agod nga subong nga aga, mabalaan ta ang dalagan sang aton nga Maskara Festival. We have 9 days to go before October. Kag basta October na automatic Maskara season na ina mga ka-K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: Ara na siya to. Kay dumamaskara na gid si Tukayo ko dyan Eric Rosal sa Candice. Wilson, ano tuliwat ang preparation, Wilson?
0: Security. May kuha na may personnel na nakalana ang DCPO.
1: Okay.
0: Mga kita na rin, in terms naman sa traffic na to, kaya tinatayon na naka-experience sa akin ano, sa mga kabudlayan, man, especially sa aton sininga festival site, sa bahin sa Lacson Street, kaya Federic, so, mong giniya ang pinaka-major concern ang lakas ng traffic street. So, sa nga, kita na habal na passable siya, for left and right nga lane kita Derek no but ko two way ini sa
1: tanan sa diin
0: kita Derek no sa may Lacson Street.
1: Okay.
0: But tungod nga still wala gyapon ma-address kita Derek ang problema sa traffic although naka two lanes sa ina siya kita Derek. So this year one lane na lang na siya kun one way na lang kita Derek ang Lacson Street kanang isa ka way naman kita Derek sa likod naman niya sa L Fisher.
1: So dali lang. Dali lang Wilson. Pagsugod sang maskara, ang traffic ta ang Lacson Street one way. Diin nga parte sang Lacson Street, ang sa Capitol going to Ramos.
0: Sa pagkadto sa unhan sang sakop pa
1: in. Dali lang. Ting Lacson Street way man yung Lacson Street nga kadto sa SM.
0: Yes kita mere.
1: Ang Lacson Street kuning Capitol lagon bla mo ng Lacson Street, right? Oh, diretso sina tubang hasta dito sa may Bangga Ramos amo nang

0: Nguyễn. Kala anh giang signal ni Wilson. Okay. So ang halin naman sa bata, halin sa Mandalagan, halin sa area ng Talisay, private man o kon pampublic ng salakyan Wilson, ang ginabalita mo subong nga diri siya maagi sa likod sang El Fisher nga hotel. Station 2, halin Ramos, Station 2, dul diretso. Diretso siya. Labay da siya, agyan niya ang NBI, liko siya sa gubaon nga kapitol. Nga building. Correct? Turn right siya pakadto sa Ayala nga building, dasun pwede na siya kadiretso pakadto sa downtown. Amo nang agyan. Now, aring question Wilson. Ang dira dapit sa atubangan sang NBI nga alagyan gid, gutok na da kayong dalan. Maskin wala pa maskaraga ginutok, ti ano hawana na da nila. Ina kay ina nga area da, alin da sa NBI, pakadto sa law office ni Mirano, pakadto sa balay ni Choroming Guanson si una, ang aton congressman sa likod sang El Fisher, gutok na da Wilson, so dapat hawanan ginaguro. So ipalabot na ito si Ilason. Kalaeng gid Wilson sang signal mo. Anyway, Wilson, pangita lang sa mayo nga signal, balikan ta ikaw dugay-dugay. Foro de los Pueblos. Out anay si Wilson, Carla ready sang reporta si Carla ready. Kalaeng gid signal ni Wilson to indi mention dihan gid. Ready na si Carla. Wilson, pwesto anay liwat, importante ning imong report pero unahon ko anay si K5 Carla may defensor Lunga. Second portion ra Wilson, ready mo signal mo kalaeng gid. Mga K5, may traffic rerouting. Galing kay utod-utod ang signal ni Wilson. Hindi ko gusto nga pinahan ta kamo sa sagi pamati isang nag-utod-utod nga signal. Kampyon ni Wilson ang report ni Wilson eh. Foro de los Pueblos. Meantime, sa iluhan ta nay si K5 Carla May Defensor Lunga. Parte naman iya kayang iya nga balita ni K5 Carla. May suspitsado kuno nga nagpatay sa isa ka senior citizen dira sa Barangay Handumanan. Ang maayo lang diri nga balita kay ang suspitsado nagsungka sa pulis, nagambal sa sir, di magwantang lamok, sige panaguan ko, surrender! Foro de los Pueblos. So bantayan ta ni dugay-dugay ah. Bantayan ta dugay-dugay ang report ni K5 Carla, agod nga more or less, nga dami garing nga dito kasunod, so di nagaging alin niya. Agod nga more or less mga K5, mabalanta what really happened, okay? Ara si Carla, ready? Ready na si Carla. Kuwaunta kami nag-surrender na ha. Ang nagpatay dito sa senior citizen sa Handumanan, nag-surrender na sa aton kapulisan. Foro de los Pueblos. Okay. Kuwauntang report. Ara si Carla to, ready? Ready. Dahil lang. Nga anong tabo sa aton nga sa iyo telepono subong gabilis yun, no? K5 Carla, may defensor Lunga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ha? Ara si Wilson? Ay, nagbalik. O sige, may balikan ta si Wilson, anay. Balikon ta si Wilson. Wilson, pagbabalik. Sorry mga K5, babi ko si Kwan ang gindahyal na si Carla. Nami na yung signal mo, Wilson?
2: Yes, K5 Eric, okay na.
0: Oh, kampiyon-kampiyon na. Nami na. Ano, traffic rerouting, okay, back to you.
2: Okay, kay Federic. So, balik kita po sa aton. Sini nga pagpatanay, anay sa Lacson, kay Federic, no? So, in terms naman...
0: Ari man lang gali signal yung katahong?
2: Hawanan, ang dalan, kay Federic.
0: Mm.
2: No. So, hawanan, gini na kay Federic. No? So, ligi pamangkot, tagani. Bala, anong matabo, sir, sa mga... Ligi pamangkot, ato si attorney. Attorney, anong matabo, bala, sa mga nag-park illegally? Kasi this will cause another traffic naman. Mm. If ever, kay Federic, no? Na may mga nag-parking sa higad-higad na kay Federic. So, hambal sa ato, sa isang BTTMD, wala man sa nga towing na matabo kay Federic. Kasi mostly, sa mga nag-parking, ay na, mga bisita kay Federic. So, kung taon, may magalibot lang ang BTTMD personnel, agad mag-remind kay Federic kung diin sila pwede makaparking. So, kung magpatingan, pagkinyari, that's the time na nga mag-implement sa nga towing ang ato sa BTTMD. But for the meantime, nga, ti mga bisita, mag-kisang Eric, nung nag-parking, so hawanan, gini sa nga BTTMD, no, agad mas secure, nga wala sa nga jump-up nga traffic nga matabok kay Eric during Mascara Festival. Hmm. Especially, sa aton sa nga highlights, on 3 days, ginaton ang 16, 17, 18, kay Eric, abo niya nga very crucial, gino, nga adlaw para sa aton sa nga Mascara
0: so, Uli, Tabison, anong adlaw ang crucial? Ta 16, 17?
2: 17, 18.
0: Tatlo kadlaw na.
2: Amo na siya ang pinaka-highlights si Kefem Eric. No, although ang highlights nato yung mga activities nga madagko, magdastupot iniya sa 8, kaya, sa 9 kay Kefem Eric, no, to 18.
0: May ara ka na sa son schedule? May schedule ka na daw ay?
2: Yes, kay Kefem Eric.
0: May schedule na kita sang maskara, sang day-to-day, abing kwanta, nga mga aktibidades.
2: Kita din sa schedule kay Frederick no nga about sa ano aton sining activity is send ko na subong kay para makita naton but I don't know na visible ini siya kay do dako ani ang mata sang kuring ni kagad may kay Frederick
0: ibata man mo manak gamay
2: batara no hindi na siya galing kay Frederick no pero in discuss ko ani kay Frederick no ano bala matabo naman sa plaza kay Frederick kay dito pati gayonon ang kwan ang arena dance competition kabalo naman kita nga digtog in sa may ano ni reclamation area ni Madayon ang arena dance competition kay Frederick so para naman sa 3 days ng activity dira kay Frederick no sa aton sining highlights diri sa may reclamation area ang plaza o kun ang palibot dira kay Frederick magasado na da siya from 3 p.m. to 3 a.m. So may mga rerouting lang kay Frederick no nga ipatigay yun no namo pa nang i-check ko kay do ina lang ang wala pagid mapatpat no nga rerouting sa may plaza pero ang lakson ginapokusan ni ibata sini one of these days kay Frederick ipagwa na gid ang final na no nga traffic plan kag traffic advisory sa BTPMD para sa maklaro nga ano ni nga traffic flow kay Frederick so ara dami gin send ko na nga activity kay Frederick no kung kita on dira
0: ari na ginapakita na mon kampyon na sa pitsa sa October 1 may ara na aktibidades. Oh, October 4 ara na, kumpleto na. Ang highlight ng Lee Wilson pitsa 18.
2: Yes, kay Frederick. Amo na siya ganing crucial lang number ko, 16, 17, 18. Kaya tito nga na ini Lacson Street kay Frederick, diri na ni tatlo kadlaw ng mga dagko, ng mga ano ni activities sa may Lacson Street kay Frederick. So, diri sa may plaza, siyempre, ga-prepare naman na daang ang pila naton ka mga techno para sa highlight, para sa Kwan Arena Dance Competition kay Frederick. Kasi may Ulo Ilingnan, may Kulo Kalanaan, madira around the Bacolod City Plaza kay Frederick. Pero hindi sa sulod. Sagwa lang yan kay Frederick.
0: Ang ginahulat ko ni Wilson, son kwa, ikaw ay di abison para makasulod ako. Ang ginahulat ko, October 2, Wilson.
2: Ano ni, bawde, check ko bihan lang.
0: Press presentation sa nga aton nga sa talent competition sa mga beauty queen ta? Pizza dos na noy. Talent competition na rada. Ang ibans na to, gadagasaot. Ang ibans na garaga. Kung ano mga talent-talent nila. May intra. Matanaw ko na, Wilson. Kuhay, di ba pwede?
2: Yes, pwede kay Frederick. Ikaw para importante ni mga umamon ni mga exposure black kay Frederick.
0: Anong exposure man? Anong exposure to?
2: Exposure sa ano ko.
0: So kompleto. So saan okay ang traffic rerouting Wilson 16, 17, 18 para makaready ng daan mga tao ta?
2: Yes, kay Frederick.
0: Okay.
2: Yes, kay Frederick kag may ara lang sa mga traffic at may mga pagwa man na traffic advisory kay Frederick during sa ingress no kung napagpasulod na lang sa mga gamit kay Frederick sa mga festival sites like sa Lacson. So may adlaw na sila September 12 masugod na sila pamutang sa ila sini nga mga booth kay Frederick pero may mga oras na siya. So ihulton talang ang advisory sa BPPMD sa specific time kung saan o ini magkalatabo ang mga rerouting kay Frederick. But ang for sure yes ang rerouting gate ang 16, 17, 18 may ara gid sa matabo ni no nga pagaliwat anay sa mga alagyan kay Frederick para mapasiguro nga hindi mag traffic no sa lugar sa pila ka mga lugar especially sa festival site sa siyudad sa Bacoor kay Frederick.
0: Okay, thank you Wilson.
2: Okay Frederick, amo lang na dali ato sa ni no nga maskara updates ang ginadulo sa inyo sa Kalwa sa MyTC. Distribuyo DTX sa Wander Card DTX Coffee. May support na ito si K5 Vincent Turalde. Ito naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News. Saka.
1: Foro de los Pueblos.
0: So at least mga K5, hado may guide lang kita bla what will happen para nga hindi ka mo maghambal nga idaway man kami kabalo nga muna ang tabo, no? Gina pang una ko lang yung mga gagmay nga balita kay pagka second portion ko istoryahan ta ang parte sa tabo nga subong, no? Like the martial law, we'll talk about it. Istoryahan man natong karon dugay dugay ang parte sa natabo dito sa Mindanao nga may isa naman ka insidente involving a Roblox initiated killing mga K5 sa isa ka eskwelahan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa iluhan ko anay si K5 Carla may Defensor Lunga, may balita siya nga ang killer kuno dito sa Dumanan sa Bacolod bala nagsungka sa pulis. Kag siya ni ang nagpatay sa isa ka senior citizen. So i-check ta si K5 Carla before kita magpadayon kay inimportante man ini nga mabalita ta kay nagasungka sila sa pulis eh. So let us check. Basi ko na tamaan kagat lamok ni Guro nga ang nagsungka siya or whatever. But it's good to note that justice para sa mga nahulaan mga K5, magabalik bangod sining pagsungka or makuha bangod sining pagsungka sang sospechado mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Si Franz Michael de Villagracia, sila niya sang una, kuno one way, minadangadaan ang Aguinaldo Street na da, pero kisami nagasugata. So, correct ka. So, dapat siguro istriktuhon na sa aton ng mga traffic enforcer so that wala na sa pagsalangisag sa lakat sa aton trapiko.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ara na Scarla to. Ready na Scarla. Okay. Larga bola.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, nagsungka na. Good morning.
3: Yes. Good morning kay K5 Eric. Nagsungka na ang 29 anyos ang lalaki nga ginalata ang suspect sa pagpatay sa senior citizen sa barangay Handumanan sa tinalikdan nga Biyernes sa Kikisan Arik. Sa information na ito, Huwebes ang gabi yan natabo gid ang krimen o galing kiti aga na nga nasapuan ining si Tatay Segfrido dira sa area sa nga Purok NADF barangay Handumanan syudad sa Bacolod. Ang nakasapon sa iya among iya sining mga trabahador kay tungod nga ginarenovate ini ang puluyan nga iya sini nga ginaistaran sa K5 Erika. Kung makita naton ti ang puluyan ano pagid no nang rin ano gid nang inabalang guba bala pa sa K5 Erika pero si may atop na ay si kapila ni siya bi maguba tungod sa bagyo ka K5 Erika. So ti si tatay adra na dara ga istar siya lang gid na isa ka K5 Erika before may ara ini siya sa mga upod ako may upod ini siya dara sa area o galing kay ti naghalin bala sa K5 Erika si
0: nga agin patay ni siya Carl. Carl nga agin patay siya.
3: Sa so, ginalantaw diri nga rason sa so, aton sini nga makapulisan sibling nga basic mga what ini ang suspektado ka K5 Erika pero sa ila sini nga paglantaw sa so, sulod mismo sini sa nga kwarto sa biktima wala nagainukay wala sa nga ano ni nang ano bala nang
0: the first entry abi
3: yes sa ka K5
0: Carl makita ko di subong ang balay daw bag-o lang gini-construct. Kag daw may ara pader nga daan na. Di may ga-star nga tao ni sulod.
3: Renovated siya ka K5 Eric ang ining okay. Balay kay ti isang una balay na diri siya pag galing kay ti ginhimo pala ano ni nang imuon pag boarding house initial naton nga information so that's why nga gina-renovate ini so dira si tatay nag ga-star.
0: Di din siya ga-star di sa balay ni. Di siya ka-ista, mag-istaran yung balay niya. Daw guba man eh, daw ginakayo pa man eh.
3: Oh, may isa dira ka portion sa kwarto nga dira ini siya nag tulog ka K5 Eric.
0: Okay.
3: Ang kwarto si okay man ang kwarto kagati may ara man ini siya sang banyo kun sa diin man ini siya nakita na ka K5 Eric nga nagabaruro na gatakilid niya may dugo na bala ka K5 Eric amo ina ang iya sini nga posisyon na sa nakitaan ini siya sang mga trabahador kay K5 Eric. Kagilayon man nga nagpanawag sa kapulisan gusto nga maimbestigahan ang lugar. So ang ginalantaw gid ri isang pagpangawat pero kay PSI na siyang information sa kapulisan sa pamilya may ara sang nadula nga cellphone kag kwarta kay K5 Eric. Pero ang kwarta hindi pa mahambal kung pila kay ti wala man ini sila nakahibalo kung pila gid ang ginakaptan nga kwarta sini sang tigulang o kung sang senior citizen kay tungod nga siya lang gid isa naga-star dira sa lugar kay K5 Eric.
0: Okay.
3: So, sa sini kakulisan wala nagpuntat kagati nagkigangot ini siya sa live-in partner o kung ang police station tayo nagkigangot sa live-in partner sinisang suspetsado kag dito na naibaluan kung diin ang lugar sinisang suspetsado pero tayong suspetsado surrender ini siya sa Murcia PNP kag tigilayon man ang Murcia PNP nagpabaluman diri sa police station 10 nga ato dito ang suspetsado nagsurrender kag gilayon man naging kuha kag indala diri sa police station 10 na for more details pagid nga nagikan sa suspektado ka K5 Erika. So yes, K5 Erika.
0: Kita ko din guwas ang balay may CCTV.
3: Oh, yes.
0: So nakita ni siya sa CCTV sang nagapagwa siya after mahimo ang krimen?
3: Yes. Kasi sa Eric, ang entry niya, ang exit niya, sa exit niya kay Kifab Eric, wala na dira na kinaan. Kaya may possibility na sa pihak ini siya na bahin, nagagwa ka Kifab Eric sa may kilid, sa tubang man, pero hindi malabot, malasang CCTV ang area, kung si sa imposibilidad, dira siya nagagwa ka Kifab Eric. Kaya tisunod dito kahapon, sa nakuhaan man nato nga informasyon nga nagatinero man dira sa una, nagsaka ini siya sa may second floor, kaga dito naglumpat sa atubang man ka K5 Eric sa atubang nila nga gate. So darain na siya naglumpat, posibilidad ang munang ginalantaw nila kay wala na nakitaan sa CCTV. Pero ang sunod niya, nakita ka K5 Eric.
0: Okay, nakita. Liog ko abi, tansang kwan, tansang aton nga mga video, tando ka damo na sige pang sendatan nga pictures yung video, tanahon ta. Anyway, K5 Carla, so nag-surrender ang senior citizen na more or less makuha ta ng hustisya sa sininga kaso K5 Carla, no?
3: Yes, muna ka K5 Carla, kay tungod niya magpangatubang ni sa kaso Masaya, ining suspetsado ka K5 Carla, kay base sa kapulisan, kay Police Captain Laila ni Laguting, may paglalisan na ipainin so ang suspetsado kag biktima. Dumera to gani nga nabatian na ang atong sininga mga kapulisan, kito hindi gintanto, gintka klaro, ila sininga pagbaisanay, pero to nga nakambal si tatay nga pagkadi, doon something amuna ang iya sininga
0: nakambal
3: at maano ka di, amo na ang napatian nila nga porsyon no, sa CCTV kay Kifab Eric. May araman sa mga paglalisan eh, pero hindi gid maklarohan sa aton sini nga mga kapulisan.
0: Kada mo gani cars ang balay sa palibot, no? Pwede gid kasinggit ning tigulang if ever, no?
3: Yes, sakto na ka Kifab Eric. Galing kiti sa information nato nga nakuha kahapon sa pakaisa man sang biktima, may posibilidad nga napatunugan gid ang TV ka Kifab Eric, kay may TV ang senior citizen. May posibilidad nga napatunugan gid kay that time sa lantaw sa aton sini nga mga kapulisan niya sa alas 8 alas 7 natabo ang insidente
0: ka Kifab
3: Eric. Sa ano bala? Oh yes, ka Kifab Eric. So may posibilidad nga ang senior citizen nagalantaw sang TV kag ginpatunugan sini sang suspetsado ka K5 Eric.
0: Anong iya nga pilas, Carl?
3: Ang bisa pakaisa sang biktima, ang pilas niya ari sa liog ka K5 Eric.
0: Buno na siya.
3: Gimbuno ka K5 Eric. Duwagid ang dribala sa may liog na may may dalom-dalom dada bala ka K5 Eric. Dira ina siya may pilas dira siya. May pilas sa iya nga palad kag sa iya sini nga mga butkon ka K5 Eric. Kagati sunod rin sa ito sa kapulisan, may posibilidad nga nagabato pa ang biktima. No, kay makita man sa mga kamot niya. May ara sa pilas, may ara sa mga lagom ka K5 Eric. So, amo pa rin karoon nga itong sininga dugangan na from our police, ang iya sininga medical legal, kiti kapang ginulat na kiti wala pa nakagwa ka K5 Eric. Pero
0: sige,
3: later, masimiara na sa nga medical legal, ako exactly yan nga maanugin bala sa iya sininga mga pilas ka K5 Eric. Pero tibay sa iya sininga pakaisa, meron sa pila sa liog, sa kamot, sa palad, sa kag sa iya sininga mga butko na ka K5 Eric. Kag may posibilidad nga nagbato pa ang
0: defense wounds eh. Mga defense words. Okay.
3: Sorry, mamatian bala naton ang pahayag nga nagikan kay Police Captain Leila ni Laguting sa iyang sininga kompirmasyon nga nag-surrender na sa ila ang suspetsado.
0: Okay, let's make it very quickly, Tan. Go ahead.
4: Ang may kaibigan siya, sir, sa Sir Nitwason. Teka, muro sa'yo, sir.
5: May kainit sa
4: iyo? Nag-parking na siya sa may tubang nila sa sang ngayon mo.
0: Okay. Sige. At least, yes. Carl, klaro na, Carl, no? Klaro na. Okay.
3: Yes, amo tong suspetsado ka K5 Eric nga sunod sa iya may araman ini siya ginatudlo nga nagpatay mismo sa senior citizen na ka K5 Eric.
0: Okay.
3: So sunod niya sa iya.
0: Okay na, Carl, okay na. Next round na ta.
3: Yeah, so KK5 Arit ka, report gikan sa patrol, ini nga balita, gagulong sa'yo sa Giriak, Pabanad, Mighty Sigag, D3 Bayo. Hindi si KK5 Carla, tapatuloy para sa kampiyon nga balita, sa Bisyo Publiko, Kagalingawan, sa Negro, sa K5 News.
1: Puro, Delos Puro.
0: Ulaton talang ang development sini sa aton nga kapulisan. Ang aton sibong atak na, alas 7.55, everybody please stand by.
1: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This Time Check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa. Dito sa K5 News FM, matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epic. DTX 500.
6: Istoryanta ang dugang mga benefits na inyo makuha sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa modern society amo ni ang kidney health naton. Kabalik-balik tani permi. Ang availability sa mga alternative fluids, kangay sang soft drinks, artificial juices, ang ginasubstitute kung tani efficient ka water, tubig, nga hydration, ginaislantay ang mga kung ano-ano nga idimdonda nga may mga sabor. Ang kakulang sang tubig nga ginainom, dugangan pa sang oxidative stress, ini ang nagadamage ang aton nga renal tissue kag nagapromote sang inflammation leading to further tissue injury. Ang power combination sang DTX Memorial kag Mighty C nga amo ang capable nga magtap na sang mga amat-amat nga paguba sang imo kidneys. I-detox na to ng aton nga organ, especially kidneys, Dr. Ramil?
7: Yes. Dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Kung gusto mo nga, ma'am, ligani mo kidney. Nga, pinsara lang bala kung ano ang function sang kidney. Ini ang nag-act as filter sang dugo. Ang mga impurities da, mahuig ko da sang aton dugo, ang ginasala kag ginapagwaan as kidney upon sa aton ihi. In real sensor GP, bisan ano nga salaan, mapa-engine filter or water filter, kinanglan nga ang regular nga maintenance. Agod ini matinluan. Mayo kung pwede talang malabhan ang kidney naton, kay padala na totos laundry siya para matinluan. That's why ugali ang pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw. Agod matinluan ini ang mahigko nga dugo, madetox ang atay kag ang mga kidneys naton.
1: Para sa matinlo nga dugo,
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay,
1: DTX 500.
8: Masaligan,
1: epektibo,
8: DTX 500.
9: Ang oxidative stress ang ginakonsider nga important player sa pathophysiology sa acute kidney kag chronic kidney disease. Dalan mo na lang imo atay. No? Kay ang oxidative stress, basically amo gini gaguba sa salaan sa aton lawas ang atay kag ang kidney, kay grabe ang pag-usar sang ginatawag nga oxygen and glucose to make them function. So magwa sina, damo gid sang latak, damo gid free radicals. That's why importante gid ang DTX 500. Grabe ka mahal ang costing sang dialysis subong, Sir JP. Depende pa nina sa stages ang imo kidney disease. Kung mga late stage ka na, tag 3 times a week ka, kaya dapat magpa-dialysis, hindi magdubo 10,000 pesos kada semana. Imagine din ka makuha sang 10,000 pesos taga semana, no? Kung ingin mo yung DTX 500, 14 pesos a day, ha? To imuon duahon mo, 28 pesos a day, putiktado ka na, no? Of course, no one lives under the mercy of dialysis. Kay iniman, hindi cure, prevention na ni, prolonging na ni siya, no? Ginamat-amat niya ng palawig ang imo kabuhi. While ga-resolved, gaulat ka sa ginatawag nga potential organ donors ang imo kidneys. So, importante ka ng DTX 500. Let me just say this. Ang DTX 500 ga fight oxidative stress. Ang DTX 500 ang ampalaya extract ga panubo sang imo ginatawag glucose levels sa imo lawas. Remember, glucose is a big molecule. Dako ni sang particle, mag-agi niya sa kidney mo nga sobrang nga glucose, gaguba ang imo tissue sang imo kidney. So, duha na ang kontra mo, no? Kung wala kag DTX 500, ang imo diabetes, gaguba sa imo kidney, ang oxidative stress nga guguba sa imo kidney, dugan mo padang hypertension. So that's why in DTX 500 is really important.
7: So, di ba? Daog kagid ya sa health investment mo with DTX 500 kag Mighty C. Daw pareho lang na Sir GP gabakal ka extra lifeline. No? Mm-hmm. Extra years para mm-hmm. sa kidneys kag liver mo. And of course sa tanan mo nga vital organs. Amo na nga ako mm-hmm. ginom ko DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C mm-hmm. kaysa magsigi ko pa dialysis.
6: Mm-hmm.
7: Oh, di ba? Mm-hmm.